0: 98.5.
1: May good news!
2: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
1: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
3: sama sa large format outdoor sticker,
4: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
1: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matag-hamal. Naopan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sir, user ka sa Vegimax Herbal Capsule?
14: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang Vegimax Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog doon ako. Nadungog nung po na ko sa ko ang kaila, sir, ang user po niya na. So, nag-try ko. Before ko gagamit sa Vegimax, sir, ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang. Oo niya, tiud-tiud lang po, nagkuhan ko kaning tawagan niya, nagpamati yun ko sa kasakit niya ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir. Oo niya, muna, gupay ko sa inyong Vegimax Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or daga lang siguro 3 to 5 days daga naman ang nagkawala itong akong gibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo maminimize pa na ako akong kaon.
13: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
14: Sir, bag ulan dyan siguro mga 5 months ata or
13: 5 months.
14: 5 to 6 months. Dinisa po, sir, katong paglipong-lipong doon ako sa una, nawala po ito. Muna ako, nagpangita dyan ko sa Vegimax karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nagabasis kinapawan, sir.
13: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Unsay maingon mo sa mga naminaw karon, sir?
14: So, akong gihauhag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa Vegimax Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa kita ko ang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo patungtong ang Vegimax Plus, sir.
13: Okay, sir. Salamat, sir.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Kulintay, quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitnaayo.
0: Naapari ay na!
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadirin no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
6: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: Rexido Forte!
5: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
6: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: DXRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa ibong lubnganan. Apa nun saon? Asa kumuad ko? Kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas o malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay luna sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
8: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
10: Happy anniversary.
11: I love you.
10: Akong gift ni mo.
11: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
10: Ganahan ka?
4: Salamatan.
10: Di apa?
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
10: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
10: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Lu, nganong katakiang kaman?
18: Sakta kayo o hubag sa tail down. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakta sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
17: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag.
19: Maokini ang Aroma Herbal Oil.
20: Ang pinagpalang nga na.
21: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
22: Haplas po yung aroma na eh.
23: Oo, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana ka distagong. Nagpalis ko duha.
22: Okay. Duha ka aroma. Okay.
23: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagunong man itong nangulmul.
22: Oo.
23: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
22: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
23: Oo, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
22: Salamat sa Ginoo na ya.
23: Pamila, makamata ko. Last ko hato, makatulong na ako. Kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan niya mo wali nga. Makatulong na mapod ko.
22: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
23: Salamat, Iyo.
24: Kabalumak ka, anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gib na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service, o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki, o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ng Dakbayan sa Valencia.
25: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
26: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
25: Naapadi ay na!
27: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
26: Kanindot no?
27: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
26: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
28: sa GRD, Quezon Printing Services.
25: Doon na nata diri no? Accessible og affordable nga printing services.
27: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
0: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaoban yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste. Kinsa ni palihog taga-asa?
5: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
5: O, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
5: Nakoy arthritis.
1: Arthritis.
5: O, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karun. Pira nakadlaw ka di ay nga di makalakaw?
5: Tulog
1: kaadlaw. Okay. So, karun, okay na ka karun. Makalakaw na ka humang ka na kapra sa atong aroma.
5: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay. Salamat di kaayos sa pag-testify.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix na giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian na pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego blend chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego blend chili paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Oh, 98.5.

Sige, may buntag sa tanan. Oras sa Radyo Kaibigan, doon na tayo 20 minutos man mula pas mga egsoon ko ang alas 10 sa buntag. Welcome, Higala, sa lang edisyon ng atong Disaster Readiness Program sa CDRRA Mobilensya ng Adlaw nga Webes, Pizza 23 ng bulan sa Hulyo Tuig 2026. Matag ala

Atong sa program director kang engineer Romy Chang, Madam Stephanie Dangalio ang station manager, ngunansap kang Pastor Dan Dangalio ang founder mga igsoon ko sa Kaibigan Brotherhood Incorporated. Sa tanan, no, kinatibok ang pirsa subli sa Radyo Kaibigan mga higala. Samtang sa pangalan may gala City Government of Valencia sa atong department head sa CDRRMO Mr. John Ray Arita Valero, sa ato nga City Mayor Honorable Ami G. Galario mga igsoon ko nga ato nga chairperson sa CDRRMC o sa iyang tigpamaba former City Mayor John Galario. Oga, siyempre, may galang atong very supportive ang sangguniang panglungsod mga igsoon ko. Atong mga city councilors, labi na diha sa pagtimon sa atong City Vice Mayor Honorable Grizel Galario Fernandez. Og sa ato may galang very supportive gyapon nga committee chair on DRR, no, diha sa sangguniang panglungsod, Honorable Rolando D. Centillas Jr. Mahigala. Kininasab yung alagad sa kanginan Mr. Jube Jubinoni Ilyakone, makiguban kaninyo hantod ta alas 11 sa buntag subli ning atong disaster readiness program sa CDRRMO mga igsoon. Apansama sa naandan mahigala, di pata mo lakbit sa mga giandam nato nga isgutanan ato sang ihatag na kaninyo ang ato nga mga emergency numbers. Kaya muna yung atong tuyo mga igsoon kung matag residente sa Valencia makabaton may gala sa ato nga emergency number kung di man ninyo makuha karon sa sunod na to nga programa, sunod pag yun. Na mga igsoon ko. Kinatibukan lugar ang atong pagpaningkamot mahigala nga walay matag residente sa Valencia nga mabiaan. Nga walay emergency number sa ato nga buhatan, sa ato nga kapulisan o sa Bureau of Fire Personnel. Sa atong katuyuan, nga simbako mga igsoon ko di magyud na to hawid ang panahon at least na atay matawagan na tay makontak kung naay mga panghitabo diya sa ato nga palibot. So kung nagkinanglan tag police assistance kinanglan ta og abag may gala sa atong kapulisan, pwede nato silang matawagan sa 0917-718-9191. Balik ko nako 0917-718-9191. Sa ilang laing contact number, 0998-598-6854. 0998-598-6854 mga igsoon ko. Samtang kung simba ko palayo, dunay mga sunog sa ato nga palibot at pwede na itong matawagan ang atong Bureau of Fire Personnel, ang ilang Central Fire Station, 0926-190-3020 mga igsoon. 0926-190-3020. Samtang, lain nga contact number, 0985-240-6543. 0985-240-6543. Apan doon na po sila ginatawag nila mga igsoon ko o substation. Oh? So, ang substation sa Bureau of Fire, labi na katong nadehadol sa may barangay Batangan, pwede na ito makontak may gala sa 0905-480-7014. 0905-480-7014. 1-4. Samtang ang CDRRMO, 0956-135-2663. Akong balikon ang contact number na to sa CDRRMO, Valencia, 0956-135-2663 mga igsoon ko. Sige, doon na tayo 26 minutos mga igala. Human mula pas ang alas 10 sa buntag sa gihapon ng atong parmanon ang disaster readiness program sa CDRRMO Valencia mga igala. Sige, lain na to dirisata sa mga kanunay na to mga igsoon kabahin ni mga igala sa atong

topiko ang paghatag ninyo kana diha og mga ino nato nga alerto tips, no? Unsay angayan natong pagbuhaton? Oh, sige. Karong mga panahon na mahigala, di ba gaka unya atong tanaon ang dagan sa panahon, na labi na sa pag-asa. Pero base sa atong nasinati mga igsoon, di ba gaka observe gakakuan nato, gakasinati nato ang mga pag-ulan-ulan, no? Diri sa Valencia, may gani karon adlaw kay medyo mayo ang panahon, motor-motor ra ta, maraga okay ra, no? Mayro atong paglawig mga igsoon, pero sagad kada hapon, di ba, dunay mga pag-ulan-ulan. Unya atong kadumduman nga ang mga pag-ulan-ulan taud-taud na ni. Meaning kung naay sunod-sunod nga mga pag-ulan, mamiligro mga igsoon, madelikado ta diha sa posibleng mga pagdahili sa yuta. Muna nga tukma na to nga pag-amping, paglantaw diha sa atong nga palibot, labi na ang pag-monitor na to, dili lang ang mga barangay officials, no? Apan lakip na kita mismo ng mga residente ang pag-monitor na to sa atong palibot, labi na kung naa ka nagpuyo kilid sa mga bukid o ang imong panimalay nakatindog mismo diha sa usa ka bukid, tabangan na to may gala o monitor ang ato ng mga barangay officials kung unsa na sitwasyon sa imo diha nga palibot, no? Kay naamagoy mga sinyalis may gala na yung mga science lugar nga posibleng makahimo patag mga aksyon prior sa pagkahitabo sa usa ka landslide. Na lugar sinyalis ang usa ka landslide mga gala. Labi na usa kung doon na tayo makita ng mga crack di sa ato ng mga kayutaan. So crack niya labi na kung laom. So posibleng ginamigsuod nga kung doon ay movement sa yuta niya kanang crack sa yuta paspasan dayon og ulan sudlag tubig dito sa ilalom mo bugat kay naay tubig posible nga mo dahili may gala mo resulta sa usa ka landslide. Sige, sumala pa ato nga lantaw diri unsay mga angayan natong buhaton kung adunay landslide. Gay kabuti ag nga sa wala pa ang landslide sutaon ang kondisyon sa palibot. Amo ni atong gidaingon kaganina may gala, no? So taon ang kondisyon sa palibot o bantayan ang mga sinyalis sa landslide sama sa pagkabuak sa yuta o kalit nga pag-aga sa tubig gikan sa yuta. So manayang tanaw na, lilian na to. At itong bantayan katong naa sa kilid sa mga bukid, no? So mala pa nga so taon na to, no? Ang kondisyon sa palibot og bantayan ang mga sinyalis sa landslide sama sa pagkabuak sa yuta og kalit nga pag-agas sa tubig gikan sa yuta. O meaning ana gi kuan na, no, na mga liki diha sa atong yuta. Sumala pa susihon ang baha sa landslide sa lugar pinaagi sa mga anunsyo gikan sa barangay og kung asang lugar mahimong mahitabo ang landslide. So pagpaminaw sa mga announcement labi na ang pag-asa kung unsay posibleng mga mahitabo, no? Dayon na pinaka paspas o pinaka luwas nga ruta agian. Muna may iksyon sumala pa. So taon paingon sa evacuation center kinhanglan mabalaan may pagkailunggo maninga ko ani. Kining alert to tips. Kinahanglan mabalaan. So, or mahibalaan. Walang tirahan. Balaan gid, no? Pagkabukiran. Okay. So, kinahanglan daw, mahibalaan na to ang mga ruta. Padulong na to sa no? Luas nga evacuation route going to the designated evacuation center. Ano yung pasabot, may gala. Mubalhin sa pinakadali nga panahon kung adunay ulan nga walay hunong o adunay peligro sa landslide sa lugar. No. Kung atong lantaon mga igsoon ang paglahili sa yuta, sagad ga kahitabo kini sa siyempre katong mga tagas nga bukid. No. Di ba na ay mga area nga na tagas nga bukid unya
dalan sa sama lugar sa gikan kag laligan padulong kag Concepcion. Ayha ka makaabot mga igsoon o karies ubay-ubay o taas may gala nga portion sa bukid ang imong hangaron. Una nga tukma nga pag-amping. So labi na katong mga kaigsoonan nato sa Valencia nga nanimuyo kilid yun sa bukid, no? Sama lugar, no? Kadumduman nato, no? 2017 sa Tropical Cyclone Vinta. Na diha sa may barangay Laligan mga igsoon doon natay mga kinabuhi nga nakalas gumikan sa pagbalhin sa tibuok nga yuta mga igala. So kato doon na day likik nga nilang naobserbahan moto nga ni naabtan ni Binta mga igsoon doon ay nga disgrasya. Sumala pa mobalhin dayon sa pinakamadali, no? Para biyaan day nato ang area kung gikinanglan. Kung anaa sulod sa balay, panahon na sa landslide, kaganina atong giistorya, panahon to sa wala pa ang landslide, no? Mga sinyalis, unsa ang himuon, isip pagpangandan. Pero kung mahitabo na, no, panahon sa landslide, kung anaa sulod sa balay, og dili makagawas, dili mo gawas, pabilin sa sulod, og magtago sa ilalom sa ligon nga lamisa, no? Kung di gyud ka makagawas na ra kasulod sa imong balay, na tabunan na, so ato kuno sa ilalom sa ligon nga lamisa. Kung anaa sa gawas, likayan ang lugar nga posible maagian sa pagdahili sa yuta o landslide moadto sa taas og luwas nga lugar. Ikatulo, itikoko day. Nawamta ka dalag salamin mga igsoon. Itikoko ang lawas o proteksyonan ang ulo. Kung di malikayan ang landslide. Kung gamaniho, dili mutabok sa tulay o kalsada nga adunay bangag. Likayan ang nangahulog nga mga bato. Og yuta. Bitaw, no? Sa tinuod lang usahay mga igsoon nga kining naata sa isip usat na ka-disaster practitioner gaka base lugar sa ato nga mga experience gaka evaluate nato may gala ang area nga posible nga mudahili namo na usahay nga dunay magulan-ulan maniho ta may gala sa atong sakyanan labi na diha gikan nimo sa may San Vicente Sumilaw, diba? Pagpaubos nimo pastilan murga action tag kabalaka kay nakas dalan perteng tabugag yung bukid ang imong pag nasa imong lugar, no? No, simba ko og dunay mga pagdahili perteng nalumag yung matabon lana lugar mga igsoon ko ang peligro mo nang amping-amping, no? Labi na kung naay mga kining wayhuno nga mga pagulan, kusog nga mga pagulan, no? Actually susama karon lugar mga panahon na may gala nga din kasi nato ang sunod-sunod nga mga pagulan-ulan labi na panahon sa kahaponon onya sigurado nga doon na gipaghumok na sa itong mga yuta onya umuulan sa hapon buntag paingon sa hapon wala pa'y klarong init, di ba? No? So sa taas-taas na nga panahon mga igsoon ng pag-ulan, so dili nato malikayan nga katong ingon nga pagpangliki sa mga yuta nya mahimong saturated siya sa tubig nga magdala og dakong peligro may gala sa pag kuan dahili si yuta oi iba guy kumusta ang kuan asa ba to specific portion sa kuan area may gala katong dunay kasamtangan ba nga dili pasabol, no? Going to Davao, Bukidnon to Davao niya kita po nato to sa mga post nga diha sa may part lugar may gala sa San Fernando o ubay-ubay, no? May buntag diha kang agaw kuan so, nga mga agaw diha sa San Fernando. Doon natin 36 minutos man mulapas ang alas 10 sa buntag muna mga igsoon ko kuan ra gyud amping, no? Amping may galaw niya mulagay taliwala lugar nga ang pang disaster, no? Naawan sa mga kamot may gala sa mga kawani, no? Sa CDRRMO, no? Ato nga pag-responde sa barangay.
apan sa ato nang gikabutyag, importante po kay mahigala ang personal nato nga pag cooperate, no, pag tabang mahigala sa mga programa sa atong gobyerno, programa sa barangay, labi na sa pag-monitor kung unsay sitwasyon sa mga landslide prone area, sitwasyon o mga kondisyon sa yuta mahigala nga diin naamo diha nagpuyo, no, para mahigala nga mahimong advance or mas una ta mga igsoon nga mahimo og action compared mahigala sa mahitabo unya nga landslide. So sumala pa kung simbako dunay landslide unya pagkahuman sa landslide, likayan ang lugar nga adunay bangag kay posible kana nga magdahili pag-usab. Likayan na to ng mga bangag, no? Bantayan ang posible nga kalit nga pagbaha kung ang landslide nakasampong sa agianan sa tubig o tinuuna. Kung ang pagdahili sa yuta mo resulta megala sa pagtabon sa natural nga agianan sa tubig, siyempre obstructed, mubara. So, posible nga mulibay ang tubig o baka mo magkalaom. May ato nga tibawason. Bantayan ang posibleng kalit nga pagbaha kung ang landslide makasampong sa agianan sa tubig. So taon kung adunay tao nga nawala og maghatag og impormasyon sa nanginahanglan para masugdan ang pagpangita. Pagbantay sa pinaka ulahing balita o kung maminaw, magbantay sa pinaka ulahing balita o i-report ang mga nadaot ng mga kurinti, tubig o uban pa mga igsoon ko. So taon kung adunay nadaot nga pundasyon o sa uban pang mga parte sa balay, hikling o ayuhon kung wala na ang bahad sa landslide. O, sige. Nay, naota may gala nga nakahatag na ginagmay nga mga importanteng impormasyon nga nato, no, nga kay sumala pang ato may gala nga kakayahan atong pagpangandam o kabahin na may igsoon nga di ta maliputan may gala kung unsa man ang peligro nga diha sa ato nga palibot, na labi na ni mga pagbaha o ka landslide. So ingat lang, balik na ko, no, sa mga inigsoon nga tambag, sa mga kaigsoon na nato nga sa mga residente nga naakilid sa mga bukid, no, ni mga panahon na sa ato na sinati nga mga pagulan-ulan, peligro may gala ang posible mga pagdahili sa yuta. Muna nga siguro na to nga mahimong luwas ang mga membro sa ato nga pamilya pinaagi sa tukma na to nga pagmonitor niya sa ato nga palibot, no, ato nga liliyon unsay kondisyon, no, sa taas nga bukid nga nasa imo nga kilid unya kung do naman tay mamatikdan ang tukma dayon nga pag-report diha sa barangay, no, nga to kang kagawad in charge sa disaster o ka kang punong barangay sa ato nga kapitan, no, nanat ang maigsoon para nga donay kuan, no, donay kasayuran diri sa ibabaw para makahatag dayon og immediate support, immediate action. Angayan mahigala nga apan na ino nato nga pagkandak og hazard job hazard analysis para mokap maap og unsay may appropriate nga mga actions nga i-carry out, no, sa usa ka local government. So magsugod gyud sa ato di sa community, no, nga kay daghan may kay mga kuan, no, daghan kay katauhan, so daghang mga area nga prone sa landslide. So, ato nga gidasig ang suporta sa community, sa mga proc leaders, o mismo sa mga residente, labi na sa head of the family, ang ginatawag na to job hazard analysis. No, pag kung sa ato nga pinulungan, kanang paghimo na to o pag-analisar, no,
pag-evaluate sa imo nga dapit kung unsay posibleng nga mahitabo, no? Pag-analisar mga eksyon sa peligro nga dada sa imong palibot, no? So proper assessment, no? So taa nga to nga palibot kung wala bay peligro, wala bay mga nangabuak nga yuta, ah, ng liki mga eksyon nga mga parte diha sa bukid, dayon report sa barangay, no? Kaya pag-report sa barangay, syempre, ang atong mga barangay officials report po din sa city, no? Labi na sa CDRRMO, parang maabagan po. Pagpangayo o support baka nga to sa engineering office o uban pa mga eksyon ko, labi na ang pagpadalaon niya o kining right agency, labi na kining MGB, ma? Kung gikinanglan man, Mines and Geosciences Bureau ng mga personnel nga mas expert na isigutan nato mag-exon ang geologic hazard, no? Ang kung unsa ka peligro ang unsa ka yuta. Doon na tayo 42 minutos man mula pas mga exon ko ang alas G sa buntag. Ingat, no? Amping-amping mga exon ko labi na nga ning kasamtangan nga dagan sa ato nga panahon. Oh. Unya mga pagbaha, no, niadto nga kuan. Salamat kay kang ninyo Estrera, no? Niyo, salamat niyo. So, oh, niadtong milabay nga adlaw maigso na ngayo ta og report kaganina sa atong mga kaubanan sa Operations and Warning Division. So, naa sila yung report, no, July 23, 2026 usa ka flood incident report, no? Nga din nahitabo adtong pitsa 20. So, labay pa nga mga adlaw pitsa 20 mga igsoon ko. Diya sa may alas 7:45 sa gabi. Affected may igsoon ang Purok 1B Barangay Lumbo, no? Gumikan sa kusog nga ulan o hangin, no? Gadin may epekto or naka-apekto may gala sa mukabat sa 16 ka mga pamilya, no? 16 families affected. So, sumala padre ang initial game of prompt actions taken by the CDRM response team and the BDRMC implementing mandatory first evacuation to 11 families. So, ang barangay government, no, pinagi kang Honorable Mark Hira Figo. Mark Hira Figo. Kagubatan. Nagpahigayon mga eksyon ko og first evacuation sa mga residente diha sa sama lugar ng unani, no? Okay man ang baha kay makita man nato nga gasakan tubig ang landslide usay magsun di nato ma nato bantayan mo na nga atog yung pangitaon atong liliun, no? So ang usa ka joint effort, no, sa CDRRMO Valencia og sa BDRMC Lumbo, no, pinagi sa ilang kuan kang Honorable Puigo ang ilang nga punong barangay nga napabakwit may galang mukabat sa 16 ka mga pamilya affected apa napabakwit ni yang na kuan ang 11 ka pamilya pinagi sa first evacuation na pay picture ni medyo kuan gyud, no? So actually ang Lumbo talag sara po ni baon. Oh. Kung atong tanaw na nga ito nga kasaysayan, kining kung baha lang mga eksyon, kining poblasyon, kining batangan, o kining Lumbo, ang Lumbo yun, high splinters, kining Lumbo, bagong taas, so good, o. Ayon kining katumbalon. Ang Lumbo, dili kayo pirmi, no? Ang high splinter ay kining katumbalon o bagong taas, so good, poblasyon. Pero as to kuan as to impact mga igsoon ko dirigid kasagara may gala sa barangay poblasyon. So ingon ana, no, pero nakauli ra po daw ni sumala pa ni Ninyo Estrera ang ato pagalang kauban sa naka-submit ang barangay og report, nakabalik na po sa ilang mga panimalay pagkaugma katong mga nabakwit nato nga pamilya. Mukabat og 11 families ang or totally evacuated ni adtong pitsa 20 mga igsoon ko alas 7:45 sa kagabion mga higala.
Sige mo na nga, Tess. Nalagin mag-action ko. Importante yung sa'yo nga doon ay immediate nga reporting para nga immediate ang action ni barangay. Pasalamat lang po ta kay wala man ni kuan na to mga igsoon ano to nga reported nga nga kuan no injured beato nga liliyon so total of 16 families affected, doon ay 11 families evacuated, pero so far there is entry sa houses damage walay partially. Nay partially. Anay unsi ka partially damage. Unsa kay kuan ani no? Unsa kay level sa damage no? But as to casualty injured, wala mga igsoon ko. Pasalamat ta nga kuan no. Salamat gyud. Mga ang Valencia, daghan lugar ng mga party sa Valencia nga ma-consider nato as low-lying areas, no? So, muulan man yun. Di po pwede mga igsoon nga di muulan. Kaya kinanglan po tagtubig niya. Part magin sa nature nga muulan mo init. Oh. So, at least lang mga igala nga walay ino nato nga nakalas nga kinabuhi or nga samad baka atol sa baong pagbaha. Kaya kanarabad niya nga part, no? Pag-abot may igsoon, sa labi na ka na magsugod, nagbakwit nga laom ng tubig, say, apiki inigawas. Tabang naglaom ng tubig, unya ahi pa ka mo gawas, ang imo agianan, laom. So, mahimong kwan, no? Apiki may igsoon ng pagbakwit. So at least sa pasalamat ta nga unara no na lamang yun kasaysayan may gala sa pagbabaha mawagi na diri sa ato sa Valencia, pero dako na tong pasalamat nga walay ino nato nga no sa milabay nga pagbaha wala may galay na nga nangasamad no wala tayo then na gawas lugar atong kuan pa no ning labay pa nga mga panahon may gala nga duha ka residente dito sa may barangay residente sa San Fernando nga ni tabok may gala sa dam no sa gipanag-iya sa niya nga din na miresulta may gala sa pagkaanod na sa iyang duha ka bata no undo nga na locate man to nga nakabsa na gyud may gala sa ilang hinulamang kinabuhi. So malapa ang amahan sakay sa ilang motorsiklo attempt mga igsoon pagtabok sa dam no diya sa kanang namagunay dam katong wala pa nakaanda diya sa dagat Kinabaw connecting may gala sa munisipyo sa Quezon siyudad sa Valencia kanang atong Kulaman River. So within the Kulaman River na ay dam diya mga igsoon ko nga gipanag-iya sa niya nga nagsilbi sa siyang overflow spillway type siya mga igala and then mo po na nag-serve as tabukanan sa mga tao diha no tumikan sa Valencia padulong may gala sa Quezon. So mula gina kay overflow man siya ang peligro kung mutabok ka unya o ma-underestimate nimo ang current sa tubig sa imong pagtabok nga dili unya kayahon sa imong motorsiklo ba sakyanan ba okay gamit ka maigsoon og bikulo mutabok ka sa usa ka sapa baka or spillway bantayon nun yun gihapon no kinanglan i-estimate mayo analyze mo mayo ang current sa tubig kay base in lugar nga paghapak sa tubig baha sa mga ligid sa imong sakyanan iya nga tabanon na imong sakyanan syempre na kasulod sa sakyanan apil gyud kataban kato may gala luwas lugar ang kuan. So luwas ang man busy to no ang ato nga tropa dito kagahapon pag install may na lang no nga na ay mga pasidaan pahinumdum ang kinahanglan nga dili na gyud tabukan no na mabasa mga igsoon approaching sa dam nga mag-remind sa mga residente nga buot mo tabok labi na kung naana mga igsoon ang kakusog sa current sa tubig kagubatan. Kay taga San Fernando siguro binag sa baka gawas kong taga diha lang kay uy di ta katabok balik ta balay no
tagalayo murag layog balikan maning kamot gyudto nga makatabok kay basi kun sa baka iyang tuyo dito sa Pikas nga munisipyo no. So muna magigson kining pasay tubig baha no di gid nato may gala nga dapat i-alang-alang atong pag-analisar. Sige, natay nabilin nga pipila ka mga minuto, mga igsuon, ato sa isgutan, mahigala ang atong nga kaliukan ni atong adlaw nga Huwebes, no? Atong Huwebes, petsa 16, so ako ka programa live, mga igsuon, ato na sabtan, doon ay pag-replay, mga igsuon, sa previous na to nga program. Kay, di po mabailuan, mga igsuon, kung ino na to nga, importante sad kayo nga ato yun pong natagaan o pagtaga, dasalmutan na to mahigala ang second DRRM coordination meeting sa mga school principals or sa mga no school principals na dito sila nga Dr. Cacharo, sila nga Dr. Paluma, uban pa nga mga doctors di sa DepEd, no? Mayo nga buntag dahi kang Sir Emmanuel E. Nunez ang DRRM PDO2 no di sa Division of Valencia DepEd mga igsoon. Ug kang Sir Arjan V. Sakulingan or Dr. Sakulingan usa ka kuan ni no chief mga igsoon, chief sa East GOD. Ug sa ila po diha nga mismo nga kuan Schools Division Superintendent kang Dr. Gisnar Dims Istoris supportive ni Maigsoon sa disaster ng mga activities. So, atong gisalmutan Maigala, pinagi sa invitation, salamat kayo, no? Sa DepEd kang Sir Nunez, unya, waday ta nagbinugtong rito, naapod ang PNP. So, nakita na ito Maigsoon nga topiko sa maong meeting, ang pagpalambo sa tunghaan sa DepEd Valencia, may kalabtanan na sa mga peligro posibleng mahitabo sa ilang mga tunghaan. No? Ang ato dito nga topic is ang DANA protocol, paghatag sa DANA protocol nga ito para masayran po sa mga school principals unsay sistema sa ato nga reporting. No? But una dito nga may present, ang ato may galang kapulisan, ang kanunay na itong partner sa planning, ang pinagi ni Police Officer Chong o ni Police Officer Barbosa, no? May buntag sa ato nga Chief of Police kang Police Lieutenant Colonel Panganiban. Sir. So, unana mga igsoon, ang usa sa lang gitaga anong pagtagad, ilang ibat-bat ito, kining kasamtangan may gala karon nga may nahimo pong programa manggon sa Department of Education kung kadumduman ninyo may gala ga palig-on karon ang DepEd national no national nga mga kaliukan may kalabtanan may gala kining mga chaos o mga kagubot diha sulod sa tunghaan siguro katong ga sunod og mga balita inyong kita or sa Facebook no katong panghitabo sa Tacloban oh nga diin na sumala pa produkto sa bullying nga din duha ka mga magtutungha may gala mihimo o pagpamusil sa pipila ka mga magtutungha sa usa ka eskwelahan nga din miresulta gyud mga igsoon sa kamatayon sa pipila ka mga estudyante. So mo to nga nahimong so in partnership kita na to in partnership sa DepEd o PNP. So na sila yung mga programa labi na paghatag o edukasyon no dili lamang ang police presence sa matag tunghaan part ugar sa pag deter or pag prevent sa mga krimen di sa sulod ang presensya sa atong nga kapulisan but usa sa ilang mga programa ang pagpahigayon og mga information and education di sa kining ginatawag natong active shooting kung unsay angayan pagabuhaton kung kaso naa no so gikusgan sa atong Department of Education nga walay makasulod or actually national ning pagpaningkamot walay makasulod may gala nga mga magtutungha nga makadala og kining makapatay nga mga gamit nga hiligiban no na hait or lamin ning kining armas mo buto so sabi man sa nitabo dito sa may Tacloban area mga igsoon ko so mao to nga part ini kung malutsan man yun well-educated ang mga bata, sumutong murag na programa ang PNP pag school baka.
Dahil mo itong usa sa gihatag, no? Naghatag ang atong kapulisyan unsay mga angayan paghahimuon in case kung naaning nga mga sitwasyon. So, kita po mismo maigsoon. Ang dala na ito dito. Pasalamat po ta. Gumikan kay naka-share ta. Gihatag na ito dito maigsoon ang sistema nato sa pagkining ginatawag na ito, Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. Kay importante kayo nga doon ay pag, doon ay harmony, doon ay pagkausa megala sa atong reporting system kay susama manggod sa nanglabay nga linog, katong linog maigsoon nga may himog na kong kadaot sa Jinsan o sa Dabao. So, nakurat ko adto kay pag-abot na ko sa Valencia National High School, ga-conduct me o ga-evaluate me sa gipahigayon nga earthquake drill. Doon ay usa mga reporter sa usa sa mga local radio station sa Valencia nanguta na, sir, unsay update aning 17 ka mga classrooms nga totally damaged gumikan sa linog sa Valencia. So nakurat ko kay wala may report. Apart lugar sa CDRMO na may rapid damage assessment and analysis team nga gina-deploy sa area, apan wala yung report ganing abot. Moto nakita na to, nawag ko sa DepEd nga siguro natay mga himuon nga para nga makahimutag usa ka sistema at the local level. Kay pag-abot manggod sa taas, magtapok manggod po na dito silang police, ang DepEd, ang Office of Civil Defense, Department of Health. Ila po ng tanaon ang mga report sa ground. Unya, kanya-kanya tag-report, dili magka-dimao, bulabog dito sa taas. So ana mga igsoon ko, so moto na hataga na to dito. Gitagaan na to unsay mga sistema, no? Nga dapat within 2 hours ang among sistema kinala naka-report namin dito sa taas. So kung naglinog man, para nga ma-include na mo ang inunato nga effect sa usa ka tunghaan, kinahanglan mo report gud pud ang tunghaan sa barangay baka o ngadto sa division, para nga kami pod sa among level sa scenario mo ma-include, no, kung unsa man ang kuan magud ang report magud mga igsoon. Usa na siya ka importante gumikan kay mag-serve ni siya as basis for decision making dito sa taas, no? Pagtan-aw nila, no? So kung inaccurate ang imong mga report, da dili mamao imong mga data, dili gyud pud mao ang ilaon yang approach. Manamilit na ko mga igsoon. Duna na 58 minutos man mulapas ang alas 10 sa buntag. Ato na lamang pasalamat sa kinatibuk ang pwersa sa Radyo Kaibigan, sa akong kaabag sa Technical Engineer Joshua Sison, Engineer Romy Chang ang Program Director, Madam Stephanie Dangalio ang Station Manager, o kang Pastor Dan Dangalio. Sa pangalan maigala sa City Government of Valencia, sa among head sa CDRRMO, Mr. John Ray Arita Valero, Honorable Amy J. Galario ang ato nga City Mayor, o kang former City Mayor John Galario ang spokesperson sa ato nga City Government. O sa 10th SP, pinagi kang Honorable Grisel Galario Fernandez ang ato nga City Vice Mayor, Honorable Rolando de Sintilas Jr. ang ato nga Committee Chair on DRR. Kini na lamang inyong alagad sa kahanginan, alagad din sa CDRRMO, Mr. Juby Jubinoni Ilyakuni. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Uban sa panghinaot ngayon, tang grasya o panalangin gikan sa labang makakagawang sa kanunay, igabuhos ka na itong tanan. Bukidon, Valencia City, maayo nga buntag.

0: ang programa ngayong nabating binayaran. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang kung wala'y labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duhang apanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
13: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
15: FA Pawn Shop.
16: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
17: Ay, daw, ay, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, ay.
18: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
17: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
18: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
17: GRD Printing Services?
18: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
17: Kanindot, no?
18: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
19: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
20: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
21: Sa dugang kasayuran, adto alam ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
7: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
21: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
15: Numero 1 sa balita.
22: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
15: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
15: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Ang musunod na programa ng inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

Higala, kumusta? May buntag ka natong tanan, mga igsoon. Welcome mo sa dili karon sa atong naandan nga tulumanon. Nagatong programang Ratsada, mga higala, nining adlaw karon nga Webes. Hulyo 23, 2026. Live kining atong tulumanon nga inyong mabati, mga igsoon, din sa Sibiyahan, DXRK Radio, kaibigan. Mabugnaw nga kabuntagon o sayong kautuhon baka ha? Una sa tanan, mga igala, ang atong dakong pagpasalamat no sa atong mga kaubanan diri sa DXRK Radio, kaibigan. Pinagi sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti. Atong co-pilot karon, mga igsoon, diri sa studio, si Engineer Egan Joshua Sison. Dito sa transmitter, sila si Engineer Egan Ramil Bedrijo o Engineer Egan John Tingkang. Urot na itong baboy, John. Dali ra kayo, mga igsoon, no? Pilang kilo, barato ra kayo, 250. Kaubano sabi, Bernadette Kilongkilong, among finance officer. Og ingon usab sa production department, mayong buntag o mayong pagpaminaw diha kanimo engineer Romeo Chang, o sa among technical consultant Gerald Ray Dangalio. Sa ngalan usab sa among station general manager, ang kuya sa tanan, Kuya Reginald Jan Dangalio. Kuya RG, morning ni mo na koy. Og labaw sa tanan ang tagiyal tagdumala, mga igsoon, ning istasyon ang radyo, kaibigan, o chairman sa kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Among pambato o labaw sa tanan, kuya. Ang kuya sa tanan o pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Inyong angkorman ni nito laman ng Ratsada, ako si Tata Retisa, magiguban sulod sa siya kauras. Ubanimin ninyo, mga igsoon, hantuta may gala, alas 12 ang takna sa kautuhon. O ginaot nga ang tanan, mga igala, naasa mayong kahintang sa inyong mga panglawas. O kinsa man galing doon ay mga giantos, no, nga mga sian, mga igsoon. Unta, mga igala, tagaan mo kini ang paspas, no, nga kini ang pag-ayo o kini ang pag-alin. Dito kayo, mga igala, ha, kaya na ako'y gi-scan diri, mga igsoon. Bida ning kwanron ba? Kahintang karon, mga igsoon. Kining ka kalisod nga atong gisagubang, mga tao, aburido na kayo gutok. Karong na buntag, kaganina, mga igsoon, di pala dugay sa kiniang San Fernando, doon na po gipusil dito, mga igsoon, nga igor na gitaon, kapang, ano, kanang kapanuroy o pan. Bread peddler, mga igsoon, gipusil. Sa usa ka tao, may gala nga tungod lang, mga igsoon, sa away pamilya. Nagkalalis ang kining suspect o gagiyang asawa. Unya, bidagan ko no, matod pa ang istorya mo ni mga igsoon, ha? Mo may chismis. Matod pa may gala gahapon sa Senate hearing, mga igala. Once nga dili ni mo sigurado ang impormasyon o baka imo lang gakadunggan, dati sa hersey. Dungog-dungog o baka maritis. Pero sa gipost may soon sa Facebook karong buntaga, mao ni ang netabo katong biktima kuno nga namaligya og pan, mga igsoon, wa gito sala. Perte ra bagyo kayo kabuutan kuno ni matud pa nga tao. Ha? Unya napagal lang itaon, mga igsoon, sa away sa pamilya. Kay nagkalalis ang asawa og kining suspect nga bana. Bidagan ko nitong iyang asawa, gigukod sa bana o nasugatan niya nga kining namaligya ang taon nga sakay sa iyang motor. Napagay tayo bukag ng mga igsoon na sa likod sa iyang motorsiklo, kay panuro laginig mga pan anang mga purok o sityo, mga suok na barangay. Wa may sala din nga tao, kalit namang gipusil ining panuway nga klase nga tao, kini suspitsado. Ha? O, muna giingon, mga kaigsunan nga mga tao karon may gala tugod ka lisod. Ha, init kay gulo, burido kay gulo. Kagahapon ba to, mga igsoon, nga naapoy laing ipusil, mga gala nga driver yapon sa kiniang kwano, kiniang panel. Nga ga-deliver po to, mga gala, itaon o kiniang mantika. Ha? Pamaligya o ka ng mga mantika sa mga tindahan ba, ng mga sari-sari store. Kalit lapod ba igalagi gitiruhan, mga isuod, sa barangay Bintar.
Nga kato ko nung may galang driver, igor ako nito mga isoon, ang iya ko nung helper ato, no? Murag, na ay nagmotor ba nga, gibadlong lang mga isoon, nga dili, dili pwede anang kuhan, anang fast lane. Which is sakto man pod mga isoon. Eh, kini mga motorsiklo, nagiuban mga galang mga tao nga, kuhan ba, kanang mga, mga gahig ulo. Eh, kabalo na sila og bawal jud mga igsoon. Kita nga mga magmotor ha, dili kita pwede nga magpatungaan ng highway, kanang pass lane. Kay giduka naman mo ana mga igsoon. Giorient na mo ana or gigikwan na ta may gala. Giseminar naman ta ana before ta magkuwag lisensya nga ang mga motor, katong mga multicab, bao-bao, tricycle, bisikleta, o kini nga klase mga klase sa kinan, dili na pwede nga magpatunga og naata sa highway. Kay naay la linya para sa tua o di ata sa pinakadaplin. Gibadlong ra kuno tong tao mga igsoon nga naa kuno tay angkas iya hagya puntong asawa siguro. Kung mo may istorya. Giistoryahan nga pagpadaplin ayo nang patunga kay delikado may kayo da tanawa mga igsoon daghan gyud kayong aksidente sa dalan. Nasuko siguro tong may gala, misumbong. Mo to mga igsoon pagabot daw dito may gala sa kini ang tindahan. Kalit ko nupong na niabot, may igsoon nga, motor nga, kiniang naisakay duha ka lalaki, way daghang ko nung istorya. Igo ra ko nung anadunggan mga igsoon sa pahinante. Mga isog kay mo, di na ba mo taga din, hey?

motors motorcycle driver kanabang gapang pan gapang masayro nga di man puto habal-habal umuna man ay naandan karon sa mga dagkong syudad na mga single motor mga isuon magkuha no kini ang mamasayro giloba lang og kalit mga isuon sa ihang pasayro pete loya nya ka 20 taon may gala nga biktima baguhay la puto mga isuon na namatyan kay ang iyang anak may gala mamaon taon niyang kwan yan namatay to iyang anak murag pila pa lang gani siguro ka bulan na siya nagbuhi dapat to'y gamay gyapon bata na kinsa na malay bubuhi ang taon gawa naman to'y asawa namatay naman yung taon ng asawa to giluba lang kalit mga iksoon sa way pulos nga tao namatay mapukuno to'y nagkwan nagluba kay gitabangan ko to'y bukbuk miresi po tabangan ko ng kulata may gala sa mga piniriso. Eh na nadakpan na ba nito pila kami pila ka oras gikan na ng hitabua. Pitindakana sa tinuod ng mga isuon, mingon mo karon safety. Saan pagka safety nga nagwala naman ng mga adik karon. Kining pagpasak sa droga may gala kining problema karon sa atong nasod. Tungod man ni mga isuon ining pagdagsang na pud sa droga mga igala nga mao hinungdan nga katong mga adik mga igsoon namalik o gamit unya gawas patong namalik mga igsoon mas midaghan karon no ang misulay o gamit og syabu daghan tinyo mo na mga igsoon na atong ato dapit ang lugar gani Dios nga naay bata na sapon mga igsoon minor de edad ha namaligya nakuhaan og pila to ka libo nga kantidad sa igsoon nga sa eskwilahan, pagkid sa may galag, pamaligya. Tanaw, ha? Ha? Di naging safety kay ultimo eskwilahan, mga igsoon. Gabaligyaan, nagdruga, mga igala sa mga estudyante. Ingon-ana, kadiman karon mga igsoon, o ingon-ana, mga igala, ka kusog ang supply sa kiniang drug sa Pilipinas. Muna, mga igala, kay karon mga igsoon, tinutong giingon sa usaka vlogger nga, kining Administrasyong Marcos na tanan andula ani tanan illegal giintrahan ining mga daotang elemento mga igsoon sakay sa panahon ning uban ba kailang una-una gamit man gani ang atong presidente muna nga patuyang puta basta kay hatag lagi tagkuan hatag lagi tao kini ang protection money muna nga ang smuggling drugs illegal gambling tanan mga igsoon moy naghari karon may gala sa kiniang naghari sa katilingban. Mo na dili mahadlok ang mga kriminal karon mga igsoon, tanawaw. Bisag adlawan kayo ha. Daghan kayong mga riding in tandem may gala nga bisag naagi da sa kalsada. Oh, dalawala sa traffic may igsoon dili mahadlok manulis. Dili mahadlok may gala mga arnap. Adlawan pandako. Mga igsoon. Daghan man datag pulis pero katingadaan kayo may igsoon nga pirti man po daghan na may gala gapasag ang mga krimen nga katabo karon. Unsa man kuno may gala pagbadlo nga ang mga pulis tuno daghan tag pulis pero tuwa naman may gala ga tipuko ni mga pulis nato sa Malacañang o dito sa EDSA. Tanawa karon no. Pila kalibo kuno tong gi kwan ni John Bec Remulla gideploy nga mga pulis nga mao imo kwan mga igsoon muharang sa mga realista kay karong Lunes naman may gala ang State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Tuan na halos tanan na to mga kapulisan, mga gala sa kwan, kiniang palibot sa Malacañang, sa Senado, o ato dapita may gala nga mga lugar posible nga doon ay rally may tabo, tuan dito po ang tibok pwersa. Baga mga kaigsunan nga kiniang pwersa sa ato kapulisan. Muning ang mga pulis sa mga munisipyo, probinsya, mga igsoon, wala gipangkuan na siguro gipangkuan sila may galag tuwa gipang deploy dito pastilan Ginoo ko gibantayan sa mga pulis ang mga kawatan ang mga buaya only in the Philippines guardyado ang mga kawatan sa gobyerno ang gagwardya pulis sundalo ang mga tao nga gipangkawatan, mga kaigsunan, unya gasinggit, mga igala, panghawa namong mga buaya o mga kawatan, kita pa'y pangprisuhon.
ang mga tao pamaygalang gipangkawatan.

upay prisuhon. Di nagilima o Diyos. Gigwardyahan sa mga pulis ang mga nakabarong nga mga kawatan, tulisan sa tubangan. Unya kita nga ipangkawatan, kita nga ipangbahaan, kaya ang atong kwarta nga para intended unta sa flood control, gipambulsa ini mga panuway, mga buhaya, gwardyado sa mga pulis nga naka-uniforme o mga sundalo. Protekta ang alamoy proponent sa kawat. Matupamigala sa akong amigo nga si Kwan, Gibis. Te, maining mangawat ha? Sila lang lugar mangawat dito sa Kongres, kita sa Kapitan mangawat ha eh? Namuna diha mga iksoon, kinawatay karon lip and right. Muna may iksoon, karon kita ang Kwan, gasakripisyo, kita ang gaantos. Ano oh? Habu-habo lang gani mga gala? Wala na. Magabuhabo lang gani, baha na. Tapos ginuunsan na lang yung kaha, ugulan, tinod. Bida. Ito naman tao ni mga iksoon. Ah, pamanta may gala mo dool. Ang katong minor de edad, magkabaligya sa syabo, maumay makaluluoy kayo. Kung kinsa ang paggamit anang syabo, kung kinsa punuan, maurasab ang bunga. Matod pa sa atong texter listener 7588. Nga salik to maligsoon, kaya kung madagpan, kabalo man sa may gala, nga, di ko magdugay espresuhan, kay as tatay Kiko Pangilina na kung mutabang. Ay, ingon ni tatay Kiko Pangilina, dili ba ako pwede presuhon ninyo, sir, ha? Kay minor pa ko, sir, minor pa ko. O, masoko si Lola na ko, ana, sir, nga kuan, Risa Hontiveros. Di gyud mo pwede, sir, magatik-atik sa mga minor, sir, ha? Kay naami ka tungod, sir. Protektado, mis balaon, sir. Oh, kanay balaon sir gigtukod ni tatay Kiko. Ay. Nga no one is above the law, pero kami mga minor mo above mis balo. Balaod. Ay. Nauswa naman tao ni Dios. Ha? No one is above the law, pero kinanglan kuno sila mga minor de edad. Mao gyud kuno sila mo mulapas balaod. Apiting lapas ay. Ha? Apiting lapas. Ay. Paita. Kaon jabas gyud. But kano sa kutob may soon ang kwan na lang ato may gala ni survival kwan na lang ni ato ha kini ang pamaagi o kinsay magka-survive mga iksoon sa kalisod labi na may gala kung tinuod man ugaling katong gipanagna nga naatay mabutay may iksoon nga pirti kayo ka kini ang taas nga El Nino. Kining ulan na mga iksoon, kay batod pa ni Bongbong Marcos. Libo-libong hektarya ang ating patubigan at marami pang libo-libo ang papatubigan natin. Mura man tao ni Dili presidente ni mga igala mo istorya ni BBM eh. Ha? Tamo makasabot mo mga iksoon sa iyahang mga kuan kanang iyahang statement. Muna makaminusan yung kukuan ba? Kaya bitawang may istorya, may gala ang ato presidente makapangantsaw yun noon yung kuan. Ultimo may gala grade 1? Mas napay boat lagi ng grade 1. Makuan pa na to? Masabtan pa na to may istorya? Kung sa itong last niya nga kuan, suna, ang iyang gipasiatab mga iksoon sa ato presidente, mawadaan kita gispito yun. Mabugal-bugalan na lang yun may gala ng ato presidente sa BBM. Iyang gi panginambog nga pakusgan ko no ang internet connection. Saba, DBM? Pakusgan ang internet connection sa ato ang nasod. Gaginod magani ning atong internet dire, di ba, Diyos? Ha? Grabe kayo kaluding? Ay, Ginoo ko, di man kapareha sa ubang nasod. Nga, libre pa dito ang internet. Ah, libre pa ang internet dito mga isoon sa ubang nasod. Kita sa Pilipinas, gabayad tamay gala, perting mahala. Lapas ng tagpila ka oras sa deadline sa atong Judith pagbayad. Wala na. Putla na dayon. Unya o serbisyo mga iksoon, puryagaba. Pastilan. Muna ligasya may gala ni President Bongbong Marcos. Unsa may iya may gala ikakwan. Be, unsa may iya ibandira karong Lunes sa State of the Nation Address. Unsa may iya paginambog. Accomplishment niya lugar nga iyang ikwan. Ipa-impress si BP Inday.
yang accomplishment lugar nga malampuson nilang

papatay si Mima. Alaka kamo mga bangag kuno vlogger, ayo mo kumpiyansa kay unayon na kuno mo papatay ang inyong agalon. Kay ana man kuno na basta daghan na kag may bawan, hipuso na ka kay lisonig mo na puni mo piyait. Ayaw, di na hulato na yung mupiaito na ito ni. Pitlo ko na niniritso. Pastilan, Lord Jesus. Alas 11:32 na. Standby mga gala, mubalik ko. Kajutang kita.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal. Na-open yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Tung igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Isa po na kong manghodron na stroke siya. So, gingan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala man gyud gumaloyan nang. Wala gyud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gyud siya muunsag gumikan sa bigimat. Busa igsuon ato nang gyud ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigimat gyud as in makaayo gyud kay katong plug bleeding gyud na ko 1 month. Wala gyud ko, wala gyud hunong sa akong dugo nga nigawas gyud apol-apol murag kinumo kadagko ni ingon sila nga mamatay nako kay luspad nako kaayo. Pero gumikan sa bigimat natingala sila nga pag inom nako sa bigimat nihupa akong dugo, tapos pag tulog kag adlaw, gikan karon tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying bay? So, naayo to siya. So, pasalamat po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, igsoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
6: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganayo!
6: Naapadi ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD, Quezon Printing Services.
6: Doon natadiri no? Accessible og affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
10: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together.
3: Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon,
3: matag-hamal. Ka-open yun na nato kanunay ang bida salamnisya, ang fuego blend chili paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
13: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
12: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
14: Itong June 27, namay na matay na mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag, nibaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin ni panuhot, kay bagsige may mag-servisyo. Unya, pamang yun naayo, pero human yun na mo ang lubong. Una ko, okay. Naging unya, ay, magpalit na lang kong bidin max. Uy, murag dila na yung maayo, naabot naman sa akong tuhod. O ito nga, nagpalit ko, balit ito kabuk, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat din ko sa bidin max, nagigamit sa Ginoo para sa akong kayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
15: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Diyos.
16: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaapag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Nauli-an din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
1: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: May good news!
3: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
2: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
4: Sama sa large format outdoor sticker.
5: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimus at sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs, and billboards.
2: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa ibong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan, muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: Unsa may ato Igan?
7: Ako po, testimony ang aroma.
0: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
7: Oo, oh, haplas ang aroma, Pastor. Nga, ang among sakit sa kanyang mga katukatol, importante yun kaya nalipay, wala po.
0: Wala?
7: Oo, ang katulang haplas na mo, ang aroma.
0: Salamat sa Ginoo, salamat Igayo.
7: Sa Ginoo, Pastor Dami.
0: So Igan, salamat Igayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
7: Noel Estina.
0: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.

0: Okay, salamat kayo Diyos mga Iksoon. Balik na may gala, no? Alas 11.44 na nga itong oras. Kanayin ka mo nagpaminaw mga Iksoon inyong atong programa, inyong programa ang tulamanong Ratsada. Ratsada! Di lang ta magkumpiyansa mga Iksoon, ha? Kaya kining pagpangdagom o baka mga gala pag lagitom sa atong kalangitan, bisanto dugwa pa'y ulan diri sa ato. Watakabalong may gala dito posible sa ibabaw. Kay usay ra ba ning ulan mga Iksoon, magdalandalan ba, di ba? Kamatikod mo ana nga perting bunok sa ulan dayon pagkaabot sa unahan mga Iksoon labihan kamalah. Muraga pili lang mga gala, depende sa kuan ba. Kini ang pabor sa hangin. Unya og naghanayak kusog kay ulan si babaw sa ato diri wala ga ulan. So posible nga dunay kalit kayong kini ang bulo sa tubig baha. No, di ta magkumpiyansa. Palihog lang mga Iksoon, no? Pag manitiid lang ta sa atong palibot. Ay, wa pa ta may gala makakuha, no? Wa pa ta makalingkawa sa mga nangaging simana. Nga, grabe mga pagbaha nga itong nasinati Andre sa areas Valencia. Dito sa Malaybalay, gani. Doon na pa mga lugar mga Iksoon nga di pa halos pwede pagian. O mga kini ang mga dagko nga sakyanan kay tungod sa mga landslide, mga Iksoon nga nangakuan, no? Kini ang nga tabunan ang mga karsada. Ambot dito sa kuan, pwede na baka magian, murag di pa man siguro kay pitindakuan man tong magala ang murag halos katunga sa six lanes man ang na kuan na nahulpa mga igala dito sa Marilog District dapit. Kung padulong tagdabaw, pabor sa wala. Na nato yung mga balay, murag upat suro to kabalay, mga Iksoon, ang nataban sa maong landslide. Pwede magian o kining mga motor lang, pero mo lagi, di gaya po tamo kupiansa, watakabalo sa ilalo, manang yuta, mga Iksoon, o naghinahinay na po may galag ka ng kuan ba? Kini ang kahumok. Buni atong problema mga Iksoon direk kay og diri pud ta moagi mga igala sa Talaingod mo pud gyapon landslide gyapon dito di pa gyapon pwede pagian og mga kini ang kuan mga four wheels na moagi mga igala nga mga single motor gani nato vlogger mga igala nga iyang gi post mga Iksoon no ga vlog siya nya dito sa niagi mga igala kay murag padabaw to siya diya sa niagi San Fernando biya Talaingod Road, pero mo lagi ka na may landslide na tabo. Bisag motor single, maglisod pa, kay pitindaku, apang-pang kayong kuan mga Iksoon, ang ubos. Murag ipabayad, masurot yung 250. Huwag masulod ka dito, maagi ka. Naman to'y gabutang dito may galag, murag damba. mga lumad ba ito mga Iksoon? Klarohon tagod ni may galag, kay murag. Unsa man legal ning ilang pagpangulikta og bayad sa moagi diha or mosulod mga Iksoon? Nganong pabayaran pa man ang mukuan ka diha mo mulatas ka anang ilang nakuan kani ang landslide area. 250 ang motor dayon og padrive nimo sa kuan kining sila kibali mo imo drive og mahadlok man galing ka mo drive 50 another 50 so 300. Verify sa nato ni ha. Ato sa ni may galang kwanon. Mangutan na ta sa local government unit sa munisipyo sa Quezon. Ano? Sa San Fernando. Kung gitagaan ba ni permiso ni mangulik ta o tag 250 muagi diha anang Talaingod Road. Ilapo ko nun yung sideline ko nun sa mga katutubo na to diha. Wala ni problema. O, muhangyo lang mo pero inyo yun ang iobligar nga pabayro ninyo. Depende na siguro na sa taong mata o dili, di ba? O ayaw ninyo iobligar nga kutob sa muagi, inyong babagan o di mata 250. Tinunto naman kayo. Kabalo mo nga piting lisuras panahon karong, sakay pos panahon ng mga pipila, oy. Ayaw mo na mga brother kay makadaot na sa inyohang kuan, no? Sa inyohang bad record. Madaot yun. Kay dabi, gusto kang muli, mamaor ka ng imong kwarta nga, pantubil, makaabot ka, unya, wana kay kuan. Kung maplatan ka, wana kay kabayad. Pangayuan pa ni mong 250 lugar, umuagi ka dihas Talaingod. Ha? Mulusot ka gikan San Fernando. Kay dili ninyo pag-iun o dili mo bayad o 250. Binuang man nga usamay purpose anan yon 250 nga gapangayoon be. Ha? Inyo ba nang gialsa, inyo ba nang gikuan nga Igor man amuagi gani ang driver may suon ug nas kusunada sa semo drive. Ano mo bayad pa man nag 250? Mabayad na lang uban kay mahadlok kay basigi, bayungan hinog hagbo hinong garito, ay kay daganan kay ilago ng lugar. Pero dili dapat mosakay tas panahon kay imbes magtinabangay magbayanihan taog na imong ingunani eh. Inyo na mahinoong iduot pag-ayo hinoon ning kuan mga lumalabay diha. Imbes kabunta ang number one mo mutabang sila ha, magprotektar nga dili sila kini ang mapahamak sa mga dautan, kabo na mahinoy maguna-una mo tulis tabla rin tulis sa tubangan ng iyong ginabuhat mga iyong matag 250 ang motor mo agi. Oh, palihog ko no mga sir, ma'am, no, ato mga tinugyanan sa kapulisan na San Fernando. Eh, pa-verify ko no niya ang kwan diha, kay nagbutang, nagdamba ng mga katutubo na ito diha. I don't know unsan sila nga tribo, basta kay mga lumad. Tinood ba po ka ni mga iksuon ni silang mga taga San Fernando, kay basi taga-pikas ni may gala nga, kwan, panita. Ha? Kay basi may gala, o, ngingon sila, mga walong pundok ni sir. Oh, bayad ka kwan, revolutionary tax o naimuhang kwan dere kanang entrance fee 250 pesos. Mahal po dere, mas mahal pa may gala sa entrance fee sa kwan ha, sa Malacanang. Di na na mao mga iksoon, murag akong paminaw ani kwan ba na ay mga tao may gala nga siguro huwag ilang una-una araw magka-income tani ato rin bang buslutan ning kwan be ako na po ni ha buslutan tani butangan tani balana ning kwan kini ang buntod kibhangan tani kay para mukusog ang ulan hulpa ni mga yuta sa ibabaw araw na rin tayo sideline aning niya kay huwag magsige na taghulat sa kanus ang matagak ni Bituon at tantag siyamsiya man eh. Allah Jesus. Okay, mga igala, pikin ito sa oras. Salamat kayo mga iksona sa inyong panahon uguras nga inyong gigahin karon sa atong pagpanaguban ng atong programang Ratsada din sa Radyo Kaibigan. Ratsada! May mga udto, may pagpaminaw kang Kuya Choy Garcia diha sa Barangay Mailag. May udto po kang Brad Nonon, Engineer Nonon Casiano sa Barangay Lumbo, Balinsa City. Apit na ra ba di ay mga iksoon? Ha? Kulbahinam na ni may gala ning umabot na itong election sa barangay. Apit na, karoon ng Nobyembre 2. Lupigan lugar nila, sir, ang bayad sa bus terminal. Pwede lupiga kay bayad ka og tolpeda sa bus terminal. Singkuro man siguro. Or baka mangihi ka. Jeez. Ila diya, 250. Di ka makasulod, di ka makagig, magmotor ka, di ka mabayad 250 di sa Laingod Road. Sa ngalan sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti, Finance Officer Bernadette Kilong-Kilong, sa atong mga technician on board, dito sa studio si Egan Engineer Joshua Sisun. Dito sa transmitter, kauban usab ni Engineer Egan John Tingkang o Engineer Egan Ramil Bedrejo. Sa ngalan sa production department, gipanguluan ni Engineer Romeo Chang Jr., sa among technical consultant, Gerald Redangalio. Station General Manager, Kuya RJ, o labaw sa tanan, tagiyaw, tagdumala, ning sibiyahan, si Kuya Pastor Dan Dangalio. Inyong alagad, inyong angkorman, ako si Tata Retisa. Tata Retisa. Manamilit nagmingon, dagang salamat, maayong pagpanyuto kaninyong tanan.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: ang programa ngayong nabatid, binayaran. Ang mga pulong sa tigpamaba, iyalamang o walay labot kiling sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: O si Ato Igan na Alex.
12: Akong pasalamatan lang pa si Katulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nangauga siya ang kanang kuan. Tamad.
11: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
12: Kano-kano ka na ako, Pastor.
11: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
12: 4 years na ako na siyang din ng mga allergy, Pastor.
11: Uy, tapos sa diyang i-aplasan mo ga aroma, nauga?
12: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
11: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa ginunay aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa tagom?
12: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
11: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
12: 5 kabuo.
11: Okay.
12: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
13: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grapi din hisalungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
17: Oh, higala! Di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
16: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
17: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD Quezon Printing Services.
16: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
19: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
15: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
19: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
20: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ug pinakiyahan sa pamilyang.
20: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang ni taon mapasma.
20: Numero 1 sa musika ug galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ug kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
21: Oras sa Radyo Kaibigan, alas 12:01.
22: Silap sa kauduhon. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tulumanon. Silap sa kauduhon. Ang tinong sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silap sa kauduhon. Programa mutunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kauduhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

Higalag mga kaibigan! Kumusta og maayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan? Welcome na usab dinis atong panagbagat panaguban sa programang Silob sa Kautuhon. Dini sa Radyo Kaibigan 98.5 sa lubaganan sa inyong radyo sa FM band. Welcome mga kaibigan sa ngalan sa kinatibukang kusog sa Radyo Kaibigan. Sa tag-iyag tagduma ang atong pagrespeto o pagtahod ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio. Sa technical department, sa master control, atong pagpasalamat kay Bigang Joshua Vergara Sisun. Kini na usab ang inyong higalas kahanginan kay Bigang Noel Kagol Tuguti nga manumbay na usab ako dias inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Maragisgot kita sa mga hisgutanan nga naglambigit kanimo, kanako o kanatong tanan. Mga panghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras. Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong pagpaniudto. Tibuok kalibutan. Nakamonitor ka nato sa Facebook Live sa Radyo Kaibigan sa Amang Suok kalibutan. Mayong udto, mayong gabi ug maayong buntag. Iha kaning yung tanan. Kumusta man ang lalawigan sa Bukidnon niining orasa? Ang Bukidnon nga nagmalambuon gilangkuban sa 20 ka mga lungsod ug duha ka dakbayan. Kumusta man Governor Onel Roque? Kumusta ang Bukidnon? Kumusta ang 4th District sa probinsya sa Bukidnon? Gilangkuban sa Municipality of Kalilangan Pangantukan o Dakbayan Valencia. Nga diya nanukad ang Radyo Kaibigan sa Dakbayan sa Valencia mga higala. Board Member Doc R.G. Pipito. Kumusta man BM? Usa ka ba tan-on? Yan no mga higala. Very humble. Mayong pagpaminaw diha kanimo. Kang worthy Sir Knight, former board member Ranolfo Pipito. Sir Knight, kumustag mayong pagpaniudto diha kanimo. Uban ni Doktora Michelle. Yes, may hagkol mga higal. Kumusta usab og mayong pagpaminaw ngadto kang board member attorney Oliver Owen Baba Garcia. Kumusta man BM ang 4th District of Bukidnon. Daghang salamat sa imong programa na imong gitunol sa PGBI. Sa imong serbisyo. Alas 12:07 na mga kaibigan. Kumusta usab? Nining utuha
ang atong 31 ka barangay nga naglangkob ning atong dakbayan sa Valencia. Maayong pagpaniudto nga na kaninyong tanan. Osbon ko, welcome ug welcome ug welcome dinis atong panag-uban ug dawatan ninyo ang akong mainiton nga pagpanimbaya uban sa Panginaot nga nining orasa nakamusmayong pagpaminaw kapiskay kahimsog kabaskog sa panglawas inyo ug ato untang natagamtam mga higala ni ining orasa. Samtang daigong tagpasalamatan ng Diyos Amahan, Diyos Anak ug Diyos Espiritu Santo sa nagpungasi nga grasya nga atong natagamtam sa matag-usa ka natuuban sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya bisan tuod sa atong pagkamakasasala pagkamasalaypon ang Diyos padayon nga nagpabuhagay sa way sukod nga grasya. Salamat o Diyos. Dagang salamat usab among bugtong manluluwas si Ginoong Hesukristo. Nagpakatawo, nagpasakit, nagpakamatay para kita maluwas sa pagka makasasala. Alas 12:09 na mga kaibigan. Sa mga nagkadaiyang establishmento, nagkadaiyang panimalay, nga nakamonitor karon, maayong pagpaniod to. Ati Maribik Fuentes, Ati Chuna Walo, uban sa inyong mga kakaubanan, maayong pagpaniod to. Condolence di ay sa ato mga kaigsunan nga nagsubo. Kami nakigduyog sa inyong kasuban. Atong mga aktibong miyembro sa Kaibigan Foundation nga nagbangutan, nagsubo ni ining panahuna, kami nakigduyog sa inyong kasuban. Ang Kaibigan Foundation, pinaagi sa mga Board of Trustees, officers, o pinaagi sa atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo, anaa kanunay, nagpaluyo, nagtabang diha kaninyo sa inyong kasuban. So atong pagpasalamat sa inyong pagkamatinabangon, pagkamanggihatagon sa inyong buhat sa kaluoy, mga aktibong miyembro sa Kaibigan Foundation. Atong pagpasalamat kang Pastor Dan Danggalyo, bisag asang suok sa Mindanao sa Bukidnon, iyag yung bisitahan paning kamutan kung di siya busy, mabisitahan ang mga kaibigan members sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ilabi na kadtong mga kaigsuna nato nga nagsubo, ang ilang minahal sa kinabuhi mitaliwa na ni ining kalibutan. Gidasig ko kamo ang inyong pagtabang dili masayang, ang inyong pagtabang anaa sa sakto ug matinabangon ng mga personalidad sa Kaibigan Foundation mga higala. Kung interesado ka higala atong palanggang suking tigpaminaw sa Kaibigan Foundation, pwede ka mo direct mensahe
kang Pastor Dan Danggalyo or mubisita ka dinis atong buhatan sa kaibigan headquarters nearest the old studio sa Radyo Kaibigan at bang sa NBM Mall, mga igal. There is Sairi Highway. Alas 12:12 na, mga igala. Happy Fiesta sa tanang mga nagfiesta, magfiesta, mga igala. Happy Fiesta nganha kaninyong tanan. Tali abot na ang kapiestahan sa Dakbayan sa Valencia. Ang ika-75 nga annual fiesta celebration sa atong patron, Senior San Agustin. Dere sentrong bahin ni atong Dakbayan sa Valencia. Ato nang hinay-hinay nga nabati na kita ang mga talagsaon nga mga panghitabo, ilabi na ang mga kalingawan basta adunay umaabot nga fiesta. Nakapurma na ang mga kalingawan dito sa Gol, sa carnivals, o guban pa nga mga dayan-dayan o mga baligya sa atong mga gagmay o dagkong negosyante in line sa atong umaabot nga kafiestahan ni Senior San Agustin dinis Dakbayan sa Valencia karong sunod buwan sa Agosto. Alas 12:14 na, mga igala. Mayong pagpaniod to Dias Kibatang Don Carlos kang Ma'am Liti Lidesma. Daghan ra bag prutas Dias Kibatang kaibigang Joshua. Daghan diag lansones, daghan diag marang, rambutan, ilabi na ang durian. Mayong pagpaniod to Dias may Barangay Kibatang Don Carlos kang former board member, kanhi konsehal, atong higala, Maribik Bikbik Roa Montes Claros. Mustag mayong pagpaminaw. Yes, Kibatang Don Carlos. Mga Kidir family, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Samtang alas 12:15 na, happy birthday day sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. Atong mga palangga nga suking tigpaminaw, happy birthday. Atong mga palangga nga senior citizen, happy birthday kang nanay, kang tatay. Mga aktibo

o ato sub special nga pagtimbaya sa atong kani provincial director, kani regional director sa PNP Bukidnon, PNP Region 10, atong brad sa Bradex Fraternity, retired General Rubin Cabagnot. Bradex, happy happy birthday diha kanimo. Dugay ni siyang na-assign sa Bukidnon og nahimong regional director sa Region 10 sa PNP mga higal. So, Bradex General Rubin Cabagnot, happy birthday diha kanimo. Ato sab itimbaya ang atong barkada, atong higala. Kani municipal councilor sa lungsod sa Quezon. Usa ka nagpakabana diha sa lungsod sa Quezon. Brilliant po ni mga higala. Kani konsehal Joel Yongyong C. Yes, Quezon, happy, happy birthday karong adlaw. Sa tanang nag-birthday, dawata ang akong mainiton nga pagtimbaya uban sa Panginoon. Nga ang grasya panalangin sa Dios nga labaw magkagagahom, ibubo diha nimo uban sa inyong pamilya. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Mayong pagpaminaw, Dios may

0: Kinsa ni palihog?
1: Arolda, nakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday ng BG Max ba? Huwag ka balibali.
0: Oo. Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imulo sakit?
1: Sakit kay gulo sa pasur. Doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday. Kaya kayo niya, hindi sila maramag. Wala may power ito sa tindahan kaya na nito ko ilang nagbaro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo ka po kapsul pasur na ayaw ko migraine. Murag maulog ako mata pasur.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Gulmul, pastor, mo cross din niya sa kungtunga, sa mata ba, dito sa agdang, wala na bahin, o katuo sa una, mawag ni palit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagaksun, na ayaw, di kaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bumalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, sulagi ka sa BG Max.
1: Salamat kaya, pastor, mo palit ako, gutro, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila, sa kumbat.

0: kaibigan na wala kita pipila ka minuto tungod kay nawala ang Febeco. Nawa ang supplies kuryente dinis radio kaibigan. Mautong ni up kita mga higala. Nawa kita sa kahanginan. So standby mo, mubalik kita karong taod-taod. Humanining atong mahinungdanong pahinomdom. Samtang ang atong oras, alas 12:28 na. Duha ka bulan nga naglubog mga higala. Tungod sa inggihambin nga balatian, human nakainom sa Vigimax Plus. Naayo ania ang iyang testimonya.
1: Sa ato igan.
2: Na ako'y magulang pastor ba nga nagsakit dito sa takurong pastor. Nagduo ko dito pastor sa iya, dala ko Vigimax. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
1: O sa kay ang sakit.
2: Duha na ka bulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor. Kamot na kanang
1: pasbo
2: sa julin pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil. Aguy ninig kay tanawon pastor. Ta inom na ako sa Vigimax. Duha ka buok pastor.
1: Duha ka buok.
2: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po nako sa utro. Dora gyud akong kabuok pastor. Duha ka
1: buok. Yes.
2: Ala pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man.
1: So nakasimba.
2: Salamat kid ko sa Ginoo pastor, naghilat kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod gid ako magulang for 2 months.
1: Tumas ka makabakod. Tumas ka naglubog naghigda lang.
2: Oo, naglubog gid pastor nga nang gamay na gud iyang matiin.
1: Upat lang ka kapsula na inom, nakabakod.
2: Oo, dayon nagduaw sa diri sa muha. Tus sa Ginoo pastor, wa nagid tum nga bukol sa lawas pastor nga wala man tanan.
1: Wala na. Salamat kay Igan na, salamat igayo.
2: Sige pastor.
1: Okay, salamat.
3: Unsa may ato Igan?
4: Ako po, testimony ang aroma.
3: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
4: Oh, naplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katong-katol, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
3: Wala.
4: So, ang katulang naplas na mo, ang aroma.
3: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
4: Sa Ginoo, Pastor Dan.
3: So, Igan, salamat di kayo. Kinsa ka ni pangalan, ani?
4: Noel Estina.
3: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
5: Akong ipon kay ngangol mo kay na may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar, 10. O taas, umupas sa 1 hour taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang kumagko ko sa tiil. Ako gihidihidang gihapon na Vigimax mga isoon. O diha diha gayon obserbahan ko pipila ka simana. Wala na gayon kaluoy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan inaagit sa instrumento sa Vigimax.
3: Yes, Igan.
6: Magsisimony ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigulang pastor.
3: Okay. Na
6: di siya makalipo. Tapos yung mga tiil na mga tiil pastor. Tapos doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma na oil.
3: Okay.
6: In 1 month siguro pastor nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian. Ang doon siya hubang may akong yaplat. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
3: Salamat sa Diyos.
6: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo dan na pastor kay tuol kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
3: So aroma herbal oil ka igan.
6: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: O sa may mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya pastor sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Okay pastor, salamat po pastor.
3: Okay.

Padayon kita mga higala, dinis atong papanaguban sa silab sa kaudtohon sa Radyo Kaibigan. Nawa kita makajot kay nawa ang supplies kuryente dinis atong studio. Murag way kuryente ang sentrong bahin deres poblasyon. Maunang nawa kita mga higala. So, padayon kita alas 12:33 na

itimbaya dias may Tabuks Tulay dias Barangay Batangan. Kanunay nagsunod ang atong mga silingan, among mga silingan ni Pastor Dan Danggalyo kay taga Barangay Batangan man mi mga higala. Dias BCLA Batangan, mga nagpakabana nga katawhan sa Barangay Batangan, kumusta kamong tanan? Sabi na dias Boulevard, dias May Dike, kumusta ninyong tanan?

Mayong pagpaminaw kang Kuya Philip Kapadngan. Uban sa iyang pamilya ni Ate Lori Orbis Tundo Kapadngan. Mayong pagpaniyod to. Mayong pagpaniyod to sab kang Kagawad Tata Quirino. Murag to amas dahilayan ang atong mga barangay officials. Ilabi na ang atong mga barangay kagawad. Tuas dahilayan nagpabugnaw. Ambot ba tanan maning kagawad sa sa Dakbayan sa Valencia or sa Bukidnon ba? Tuwa dito sa dahilayan nag-seminar. Nagtuon. Nagbaid sa ilang mga langtip nga panghunauna aron mas mahimo pang epektibo nga pagka-barangay official sa nagkadaiyang barangay. Good luck mga barangay officials, barangay kagawad nga nakaroon diyas dahilayan. Dito sila nag seminar, nag training. Manghinaot kita ang duha ka adlaw. Gigastuhan ka na sa gobyerno. Manghinaot kita nga kanang inyong mahibawaan diha. Inyong maimplementar sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay. Mapahimuslan sa katawhan ang gigasto nga kwartas gobyerno. Diyas inyong seminar training, diyas dahilayan. Nindot kayog pahiyom ang mga kagawad mga igal. Maayo kay ilang post-post, selfie-selfie. Manginaot kita nga adunay resulta. Matagamtam nga kabag-uhan, epekto, ngadto sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay. Atong mga barangay official nga nakakaroon din ha sa duha ka adlaw nga seminar trainings diyas dahilayan baon sa to nga resort dito diyas lungsod sa Manolo Fortich mga igana. Alas 12:37 na Sir Tata Rehidor Kaparok, kumustag mayong pagpaminaw. Diyas may purok dos batangan. Mayong pagpaminaw diyas Lavinia Market, Lavinia Village, diyas Barangay Batangan, Tabok Tulay. Kang Sir Tata Rehidor, kang Kaparok, kumusta diya? Onsay lami anang imong batsoy? Onsay lami anang imong arroz caldo? Yes, may tak kaparok batsoy an arroz caldo. Maayong pagpaminaw. Ibutangan yung speaker kaibigang Joshua. Daplits dalan. Nai-extension sa radio kaibigan karon dito. Dako kayo ang speaker ni Sir Tata Rehidor. Yes, my Lavinia Village. Yes, my Double R Roofing Services. Kang Sir Tata Rehidor. Ya, barato na imong atop, sir. Di ka na magtulo kung mag-uwan. Mayong pagpaminaw, dagan salamat, Sir Tata Rehidor, uban sa imong pamilya. Sa imong mga staff, sa imong mga silingan diha nga dispatcher, driver sa mga baw-bao, diyang dapita, mayong pagpaminaw. Sa mga kamulo na ngaon o unlimited durian, di barato na kaibigang Joshua.
150 man to kaniadto ni abot og sagatos nanagay 99 kaog durian hangtod bukirig mao man ang unlimited lamayong pagpaminaw. Again, daghang salamat Sir Tata Ridor. Patilawa mi dias imong ta kaparok batsoy an aros kaldo. Nay bainti nga kape kay bigang Joshua nay pakapinpan. Ana si Sir Tata Ridor ang iyang atop sa Double R Roofing Services. Barato, pulido, ligon nga klases atop mga higal. Mayong pagpaminaw again. Labi na sa mga lumalabay diya, mga motorista, amping kamos inyong pagbiyahe. Sa tanang Lomolupyos Tabuk Tulay sa Batangan, Ate Agnes Casas, Kang Nang Panyang, Sir Kuya Joel Pabalulot, Kuya Alfredo Bilos, Ma'am Mimi Mauro, Ate Chari Bulwag, kaninyong tanan sa sayod kita, naglagubo, naglagapak ang radyo kaibigan niya. Daghang salamat sa inyong pagsalig. Alas 12:41 na atong pagpasalamat diay naghatag kinabuhi nagpaluyo ning atong papanag-uban sa silab sa kautuhon dinis radio kaibigan. Atong pagpasalamat sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula kon aduna kay gihambin nga balatian daghan nang nakasulay na ayos sila human migamit sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Parisi ka na sa epektibo nga plus ang Aroma Herbal Oil. Daghan na usab nga nakasulay nga migaan-gaan ang ilang pamati na hanaw ang dili maayo nilang gibatis ilang kalawasan sa dihang gihaplasan nila sa Aroma Herbal Oil og miinom sila sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Mapalit ka na dinhi sa sibihan sa Radyo Kaibigan og sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium ning Dakbayan sa Valencia. Lels Londre, layon usab nagpaluyo ning atong papanag-uban. Nagproblema ka kaway init. Di mauga ang imong mga labunon. Dada ka na, solbaron ka na sa Lels Laundry, mga igal. Barato, uga diritso, pinilo na daan. Ang Lels Laundry, naimutan ka na, Porok Uno, along National Highway, Lumbo, ning atong Dakbayan sa Valencia. Alas 12:43 na dinis atong papanag-uban. Ato di ay gikundinar ang dili maayo nga mga binuhatan na gakahitabo kagahapong adlaw mga igala. Adunay pagpamusil dias Barangay Bintar og didtos lungsod sa San Fernando mga igala.

again sa laing bahin. Bisan giayo naglutos, bisan giayo ng pagpanamastamas mga higala ang atong Vice Presidente nasud tas Pilipinas. Ang tingog Mindanao garbos mga bisdak, mga bisayang dako, Vice President Sara Duterte, nagpabiling naguna, gisaligan sa mga Pilipino nga sumusunod nga presidente sa atong nasud tas Pilipinas. Base sa bagong gipagawas nga survey mga higala, 48% pastilan uwawas Marcos Anoy sa mga kritiko ni Sara Duterte. Ang survey gipahigayon gakamulo na ang impeachment patok ang Inday Sara Duterte mga higala. Atong tan-aw naana gyud sa alimpatakan, naanas panguna-una sa mga Pilipino by 2028 national ug local election, nahipatik na, nahisilsil na sa ilang alimpatakan, sa atong alimpatakan ng mga Pilipino ang sunod nga presidente sa Pilipinas si Sara Duterte mga higala. Kay bisag unsa na ang mga lapok nga gisablig sa kasamtangang administrasyon sa panggobyerno sa Pilipinas batok kang Vice President Sara Duterte apan sa pinakalitest nga survey mga higala, siya gihapon ang number one. Nga unsaon naman ni muna Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Antonio Trillanes. Saan man yun na? Di namang yun matarog. Layo ra kaayo ang nagsunod. Si Naga Mayor Lini Robredo. Tapoy usang ng ambisyon. Si Risa Hontiveros. Perteng kul... Lajo gayo. Perteng layo ah.

Siguro ka adlaw, Joshua, ang impeachment trial. Kada adlaw gasto 30 milyones kapin. Nga 92 ka adlaw guda. So ing ana kadako kagastuso ang impeachment trial. Milyones, bilyones ang gigasto sa kasamtangang administrasyon sa imong presidente Bongbong Marcos Joshua. Aron lang mapapa si Inday Sara Duterte. Pero sa survey, ako'y nauwaw. Majorities mga Pilipino, Inday Sara Duterte ang gustong mapresidente sa 2028. So mao ka to mga igala, ang update sa impeachment trial. Kagahapon si NBI Director Matibag, sa una idol man ako ni pero karon wa ang akong pag-idolize nga to kaniya. Abogado nga murag di abogado. Murag iyang gitumban ang iyang pagka-abogado. Ako ang tawo nga graduado gay kag law. Human gay kag abogasiya. Abogado gay ka by profession. Grabe gyud ang akong bilib pagsaludar diha nimo. Ana ang atong taas nga pagrespeto. Pero kang NBI Director Matibag, pastilan. Ako'y nauwaw. Nagpagamit gyud in taon siya. Aron lang maguba si Inday Sara Duterte. Alas 12:57 na mga igala. Wala ko'y igong oras, oy. Atong pagpasalamat sa BG Max Plus ang pinagpalang kapsula. Aroma Herbal Oil. Og ang Lel's Laundry. Dias Lumbo. Puro kuno. Dagang salamat na lang sa inyong pakiguban kanako. Nining adlaong Webes. Holyo 23 2026. Again, kang retired General Bradex Rubin Cabagnot, happy birthday. Kang kani konsyal Yong Si, happy birthday Dias Lungsod Quezon. Kang Ati Salis Salitrases Dias Batangan mayong pagpaminaw. Kang Ma'am Miraluna Iduwabi Velyamora sa CSWD. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Temporaryo na usap kitang magbuwag-buwag sa atong panagbagat sa silab sa kautuhon dini sa Radyo Kaibigan. Sa ngalan sa atong sparring partner sa Master Control, kaibigang Joshua Vergara Sison. Sa kinatibuk ang kusog sa Radyo Kaibigan. Atong pagpasalamat sa pastor ng bayan uban sa iyang pamilya, Pastor Dan Danggalin. Kini ang iyong higalas kanginan kay Bigang Noel Cagul. Dakbayan sa Valencia mayong hapon ug dalaygon ang Dios.

0: kwan sambal kay maayo gyud sa
1: mga. So imong puntunay nangapras kag aroma na wala ang ngungol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
0: Oh, nindot na kay pagtulog na ako karon ba.
1: Salamat sa ginoo
0: na
1: ya.
0: Pamila makamata ko ra sa kwarto mo katulog na ug kwan na. Iyo pamila kwan ni mo wali nga. Mukatulog okay. Na mapud ko.
1: Salamat kay nay, salamat kay kayo.
0: Salamat iyo.
2: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin toy! Quality kayo ang pagkaimo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo!
2: Naa pa di ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
0: Ngayong buntag, Pastor.
1: Ngayong buntag, Nay. Kinsan eh?
0: Ato si Julita Imandi sa Tagum.
1: Ah, okay. So, kamusta man?
0: Feel na ko nga. Gikan ka rito nga sakit pa yun sa lapa-lapa nga katong ugat nga dako ka ni.
1: Oo.
0: Na, di mo itong sinugdaan, di ko kayo makatulog kay sige magmulungon ba sakit kayo.
1: Oo.
0: Na, mo sige apahan na ko kuan pagkagabihan na maayog yun akong pangtulog pastor kay wag yun nagmulungon ba.
1: Pila pa kaya Vigimax imo na inom ato?
0: Na, may Vigimax na napalit na akong kuan mo itong wala ko nakapalit dali mo kay nakuna akong palit. Wala okay. Mo kay Baog, maani ka sa
1: tago. Away, walay problema. Naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngulungul sa mong tiil?
0: Oo. Nindot na kayo, pagtulog na ako.
1: Okay, salamat sa Ginoo. So pasalamat ang Ginoo na yun.
0: Huwag yun na basta na ako ng ngulungul sa gabi, ba?
1: Oo.
0: No, lugaran yun ang mayong pagtulog na ako, bakay di na ako ngulungul.
6: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon, bawal na gibna. Ugsilutan ang musupak.

0: ko eh. Nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
2: Rexido Forte!
0: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
2: Rexido Forte!
0: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
2: Rexido Forte!
1: Maunang diskarte na ko. Discarding bisnak na to.
2: Rexido Forte!
1: Mas paspas, banat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: The best songs on the radio.

0: ang sumahinungdan, ang sumatang ay nadunggan, o ang tao nga imong nahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laipat na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries.

Isang magarang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpamanaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan, usa ka maulan nga hapon ni po, kanatong tanan. At lakarong magalang Webes sa Pizza 23 sa bulan sa Hulyo tuig 2025. And once again, makaigan you are with me og nainapod nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan aron sa paghiskot-hiskot og mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. Ug sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsa panang gihulat. Ipadala na po ang mga sugilanon sa kinabuhi. Dere lamang sa atong pinalanggang sibyahan. 98.5 Radso Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sige na mga higala, iyong kamukaulo, gawag padala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugon or bisan unsa may ito sa gugmag kinabuhi, inibisay na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang inyo lamang buwata na sa text ko na sa ito ang hotline number, 0965601-1688. Sige na para mabasa ni Lady Diana Inuhang, mga text message, mga sugilanon, mga pagpanibaya, greetings sa inyong mga loved ones, mga special someone, or mga friends on air na gusto ninyong timbayaon sa ating programa karong kapunod. Mag-text lamang mo sa ating hotline number once again, 0965-601-1688. Alright, so once again, maayang hapon po sa inyong lahat. Isa ka mabugnaw ng hapon ka natong tanan. Padula na po mga ganlin, no? Ay ka ayong uban diha karon ron. Naminaw, samtang, kakapi-kapi lang. Ikaw ba garay-haray? Ikaw ba gapiyong-piyong? Gato ka, nag-siguro. Ay kahapon na sa inyong lahat, ha? Pagkamulong naminaw ka na ito karon sa nagalain-lain your radio sets. Ang sa tarang naglantaw sa Facebook Live karong kapunon. Magandang hapon po sa inyong lahat siya. Kumusta man in your heart? Sa iyong kuduhon niya mga ganlan na. Iwala nga. Kalmado lang mo. Relax ang inyong panghuna-huna. Og bugnaw inyong pangutok susama sa kabugnaw sa panahon. O, dikit maligyan mga ganlan. Bisag ulan-ulan, no? Nagay uban gihapon nga init kay mga ulo. Kaganina mga ganlan, no? Story time sa Dani. Na-late na ganyan emojika pag-iwan. Sige lang kung mag-share lang kung gamay sa kong experience. Kanong na-late mag ko mga gala. Kaya, hindi ko malikayan. Kaya yung mga driver na to sa ba? I don't know kung sa'y rason. Nga nung init ilang mga ulo. Siguro na yung mga problema or sa bakahaan. Pero, kaganina, ang akong multi-cab nga gisakyan, ang driver mga gala, no, na ay nagalalis nga. Usapod ka, driver po at puro dili pa masayroan nga sakyanan. Nagtinubagay silang doon sa mga nagagad ang mga sakyanan. Muro maglaing ka. Huwag, nagbikil git sila, tinubaga, giyod. Huwag ako pag front seat, pagigay ko mga gala. Awkward, kaayos na na. Oo na, murag, wala sila natagbaw sa ilang pagtinubagay. Nagguan yun, ganaganing. Nag-inuverted kayo din, mubabag ba sa kuan, mubabag sa usag-usa. Eh mo galit na lang kung break ang sakyanan. Kami nga na nagay, halos mga umod na po lang natin sa sigig break sa sakyanan. Ako, kahilak ko nung ganina. Hindi laging maldita rata, pero dali na kita buhilak mga gano'n. Kaya puro mag-init na kailang mga ulo ni Basig mag-unsa may ane gano'n. Pero panuwi sa ginoo mga gano'n. Ingon na lang ko, pasagdi na lang na iya. Palihog lang kay murag delikado, nag-aayot ang gano'n. Nagyas pag ng dalan mga gano'n. Kaya nagigaulan-ulan. Muna nga, hinaot pa nga. Kamu gano'n ha, buong na inipangutok di ha. Inom sa magtubig, gadali. Kaya ko ba init kay ulo mga gano'n, no? Pero walay defensive driving. Ampun lang nang unsa to sila surplus.

and driver sa mundig kami nga akong isakyan, mga higala. Thankfully, no, nag-abot na dere nga walay bunog, walay piang, walay bungi. Salamat yapot sa Ginoo. Salamat guys sa inyong tanan. Ha, pasensya na good kung late ko. Yung uban, mga higala, bully kini sila sa kuwa. Aming hapon na lang sa inyong lahat dyan, ha? Ambing mo karunay magala labi na sa ato mga drivers no kay pirti kadigya sa dalan magala galigi ulan ulan ang panahon extra careful po tayo sa kadalanan magala ha hindi pa sulabi ang init nga mga ulo init nga mga emosyon itong una-una nga napay pamilya nga gahulat sa tuwa magala may caller pero standby ka na muna dyan hindi si magtubag o tawag si lady na yan igamitan ng tatlo nimo o mga pulo ambot na lang yun. Ayun. Malaga. Masaman mga pulunga gamiton. Ako na lang sigurong tambagan dong driver. Ambot na lang yun. Bisa kung saon o grason, penalty na dyan na. Dili, oy. Ako bitaw. Mas actually, mas strict pa mas ako agalon rin. Hindi mas natapirmiga ka late. Kaya ganyan sila. Pero maghapon sa inyong lahat dyan, ay, kumusta man inyong kautuhon di ha? Sa kamulong, kapadiod to, maing maghungit sa inyong lahat. Sa kamulong, kapadagisikay sa ilang panimalay, kamulong, gagabiyahay or nasa ilang mga trabahoan ka nun. Bisan unsa man imong ginabuhat, katayon lamang ka sa imong buluhaton. Samtang, aminaw sa programa ni DJ, kanong kapunan. Kasi today is Thursday, mga gala. Webes po tayo ngayon. And naatay basahon. Ang lain na po na sulat ng baganan sa atong programa, gara. Alright. So before nato na basahon, ang ito ang tambaganan, mga gala. Mga naghapon po muna sa atong mga palangga, gabaga suking tigpamirahon. And aside sa may Surala, South Cotabato, mga naghapon po sa inyong lahat. Huwag, di ako repita magalis sa may lagindingan mas Samis Oriental. Maayog hapon sa inyong tanan. Pero po sa may Valencia City, magandang hapon o shoutout po sa inyong lahat. Happy, happy listening karatong tanan mga gala, ha? Sambay lang kayo dyan kaysa dilig na maglangay karon taon-taon. Magbasa na buta sa atuang tambaganan. But before that, maghapon po sa ating mga Facebook Live viewers, Sir Blas and Judy, maghapon sa inyong lahat dyan. At Sir Martin Laguino, mga bully ka ayaw mga gala. Ay, kinahapon sa inyong dalawa dyan, ha? And kang Sir Bong Elio from Lake Cebu, South Cotabato, magandang hapon po sa iyo dyan, Sir Bong. And Mom Stephanie Perez. Also, hello, Lady Diana Basarot po ako. Meron po akong ipinadalang chat sa Facebook page niyo. Baka kumpleto na po yun. Sige, ako ang basahon. Uli at daod-daod, Mom Stephanie, ha? Maayag hapon kanimo rin, ha? From Tibuli, South Cotabato. Alright, so sa mga natasayod ha, kung asan ninyo makita ang programa ni Lady Diana sa Facebook, pangitaan lamang po ninyo ang atang official Facebook page na 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Pag-share na lang po sa Facebook Live para late pa na ma-update. Huwag mas daghan pa ang makapaminaw ka nato karong kapunan. Ma'am Leta Ledesma, magandang hapon po sa iyo dyan. Matod pa niya, maayang hapon Lady Diana Pasada de ko ni J.R. Flores, kang Michelle Cominguez Flores, kang Ronel Traya, kang Nonoy, kang Linda Narsing Luz, Loloy Ruel Nares Flor, Angelica Maris, o sa nanayan, nga naminaw laras watching live from Kibatang Don Carlos para request kong song, paubay. Salamat sa pagbasa, guwapa. Maraming salamat na maghapon ni Kusayo John, Ma'am Lati Lidesma from Kibatan. Ang ito ang suki at tigpaminaw ng aside. Salamat kaayo. Daniel Jeff Vera, magandang hapon ni Kusayo John, Sir Daniel. Nanonood po sa atin. Shoutout ako na sa iyang hanga palangga ng lola kay Dolores Vera. Nakikinig sa atin ngayon from Tibuli, South Cotabato. Magandang hapon po, once again, Sir Jeff. At sa imong Lola Dolores, na naminaw ka na ito karan. Ingat ka palagi dyan, sweetheart. Thanks God na hindi ka pinabayaan. Yes po, pasalamat sa Ginoo. Okay, nakaragihapon, Dano. Kompleto paghihapon. Taliwala sa mga panghitabo nga dili nato inaasahan mga higala. Alright, time check is already 1:28 in the afternoon.

alas 1.28 na po sa kapunod. Huwag panahon niya para itong basahon. Ay ilain na po at kasulat ng baganin. Ganong kapunod may galang agipadala sa atong programa. Atong ang paminawad, atong himay-himayon, huwag atong sabton kung unsay problema nga buot batambagan sa ato ang palangga nga sender karong kapunod. Sa dilibag lang ay may gana, here it goes, mounted by the letter sender. Dear Lady Diana.

Sa Facebook ra ko makakita og ingon ani nga mga eksena DJ. Ug lahi ra gyud di ay kung imong bation kung sa imuha na mismo mahitabo. Lady Diana, tawagan lang ko sa pangalan nga Ruby, 28 ang edad. Ug ang akong uyab si Roy, 28 gihapon. Three years naming marag-uyab ni Roy DJ, pero long distance relationship. Ug halos kaduha lang sa usa ka bulan mi magkita. Usahay kausaragani kay busy mi permi sa trabaho. Maunang dili kay ko updated sa mga panghitabo sa iyahang kinabuhi. Lady Diana, usa ka malinawang gabi. Samtang busy kog pamilo sa akong mga sinina, naay kalit lang ni chat nako nga babae. Wala ko kaila pero profile picture pa lang, gwapa na DJ. Ako pod kalit nga gikulbaan. Kay uso baya ng post sa Facebook karon, gamutsat ra galit ang kabit sa imuha ug magpaila nga uyab sila sa imong bana or sa imong uyab bakahan. Mauna gaduha-duha kog open sa iyang chat, DJ. Pero murag dili man jud ko may hutang, Lady Diana. Nipiyong ko og gituplok ang maong chat. Una, maayong gabi iraman ang iyang giingon, Lady Diana. Nireply po ko og nangutana kung unsa ang iyang tuyo. Sunod reply niya DJ, samot og kusog ang buto sa akong dugahan. Mura kong nabungol og nanginit ang akong tibuok kalawasan. Nangutana siya kung igunsa daw nako si Roy. Unsa daw ang akong relasyon sa iyaha. Gakurog na ang akong kamot samtang ga-reply. Nga naman, ikaw, igunsa man kaniya. Dugay kaayo siya nag-reply, Lady Diana. Ug matag segundo, murag tag-isa katuig ang kadugayon. Tugnaw man gyud to pero gipaningot kog bugnaw sa dili masabot nga gibati, Lady Diana. Planon ta nako isumbong kay Roy pero nagpugungkos akong kagalingon. Kay gusto nako madungog mismo sa babae kung kinsa siya sa kinabuhi ni Roy. Pagdingog sa messenger, DJ, diritso nako gi-open. Og dito, taas kaayo ang reply sa babae. Pero tanan detalye gibasa nako, Lady Diana. Siya daw si Ella, taga dito sa lugar ni Roy, og 7 months na silang uyab. Dito pa lang, lami na kayo i-wild, Lady Diana. Pero dili lang di ay kato, DJ. Ang mas nakapait pa, buros siya karon og si Roy ang amahan. Mura kog na blanco kadali, nga mura bag, unsa ni? Joke ba ni? Pero deep inside, hala nga init na gaayo ang akong dughan, Lady Diana. Namugnaw kog maayo, ugwa na nako na pugngan. Nagsingita ko, DJ. Bahala gabiing dako, ay dili na nako makaya ang kahuot sa akong dughan. Diretso na ko gitawagan si Roy, DJ. Ugdugay pa niya gitubag. Ug pagtubag niya, diretso na ako gipangutana kung kinsa si Ella. Wala sa nakatingog, DJ. Kabalo ka, Lady Diana.
Tanan balikas ako anang nalitok. Para lang mutugan siya. Pero ang iyang itubag, sorry. Sorry ra, DJ. Giangkon niya tanan. Naghilaka siya o grabe niyang pangayog pasaylo. Nag-explain siya nga ako daw ang iyang mas mahal. Pero layo daw ko, Lady Diana, maunang nahulog siya kang Ella. Nagsaad pa siya nako nga ako daw ang iyang piliyon. Magsustento lang daw siya sa ihang bata kang Ella. Ambot, Lady Diana. Wala na ko kasabot sa akong gibati. Human ato ni Anhi si Roy sa amua. Nagpakimaluoy nga tagaan siyag laing syansa. Samot o kalibog ang akong huna-huna, Lady Diana. Unang mautana ko sa iniho karoon. Kung baras iniho, kung kamo ang naa sa akong sitwasyon, tagaan pa ba nako siyag laing syansa? Or pasagda na lang nako siya nga magpakaamahan sa bata ug mag-move on ko sa akong kinabuhi. Mangayo kog tambag nimo, Lady Diana, ug sa tanang naminaw sa imong programa karon. Magpaabot ko, DJ. Salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.

0: That song is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: The best songs on the radio.

SRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5

0: kaibigan mo.
1: 98.5
2: Palailan din ang taga-asa.
3: Taga-asa.
2: Ah, taga-ilo-ilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa Vigimax?
3: Ako, sorry, mabuti naman ang aking kalagayan. At saka, magpaklamat ako sa Vigimax caption na umiinom ako araw-araw.
2: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
3: May epekto po, yes sir. Kaman, higit siya, Ginoo, pastor, naka-inom po ako ng Vigimax caption eh.
2: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan at dira sa Lambunaw, Iloilo?
3: Opo, opo. Saan nga, taga Lambunaw po, kung gusto niya mag-inam ng Bidimax, kanto na po naman sa sitio ng BKSM po.
2: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
4: Mga on na ta!
5: Uy, kalami sa sinabaw!
6: Naabay kinilaw!
7: Ilabas ang bida sa lamisa!
4: Fuego Blend Jelly Paste!
6: Kalami ane!
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya, ang Fuego Blend Jelly Paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Lu, nganong kataki ang kaman?
9: Sakit kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayong ma. Pesan or sana lang tambal akong itambal ni ene, apan wadi hapoy alibyo.
8: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago, ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma, herbal oil, ang pinagpalang nga na.
10: Aroma Herbal Oil ang pinadakpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinadakpalang lana.
11: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha? Harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gibna ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati ug kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto ug konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop.
13: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
10: FA Pawn Shop.
0: May good news!
14: Hello, oy, unsa ko'y good news!
0: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
15: sama sa large format outdoor sticker,
16: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimusan sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
0: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
17: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
18: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
17: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, dekalidad ug barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman ug mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: by 53 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 53 na po sa kapunan, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back ka natong tinanong. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa tagalain-lain your radio sets. Og sa tanang nagatambay paghihapon sa atong Facebook Live karong kapunon. Welcome back sa ating lahat. Alright. So magdala ka ganina ato rin nabasa ay usak kasulat gamoy atong paghihimay-himayon o atong tagaagpagtagad karong kapunon. Aron atong mahataganog ginagmay nga pagtambag ang ito ang sender karong kapunon nga nagpadala sa iyang sulat. But before na magbasa may gana sa inyong mga tambag or magtubag sa inyong mga tawag, ayaw magkalimot hang ang atong programa. Hatod garanto sa Vegemix Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula. Aha! Ang ato ang Vegemix Plus Herbal Capsule, mga gana, hindi mo kinigikan sa 25 ka mga purong utanongan, mga prutas o mga herbal. Maong nga dili katingadaan, ganong gabalik-balikan o epektibo panlaban pang-ayo sa nagkalain-laing balatian sa atong kaliwasan. Mga may mano manako gabaladian, mga gana, gaya-gaya po sa atong Vegemix Plus Herbal Capsule. Ang matuod ni Ana ang ubay-ubay na, dili na may hapil mga testimonya, mga gana, gikan sa atong mga tigpaminawan na mismo first-hand naka-experience may gala sa ka-epektibo sa atong Vegemix Plus Herbal Capsule. Matod pa nila, pili lang ka-capsule ilang itumara sa Vegemix na nga ayon na ang ilang mga sakit. Ang uban mga gala nga nag-testify tagasog blood sugar or mga diabetic, ang uban tagasog dugo, ang uban tagasog uric acid, ang uban mga ulceron, ang uban mga UTI yun, ang uban mga bughatunon, panuhutunon, ang uban ay mga bukol-bukol sa ilang kalawasan, mga cysts, myoma, ang uban na ayalmuranas, ang uban mga dengue patients, ganibalik kung normal ilang platelets sa dihag niinom ang Vegemix Plus Herbal Capsule, ang uban na ay sakit ng pneumonia, ang uban 50-50 na sa ospital, pila nakabulang galubog. Ingon-an ang klase sa mga sakit, mga gala ang nangaayo sa itong Vegemix Plus Herbal Capsule. But of course, iba ilang pagsalig sa itong buing nga Diyos. Kaya ang Vegemix Plus, instrumento lamang po. Sige, gamit sa Ginoo para mga ayota sa itong mga sakit. Unang sa mga naminaw diha, kung ikaw nga naminaw na kay balatian nga dugay na nimong ginataguan, dugay na nimong ginahambin diha, o ba? Wala kay igong kwarta magalip pag ato sa ospital o sulay lang sa kaigan ang ato ang Vegemix Plus Herbal Capsule. Sa malay nato, happy lang kakapsula ang kinahanglan o maayon ang imong sakit diha. Sa mga pa nag-try magalip, pag-try na mo ha, malay nato magbalik-balik mo once mag-try mo sa itong Vegemix Plus Herbal Capsule. Kapalitan nga itong Vegemix, mga gala, sa tanag Bufarco Pharmacy sa Tibuok, Bukidnon at sa mga piling butika sa inyong mga lugar. Kung you are residing around Valencia City, Bukidnon, mas maayong bisita mo sa ato ang kaibigan center, Garimutang, sa ground floor sa Aliquin Emporium, Valencia City. Pero dili mabalaka, mga gala, kung layo mo sa Valencia, ha, available rin po ang atong produkto sa atong mga kaibigan outlets sa nagkalain-laing lugar, kaibigan radio stations, kaibigan partner radio stations, o sa atong mga legit and authorized dealers. Alright, at sa nito bago na mga gali, gusto ka magdadawag, si caller 6643, kadali ilang ha? Ay, ipanong manhinoon. Tawag balik. Kaigan, ano ba katubagon imuhang tawag, ha? Sa mga gusto nga mo tawag, magala para maghatag og tambag kang sender karong kapunon. Just call or text, magala, sa atong numerong 0965601168. You don't have to be afraid of what you are. Aha, and we have a caller here on phone, mga gala, si caller 643. Hello, maayong hapon.
1: Maghapon, Lady Diana.
0: Ay, maghapon. Nagkuaman nini ang artistahin. Nagzumega diha sa may Impalambong, Malay Balay City, Bukidnon. Madam Carol, maghapon kinimo diha.
1: Maghapon po, Lady Diana. Bibi ko mo. Bekat po, Lady Diana.
0: Ano sa po? Bari mo?
1: Manimbaya lang ko.
0: Manimbaya. Walay problema po. Sige, go ahead, Ma'am Carol. Imuha ang panahon sa pagpanimbaya.
1: Una-una, salamat sa pagtubag, Lady Diana. Ako katindayaan kang hapon.
0: Yes.
1: Ang imong kauban nga si...
0: Isa man, wala mo kay kauban, Lera. Sino ba? Si...
1: DJ Aya.
0: Ay, DJ Aya. Ay, baka kauban, isa ko. Abin akong nakoy... Abin akong naakay nakita nga, wala akong nakita. Dari ka lang. Sa station yan, Madam Carol.
1: Barayon ako, Lady Diana.
0: Aha, sige po, barayon, Madam.
1: Eileen Marcher, sa uban siyang anak, si Francisera. Maria Lindasi, Angelica Kunog. Annalyn sa Impasugong, kay Blackheart. O, laras na lang gurutanan sila, Lady Diana.
0: Alright, sige po.
1: Sige, ako ka pangabol di ay kang Raul sa South Cotabato o kang Lakyan B sa San Fernando o kang John sa Lapitan San Fernando.
0: Alright.
1: Kang Sinon Tabasan sa Balbaro sa Miss Or. O ka na lang, Lady Diana.
0: Alright, sige, sige po.
1: Sige mo request o.
0: Yes, naman. On sa marangin song, madam.
1: Kana. Miss na kita.
0: Miss na kita. Sige, atuan ang i-play karon daod-daod, madam. Wala lang po.
1: Lady Diana.
0: Unsa man.
1: Pwede magpa-air na sad akong number. Kay laay kayo akong light karon.
0: Laay, good. Labi na ulan-ulan karon, madam Garo.
1: Oh, kayo, Lady Diana. Naula ko'y katawa.
0: Wala ka rin. Sige, sa limba sound kapila na gito sa narwagan ha sa mga kuay ni sa mga
1: kanang mga buotan ng Lady Diana ha
0: kanang
1: gusto makigren na po.
0: Alright.
1: O ang
0: dini, dini po. Wala po gusto na yan. Sa akong basahon o sambay ka lang dyan ay palungang tawag ha. O, ang numero ni Madam Garo mga gala palihog lang tawagin na nininiyo ay kapila na din sa sigpanawagan ha. Iyahang numero mga gana 0935-482-6643. Once again, 0935-482-6643. Okay na to?
1: Okay na, Lady Diana. Salamat, Lady Diana.
0: You're welcome po. Salamat sa pagtawag. Basaradyo, kaibigan.
1: Bye-bye, Lady Diana. Amping.
0: Alright. Salamat ha, that was once again Madam Carol, narakad sa may impalambong Maray Balay City, Bukidnon. Pagkadali lang ha, hindi niya sila magtabagog tawag mga galag. Ito sa niyang ito was ang hisgutan kadali ang sulat nga itong ibasa kaganina mga kaigan. So yun nga diba, sa mga takasapon ha, sa itong ibasa kaganina, ingon ani ang kibali sa Maray sa Maridi ay sa kuan sa itong ibasa nga sulat. Ang Alexander Krongapuno no sa kababae 20 ganito yung edad. She is 28 years old. O kangiyahang partner nga si Roy, 28 gihapon. And, pwede na sila kabulan nga mag-uyab gani. 3 years na sila nga marag-uyab, pero long distance relationship. Higining long distance relationship. Muna akong ginabalik-balik kong story din yung mga galang. LDR is not for the weak. Ang long distance relationship dili pwede sa mga huyang o kasing-kasing sa mga dali ra mulingi o naiwita dali ra matintal ingon ane ha kay paligunay ra gyud ning LDR mga gala sa tinuod lang eh, bisag wala di imong partner sa imong tubangan sa imong giliran, you have to stay committed, you have to stay loyal and faithful sa iyaha magkinaunsa man. O yun na nga, diba? LDR silang doon sa ilahang iyahang uyab. O God, hindi na po may gala to cut the long story short, no? Na inag-chat sa iyahang o sa kababae, dahil ang utana kung ikonsaro niya si Roy, kay Roy man ang pangalan siyang uyab. Ito na naibalaan mga gala nga katong babae nga nag-chat sa iyahang uyab daw kuno. To sa iyahang uyab daw kuno. So, kibali, duha sila nga gidungan. Do timer ang lalaki in short. Ito mga laki, mga galan. Duha sila ka babae gipagdungan ni Roy. Dayon, ang nagkapait pa mga gala. Inoon, mauna si Sander ang uyab. Kay 7 months pa manda kuno uyab dong babae o si Roy. Pero ang nakapait lang kay buntis ang babae mga gala o si Roy ang amahan. Ayun, maroon pa ni Sander, no? Bisa gabi na itong time nga kay Balusia. Nagsingita siya tungod kay... Wala siya kasabot sa Engi Bati o kahoot siguro sa Engduhan, mga galawa. Nani na kaya? Nagsingita siya. Nagpagawa si Engi Bati. Iyagitawagan si Roy Ignangutana sa kuunsa katinuod. Ay gisulti sa babae nga uyab silang duha o burusto kun ang babae. Ay, mga galawa, kay pagpangutana ni Sander... Walay nahimo si Roy, kundi nangayagpasaylo o giangkon ang tanan. So, yun na nga, diba? Nangangkon ang lalaki, mga galang atin. Noong unang isulti sa babae, nauyab sila, huwag kibalibuntis ang babae. Pero matod pa ni Roy, nga si Sander na kuno yung higugma, huwag willing siya, nga biyaan tong babae, magpakaamahan lang daw kuno siya sa bata. Kaya, ay, baga ayun. Pagabaga yun yung handling o hanay mga galak. After all, Rogar, humaniyagi, buntisan tong babae. Modesisyon na sang iharang biyaan din. Buhion ay magsuporta lang sa sana. Grabe naman sa nga mindset. Kaya nga, di ba? Nangayog second chance si Roy kang Sander. Pasailuon siya, magsugod silag balik, o bahalag magsuporta lang daw kung usa sa bata, mga gala. Parang naglibog si Sander, karon kung unsa iyang buhaton. Kung kamuro kuno ang nasa iyang sitwasyon, o sa inyo ang inhitabo, unsa daw kuno inyong buhaton. Pagaan ba ninyo glaing chance? Or magpaubaya na lang, tugutan na lang si Roy nga magpakapapa sa iyang anak. Huwag mag-move on si Sender nga malinawan. Para sa inyo mga galaon sa iyong maayong buhaton, you get a call or text sa atong numero mga gala 0965601168. O bagaag na wong Sender, oy, lami imo mo. Kalma lang ta ha. Pero actually mag-asapot mga gala. Nga nung naamang guingon ani nga mga lalaki. Huwag ining pangutana nga kapilada nato, ginapangutana di ring. Huwag yung makatubag mga gala, no? Kung naana kay uyab nga naa sa layo unsaon di na ko ma-explain unsaon pag kuan mga ganda. Kung nagas o sa long distance relationship o kang imong uyab naa sa layo, maging kontento ka na sa uyab ni mo nga naa sa layo. Dili na mangita po kag uyab nga naa deris dool mga ganda. Dili pa na pwede imong pagsabayon ang duha ka babae o duha ka lalaki. Lalaki ang sender, hindi po babae po ang sender. Babae po si Ma'am Ruby. Aha, hindi na totoong pangalan. Si Ma'am Ruby po ang sender. Matod palagi niya ganina mga gala, no? Nga sa Facebook radaw ko no, na niya mga basa ng mga cheating-cheating ang mga posts. Kung wala sa kabalong ngayon, anak di ay kasakit. Na moment nga sa iyahan na nahitabo mga gala. Diba? Imagine, mabalani mo nga ang imo nga uyab for 3 years. Ako kay kagpagsalig sa iyahan bisag nasos layo. Mabalan na lang nimo nga naana di ka relasyon for 7 months. Ug buros pa gyud ang babae mga gala, no? I don't know, dili na ko imagine unsa kasakit ang gidagi bati niya sender karon. We have a caller here at 2706 at naring tabagon mga gala. Hello, maayong hapon.
1: Hapon, Gigi, nagwaka.
0: Ay, magandang hapon. Sino po ito ang taga-asa po?
1: Dito na sa Banlasan.
0: I see. Ma'am Telma Maglasang, ikaw po ba ito?
1: Yes, Gigi.
0: Wow. Magandang hapon po sa iyo dyan. Ma'am Telma Maglasang, narukad sa may Kabanglasan, Bugid Noon, mga kaigan. Ma'am Telma, unsa may kaalagad ni Lady Diana sa imuha karon?
1: Manimbaya lang ko, Gigi. Pwede.
0: Manimbaya lang ka. Yes naman. Sige po, go ahead. Imuha ang panahon sa pagpanimbaya.
1: Una-una sa tanan. I-greet ka, Gigi.
0: Mm-hmm.
1: Manimbaya ko ni Trincia Dolhaw. Sayang ba nang si Jundry o si... Ni Antalson, o Analin sa Pasabong, Kadiba, Nunya, o kang Jundi, sa San Fernando, kang Carol, kang Mikaela, kang Angelita Puno, Maymay Martin, DC Ingay na, Jundi sa Lourdes, Jundi sa Lourdes, yes. Sorry. Sa Lourdes, o kang Rina nga Miranda, o kang Boy Guapo, kang Francisco nga ana asawa o, o kang Ramel nga Amero, kang Alanget, o kang Amara na, Didi. Salamat.
0: Alright, alright, salamat po, Ma'am Telma. Mag-request pa kay song?
1: Song?
0: Yes po. Ano ba nagkakanta, madam?
1: Itong kuwan lang, may pahati. May kahati pala ako.
0: May kahati pala ako. Oh, murag tukma gyud kaayo ni sa gibati ni Sandra karong kapunon. Madam Telma. Siya tanang i-play karong taod-taod, madam. Kana lang po.
1: Salamat kay DJ na guwapa. Basta kay DJ maoni ato ni.
0: All right. Salamat kaayo. Was Ma'am Telma maglasang narakad sa may kabang Lazada Bukid noon mga gana no? Baya sa iyong mga friends on air. Salamat kaayo po. At sana yung Minyo pa more. Dili pa mangod sila Minyo. Mayab ba lang po sila doha? Si Sander kang lalaki mga gana. Dili pa sila Minyo. 3 years lang po sila nga in a relationship. Pero yun na nga LDR silang doha. Long distance relationship. Very wrong kinaka thinking mga gana no nga. Kung layo yung mga uyab sa imuha, mura feel ni mo nga na nakikagawa gawasan, magbuhat sa mga butang bisag kabalog ka nga makapasakit sa imong uyab nga nasa layo. Like for example, bis kung layo imong uyab, murag feel ni mo nga, uy, pwede ra ka mag-iat-iat sa uban. Hindi ni mo pwede ra ka magpapansin sa uban. Hindi po. Diba? Hindi po ganiyan ang kahulugan ng isang relationship, mga gala. Once naakas sa karelasyon, you have to stay faithful kahit hindi nakatingin sa'yo ang jowa mo. You have to stay loyal kahit hindi mo katabi ang girlfriend o boyfriend mo. Ganyan po dapat mga kaigan. Diba? Dili guys, ingon pa sa uyab ni Sander sa iyang sulat ka ganina nga gigugma daw niya si Sander pero tungod kay layo si Sander murag na-fall siya sa katuwang babaeng ayahang iyang nasal-an kumbaga. Actually, kung tinud-anay po kang naigugma sa iyong pares, mga gala, no matter the distance, isang unsa pa nakalayo imong uyab sa imuha, kaya man siguro ni mo buhaton kung unsa ang tama. Bahalag layo siya. Hindi man siguro nalisod, mga gala, nga muli kay sa mga temptasyon, muli kay sa mga kapalukang nga murag makadaot sa inyong relasyon. Isang layo imong uyab sa imuha, kaya man siguro ni mo buhaton kung tinud kang naigugma sa imong pares. Nata i-advise dari from, wait lang ah. Sino po ba ito? Ikaw ba ito, Ma'am Jean Munares? Ininjik wakang naman ni Ima. Dili na ba mabasa ni Ima pangalan sa kuan Facebook? Si Ma'am Jean Munares yata ito. Yes, true, binibini. Diba? Ganyan dapat. Kung tinud-anay kang nahigugma sa imong pares, o tinud-anay ni mo siyang value, kabulo ka siyang worth, kabulo ka dapat muli kay sa mga butang na makapasakit sa iyaha o makaguba sa inyong relasyon. Ngayon na dapat. Diba? Sintira mo, diligid na lisod mga gala, I tell you. Ako mismo naka-experience kong long-distance relationship, ha? O diligid lisod maglikay sa mga butang na makadaot sa inyong relasyon. Kung gina-value ni mo inyong relasyon o kung gina-value ni mo ang tao nga imong higugma. So, nang dili nangyid kontento ang boy, tama, di ba? Murason pa siya nga tungod sa kalayo ni Sender na buhat to niya, no? Nangyid ka kapugong sa imong kagalingon o dili nangyid ka kontento sa imong partner. Sana magood na, dili nang iibalhin pa niya ang blame. Sadan pa niya si Sender nga nang loyo si Sender mo ang nabuhat to niya, no? Marami ni ka red flag na pagkalalaki. Sometimes love asks you to forgive but wisdom asks you to protect your peace. Do not choose someone that just because you love them. Choose the life you deserve. Tama nga naman. And actually, may kapasaylo mga ito mga gala, diba? Pwede na magwati mo pasayloon si Sander kung kaya ni mo, ha? Siguro it takes time. It will take time para mapasaylo ni mo siya. Pero find kung ano yun. Pangitag pa maagi. Kung sa pagka, ha? Nga nang mapasaylo ni mo siya para na magpunas imong kagalingong kalina, Ma'am Sander. Pwede ni mo siyang pasayloon siyang nabuhat. Pero it doesn't mean nga paghahani mo siya the same access sa imong kinabuhi. Pwede kang madistansya dayon sa iya after. For me lang binibini, he don't deserve a second chance. O, diba? Opinion po din ni Ma'am Jean Munares, mga gata. Para po din sa iya, ha? Kaya actually, sa ginabalik-balik na nato dire, kinang cheating mga goodbye gala. Bisang pag-ingon na siya nga, sorry ka, I love, wala mo ginako tuyuan, no? Di ko mutuuan ang wala tuyuan, mga gala. Because cheating is a choice, mga kaigan. bisan pag hubog ka, kabalo man kas imong ginabuhat. Bisan pag naunsa ka diha, kabalo you are aware, you are conscious of the decisions that you are making, mga gala. Kabalo man ka ana, diba? Alam kong pag binuang ka, choice good na ni mo. Diba? Bisan man ka siguro bata nga walay buot na bisugo ka nga buhaton na, diba? Kabalo man ka nga tama na or mali na imong ginabuhat. An advisory coming from Oy Ma'am Raylene ni Gatsby, magandang hapon sa iyo. Salamat sa greetings sa akong palangga nga uyang si Carol o kay Raymond Galugas, Christine Lebrando Lavareco, so pretty. Special someone sa imo DJ Diana, good night. A good night po sa imuha diha. Aha. Bilang from Stephanie Perez, mother pa niya, bilang babae, kung ako sa iyo ay iwasan ko na siya, tama na ang sakit na naramdaman mo. Mayroon na siyang anak at ito ay papasanin niya habang buhay. Tama, good. Lifetime magod ng responsibility sa lalaki ang nabuhat, mga gala. Imagine, diba? O kung imong dawatan once again ang lalaki sa imuhang kinabuhi, una-una ang nili lang na siya imong ginadawat once again. Ano na siya'y bata? Gimali mo ragpakis na silang duha. Kasi nga po, anak naman na niya, diba? Kaya naman ang lifetime responsibility ang iyahang anak, Ma'am Sander. Mga butang ang kinahanglan ni maikonsidera kung imong i-welcome once again ang lalaki sa imong kinabuhi. Bagay na ang anak na ipasanin niya habang buhay. Bagay na hindi mo kailangang pasanin pa, lalo't nagsimula ang lahat sa pagtatago at kasinungalingan. Tama nga. Huwag mo nang hayaang masaktan pa ang puso mo. Mas mabuting lumayo ka na lang, piliin ang sarili mo at hanapin ang kapayapaang nararapat sa'yo. Diba? Vanilla, no? Move on na lang ito kay Ma'am Sender, no? Pangita na lang. Move on o pangitag kalinaw sa imong kinabuhin. Ang kalinaw mga gala sa Ginoo, rabi na nato makita. Saling lang yung das plano sa Ginoo, Ma'am Sender, ha? Kung may umalis, may mas better na darating. Napaya, gitagana ang Ginoo nga mas better pang tao para sa imo, Ma'am Sender. Nang salig lang, ayaw na, kibali pa mo guspa, imong kagalingon anang tao nga kaya ra kang pasakitan, di ba? Kasi magmaingon siya nga mas love kaniya, the fact nga nabuhat to niya sa imuha, magkapangutanad akong love yung kaganiya. Once ikaw, kung higugman niyong sa katawo, kaya ba na niyong buhaton sa iya, ha? Ikaw marag dili man siguro. So marag makakwestiyon taan ang love na ginamenson sa lalaki sa imuha. What if I never knew? Kung actually, kining lalaki yung magudod may gala, balas ako ilang po na red flag ayad. Ako kay nga red flag. Kaya, after all, diba? Duha na magud ka babae ang gibiktima. Nabiktima mo itong sa kababae, luoy po itong babae kung, for example, buros siya, then biyaan na dig pinakalit sa lalaki para sa imuha. Murag makonsensa git po kaanak, Ma'am Sender, di ba? Murag, amut lang po. Eh. Murag, di po di masabot ning ingon-ani nga klase sa pagkalalaki, mga gala, no? Kung ano ko siyang gibuhat sa imuha, ayun sa katong isa kababae, biyaan na dahil niya nga para bang wala lang. Na may bata nga involved, iyahan naman ang responsibilidad. So, ipo rin tawon sa usa ka babae, no? Dili man nato ma-blame ang babae mang good. Kaya, biktima rin po to siya. Ang basulon, bitaw yun, ani, gining lucky yun, ani. O, ilaing sad, ani, ginigang lucky, mga gala, no? Pero hindi lahat, ha? Once again. From Daniel Jeff Vera, Madrid Benia, sa tingin ko, mas mabuting wag mo na siyang tanggapin. Masakit na itinago niya ang katotohanan sa simula pa lang. Tama, God. E kung wala siguro ni sila nasapon, mga gala, no? Kung wala siguro nag-chatong babae kang Sender, dili ma-aware sa Sender nga behind her back, ingunan na ding binuhatan siyang uyab sa iyaha. Diba, murag, blind kayo sa kamatuuran. Grabe niyang salig sa lalaki. Sabi niya, gugma sa lalaki, ang ending di ay gabinuangan rasya o naaday laing karelasyon ang lalaki. Ang ginatago lang kang Sender. Hindi lang basta-basta ang karelasyon, may galahan, naa na sila'y mahimong anak. Sabi naman sa dagapag...

Huwag mo nang biliting, manatili sa relasyong nagsimula sa paglilihim. Mas mabuting piliin mo muna lang ang sarili mo at magpakatatag. Magpakatatag ng mag-isa kaysa mabuhay ng puno ng pagdududa. Karapatan mong maging payapa at totoo ang pagmamahal na natatanggap mo. Bible verse, ingatan niyo ang inyong puso ng higit sa lahat ng bagay sapagkat mula rito ay nagmumula ang daloy ng buhay. But that was the advice coming from Sir Daniel Jeff Vera na nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live. Tama nga naman. Diba, kumatangan niya once again o saka-chance ang lalaki. Kumbaga, natanig another chance ang lalaki. You think, gadili kaha ka for the rest of your life, magsigig overthink, bum sender. Kung basig buhato na po na niya utro, o basig na po siya ginatago sa imuha, nga wala lang kagabalo. Nahapoy ka ay naingun-anak nga kinabuhi, mam sender. Para bang tibok ni mong kinabuhi, magsigig na lang kag-overthink. Isang pagmaingon tama pa sa'yo ni mo siya, pero ang pagsalig, ma'am, senderly, sud na gid ka ay na ibalik pa. Diba? Pag sige na kag-overthink, sige na lang kag-duda dahil sa iyahan o kagapoy pagkaayoanan. Akahadlok ba sa ingon anak nga lalaki, oy? Hadlok yung gaayon, no? And I pray nga dili tayo magatagpo ing aning mga lalaki, mga galang. Again, hi, dili man sa ginatanan na itong mga lalaki. Masuko na po ni sila. Unfair mo kay ka, Lady Diana, oy? Kasagaran mo, good point. Ang gabinuang sa relasyon, mga galaki, hindi yung mga lalaki. Siguro, mas dali mo sila matintal. Mas prone sila sa mga temptation. Huwag dali ra sila mo kagat, mga gala. Again, hindi po lahat. Kasagaran lang, good. Muna'y ginasumbong dire sa atong programa, mga gala. Kasagaran din mga lalaki. Pero once again, may mga lalaki pa rin po ang natitirang matino at katinarong sa ilang kinabuhi. Binibini na abadi I love nga ing ani, di ba? Kuan lagi kaayo, no? Grabe gig ka toxic nga paglalaki kay dili pa niya, di ba niyang kunon ba nga ihaging sayop. Kay ingon pa siya nga tungod sa kalayo ni sender mo nang nabuhat to niya. Ingon pa siya nga mas love di ka pero nadala lang ko sa ingon ana pag sure. Love pagha na kung love di mo ang tawa buhat ka na imo sa iyahan, di among napod mi ani. Damay-damay lang gitna. So, dili po siguro no naapa mong yung lalaki na bilin mga gala. This goes for both gender mga gala. Mababae man lalaki man. Ga-exist ginang mga tao nga. Siguro wala lang sila lingaw sa ilang kinabuhi mo nang mabuhat ni nila. O sa baka ilang mga thought process. Ano mabuhat ni nila. Pero once again, naapay na bilin nga mga taron, nga mga babaeng lalaki sa kalibutan. Ampo lang tas Ginoo. Ang tao nga gikan yun sa Ginoo. Nga ganing answered prayer gud bitaw mga gala. From Sir Bless and Zuri, dili lang kay nag-cheat ka pero nabuak ang imong pagsalig sa tao nga imong gihimong future. Tama gyud. Hindi mo gani basta-basta mga gala, oy. Dili lang inyong relasyon ang naguba, apil ang imong pagsalig sa iyaha, ma'am sender. This is mauna ang pinakalisod nga tuliron. Muna yung pinakalisod nga once maguba, mga gala, lisod na yung ka na ibalik pa. Aga nagpagsalig. Sa tulog katuig ninyong relasyon, ikaw nagtuo nga busy lang siya sa trabaho, ikaw nagtuo nga ang LDR maulang ang challenge ng inyong giatubang. Wala din ni mo na hibalaan nga samtang ikaw naghulat sa inyong sunod nga pagkita, naana din siya'y lain nga babae nga nakadawat sa oras, nakadawat sa atensyon, o gagugma nga para unta sa imuha sa kita, paminawon. No? Ang pinakasakit kay naana din siya'y anak, kawala niya gisulti ni mo. Kung kinahanglan pa nga ang laing babae ang maabot aron mahibawan ni mo ang tinuod mo, o gyod. Nga klase sa tinago, dili gamay nga sayop, ako nang paglapas sa pagsalig, ma'am sender. Huwag ang pinakasakit pa, ikaw ang mas mahal, pero layo mangguga. Diba? Kung tinuod nga amahan si Roy, responsibilidad niya nga suportahan agot ni Manon ang iyang anak. Pero ang iyang responsibilidad, isip amahan, dili pasabot nga obligado ka nga ipadayon ng inyong relasyon. Sahay ang gugma, dili na mao ang pangutana. Ang pangutana, mao ang magasalig pa ba kung niya human sa tanan? Kung ang tubag, mao ang dili na, then ayaw na pugsa imong kagalingon, ma'am sender.
Remember this, love without trust becomes fear. Love without honesty becomes pain. And love without respect slowly destroys your peace sender. So do not ever believe that distance is the reason someone cheats. Maog yun, dili rason ang kalayon. Daghan kang LDR nga nagdugay o nagpakasal. Maog yun ni mo, agrigigane. Pagdaghan po ang mag-uban sa usa ka balay pero nagbinuang gihapon. Diba? Sabot pa sabot na lagid na sa tao kung

An advice here coming from Ma'am Jean Munares, madad po niya mo. Unang ginaingon, magkapasaylo man ka, pero dili po lagi ka makalimot tayo. Move on na lang, Jod, Ma'am Sender, cheer up. Babae ka, hindi babae lang. Ha? Of course, magkapasaylo magid ta mga gala, di ba? Dili mo na actually, lisod magod po dili ta magpasaylo. Kaya nga, matipok sa itong kasing-kasing ang aligot-got, ang ending, mabuta nga may utang magdumot mga gala. Huwag ka dili ta magkapasaylo. Muna, magkapasaylo magid ta, pero dili ta, dili sa instant ba nga mawala dahil ang kasakit, mawala dahil ang trauma, ingon ana. Kaya healing takes time mga kaigan. Proseso gid ang tanan. Muna, at least pasaylo asa, pero hinahinay ma'am sender nga daw wata ang tanan. Kaya muna ang pinaka the very step to moving on, the very first step to moving on is acceptance. Diba? Dawata ang tanan. Nga wala na mo aron sa hinahinay, maka-move on ka o makabarahin ka sa imong kinabuhi nga malinawon, Ma'am Sender. Pari pa ni Ma'am Jean dere, babae ka, hindi babae lang. From 6140, good PM, guapa. Maulan nga hapon sa akong mga pariente sa Dominguez family. Shout out dahil sa inyong tanan. Akong ma-advise sa Sender Lady Diana nga paubaya na lang sa akin na anaman anak ang lalaki sa laing babae. Kung love ka niya, dili to niya mabuhat sa imo mga weak ba na nga laki, dali ra matintal. Move on na lang, Sender, pangita og dool ra sa imo ha. Grabe naman sa dili not necessarily nga pag-move on, I mean, pag-guan niya sa lalaki, mag-direkso niya sa mga itag bago nung no, nang duol rapag yan. Hindi naman siya yung ana, diba? Pag-move on siya, diba? Iba ka nagpapahulay sa imong kasing-kasing for a

mag-focus sa imong kagalingon nga mag-relax. Mag-focus ka sa pag-move on and finding yourself once again. Ano ba sender, diba? Dili man sa dingon pa sa board nga dili na kaginahanglan in love once again o kanang LDR gihapon or tagalagyo gihapon. Once again, dili man tanan nga lalaki nga LDR magbinuay. Nakatanong lang yun sa og lalaki nga yung wala sa gipahalagahan og nagkaya nga nag-cheat sa iyahan. Ayaw sa din pagdali, Ma'am Xander, o eh. Duman og bulag, pangita nagbago na rin sa dili man alumba siguro. Mag-move on sa for a while. From 9145, maulan nga kahaponon o ma DJ Lady Diana, mga peta DJ. Alam mo, baka ihigo pong kape karon ron. Ay, magkape diha ba? Advice ang kagamay sa Center DJ, once a cheater, always a cheater. Alam mo kung sanay, di ko makaingon, 100% true, once a cheater, always a cheater. Kinaamang iuban mga gala nga. Once masapon sila, magbasol sila, og kanang hinulsol gyud og pagkita ginila nga nausab sila. Diba na may uban magbagud silang kinabuhi para sa ilang mga minahal, dili na usbon ilang ipang buhat, kaya lagi ginavalue ni nila ilang relasyon. Pero na po uban siguro nga bisag kapila pa masapon, mga ipasaylo, pasaylo una po, buhato lang gihapon over and over again. Diba? Nga kuan lang siguro na ampo lang itas Ginoo si Lord damo ginasayod sa tanan kung kinsa ang paras imuha o kano sa namabot si imong kinabuhi. Apil po ko na sakitan binibini og pwede pala kunta kita tanan swerte sa partner. Nana di kay partner mo gusto man duod ang atong love life diha Ma'am Jean. No, kung makaingon ta ba nga sus, pwede lang itunta nga kita na ng tratuhon og tarong itatanan palang gaon og tarong higugmaon og tarong para wala na yung kanang wala na yung masakitan pa wala na yung kuan wala na yung maunsa pariha no? O yun na nga dili magod na to hawak ang di na to hawak ang daloy ng panahon. Diba? Siguro parte na ginas kinabuhi mga gala ng masakitan ta. Sabi nga nila, sugal na ko ng pakigugma, mga gala. Kung masulod kag relasyon, masulod kag gugma-gugma, mag-expect yun nga, napod ang kasakit, dili pero may kalipay lang.

from 7084. Hi, DJ Lady Diana Maunggan. Nga hapon. Ako na i-greet aga kong friend like ani Mikayla Romeo at Carol kag Annalene Salinao kag Adrian Cassie Jean Gomez kag Jamjam Samura ug sa tanan na lang na minaw karon DJ greet nako si Remson Salana ni from Lantampan at Bukidnon. Magandang hapon po ma'am Sir Remson. Nakikinig sa atin ngayon all the way from Lantampan at Bukidnon. From 7090, wala na kay lagi nga seryoso cheater na tanan. Dili po si mama. Nagkaway na nga, si tawag ani. Dili ha, again ha, huwag niyo pong lahatin. Nagkanagin siguro na biktima sa mga lalaking cheater o gabinuang. Pero again ha, dili tanan lalaki cheater ha. Masa di na ni mo sulay uyab-uyab ng uban dere mga kanyang. Ingon si Lady Diana, cheater daw to ng lalaki. Dili, ha? Hindi po. Pagyapoy yung mga tarong na nabilin sa kalibutan.

32:33 in the afternoon and it's 2:33 na po sa Kapulot, mga gala. And for now, standby po muna kayo dyan, magkaigan na ha, kayo mabalik pa si DJ Uni at Udoon para sa paghatag o finale ng tambag para kang sender karong Kapunoan. And of course, while waiting, mamino po dahil sa inyong ibang request ng mga awit, so dyan lang po kayo. Just keep on tuning in and keep on watching only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni o Ato Nia.

0: That song is brought to you by Rexrol Forte. Rexrol Forte, mas paspas banat sa upat.
1: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexrol Forte!
1: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
3: Rexrol Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexrol Forte!
2: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
3: Rexilo Forte!
2: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexilo Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: The best songs on the radio.

XRK Radyo Kaybigan. Oh, 98.5.

0: 98.5.
1: May buntag igan, may buntag.
2: Ba, complicated akong sakit gumikan atong pagkamahala na ko sa akong kinabuhi. Nalilay na kayo na ko kasi sa akong complicated sakit akong hubag atay. Kanarag yung video makinati sa gahong sa Diyos.
1: Nihubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
2: Lugay na.
1: Nakagi kag hospital ka na tutungod sa imong sakit?
2: Juan, katong nag-abot na ako din ito ninda na, okay, nagpamahala na malang ko ato. Naayong akong hubag atay, gikan sa video makinati sa gahong sa ito. Usap pa na ako, di pa balir sa kong mga anak nga. In anak di ay, in wala na, wala na, naayo na ay palaka. Wala na, kinarapit ang magkawin sa ginoon.
1: Salamat kay Igan, o kinsa ganin ni Palihog?
2: Norma, alisya mo rin.
1: Salamat kay Igan, Norma. Salamat kayo, ha?
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Lo, nganong katakya ang kaman?
7: Sakit kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagira yung mapisan, o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
6: Wa na'y problema, Lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
8: Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Diyos alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
9: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
9: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
10: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
13: Ay, da, uy, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
14: Nagpunod pa po ng aktang ni Muyots.
13: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
14: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
13: GRD Printing Services?
14: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Kanindot, no?
14: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
0: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pag-itao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
16: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
17: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
16: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

All right, 56 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas tosig with the size the boss. Sa kapunod mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your teacher, Lady Diana. Welcome, welcome back sa ating lahat. At maraming, maraming, maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon at sa nagalain-lain yung radio sets. Huwag sa tanong nagatambay paghihapon sa ating Facebook Live. Daghan kaayong salamat po sa inyong lahat. Magano't ikong panahon, panahon na po para atong basahon at itong finale gatambag para kang sender Ma'am Ruby na nagpadala sa iyang sulat karong gapunon. Ag ato ni basahon ang advice coming from Sir Blas Arbalarote, isip finale gatambag para kang sender karong gapunon. Parod ba niya Ma'am Sender, dili lang kay nachitan ka. Pero nabuak ang imong pagsalig sa tao nga imong gihimong future. Sa tulog at tuig inyong relasyon, Ma'am Sender, ikaw nagtuo nga busy lang siya sa trabaho. Ikaw nagtuo nga ang LDR lang mao ang challenge sa inyong nga inyong giatubang. Wala dai ni mo na hibal-an nga sa samtang ikaw naghulat sa inyong sunod nga pagkita. Naana di ay lain nga babae nga nakadawat sa oras, atinson o gugma nga para raunta sa imuha. Ang pinakasakit kay naana dai say anak kawala niya gisulti nimo. O kinahanglan pa nga laing babae ang maabot aron mahibawan nimo ang tinuod. Kada nga klase sa klase sa tinago dili lang gamay nga sayo Pam Sender kundi dako nga paglapas sa imong pagsalig. Ug ang pinakasakit pa, ikaw ang mas mahal pero layo manggug ka Ma'am Sender. Kana kung tinuod nga amahan si Roy, responsibilidad niya nga suportahan ug atimanon ang iyang anak. Pero ang iyang responsibilidad isip amahan dili pasabot nga obligado ka nga ipadayon ang inyong relasyon. Usahay ang gugma dili na mao ang pangutana. Ang pangutana mao ang makasalig pabakuniya human sa tanan. O kung ang tubag mao ang dili na ayaw na pugsa ang imong kaugalingon Ma'am Sender. Remember, love without trust becomes fear and love without honesty becomes pain. And love without respect slowly destroys your peace. Mao ang Sender, don't ever believe that distance is the reason someone cheats. Daghan kaayong LDR nga nagdugay o nagpakasal yun. O daghan pod nga mag-uban dras o sa kabalay, pero nagbinuang gihapon. Distance never creates a cheater. It only reveals one. Ang problema dili ang kalayo ang nagbulag ninyo. Ang problema kay ang iyang desisyon, Ma'am Sender. Sa matag higayon nga nagkita siya kang nakikita siya kang Ella, sa matag minsay nga iyang gipadayon, sa matag bakak nga iyang gitago, choice na niyang tanan, Ma'am Sender. Kung ang pangutanay mong kagalingon, if he had been caught, would he have stopped? If that woman had never messaged you, would he have confessed? If you were truly the one he loved, how did it reach to the point where a child became part of the story? Kana nga mga pangutanay, lisod tubagon, pero importante kaayo Ma'am Sender. Muna kayo pagdesisyon, tungod kay mahadlok ka nga mag-inusara. Because sometimes, the most painful loneliness isn't being single. It is being in a relationship where every single day, you wonder whether the person beside you is telling the truth. Remember, Sender, a broken heart can heal, but broken trust takes years to rebuild, and sometimes it never fully returns. And if you choose to walk away, don't ever think you've failed. Leaving someone who didn't value your loyalty isn't a failure. It is choosing your self-respect, Ma'am Sender. Life will always test us with painful choices. And some people come into our lives to teach us what love feels like. Others come to teach us what we should never accept. And maybe Roy isn't your forever Ma'am Sender. Maybe he was a lesson sent to remind you that real love isn't measured by how sweet messages or the few moments you spend together. Real love stays faithful even when no one is watching. Ma'am Sender, don't settle because of memories. Don't stay because of pity. Don't choose him simply because you're afraid to start over again. Choose the future that gives you peace. The person who truly loves you will never put you in a situation where another woman has to explain your own relationship. Huwag maabot ang panahon, you will thank yourself for choosing peace over empty promises, truth over excuses, and self-respect over a love that asks you to sacrifice your own worth.
lamang po. And thank you so much for sharing your story with us today, Sunday. And of course, maraming salamat po sa lahat na magpadala sa ilang mga advice, through call, text, and comment through Facebook Live. Daghang kaayong salamat po sa inyong lahat, mga suking tigpamina. Upa na buhon, mag-uba na maghihapong kita, susamang oras, susamang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa Kintabukong Persa ng 98.5, Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina naman yung Lady Diana sa Kanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapong kratong tanan, and to God be the glory.

0: Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ang kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan nga anniversary, uy.
6: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang isgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mangaon na ta.
14: Uy, kalami sa sinabaw.
15: Naabay kinilaw.
16: Ilabas ang bida sa lamisa.
17: Fuego Blend Jelly Paste.
18: Kalami ane.
19: Pagana sa taon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
20: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
21: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
22: Surprise!
23: Shane.
22: Happy anniversary, Lolo! Lola!
23: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
24: Naapay ba nga t-shirt, oh?
23: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sika mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
25: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
26: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
27: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
28: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
29: sa GRD Quezon Printing Services.
27: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
30: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes atong kaabag sa panahon sa atong kasub-anan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services gikan sa paghaya hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
0: Kay sa amog kita gikan ug sa amog kita mubalik ang pangutana andam kabahigala Villanueva Funeral Homes atong maduolan atong masaligan. Villanueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: Kabalubak ka, anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan-asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.

0: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
2: Rexido Forte!
0: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
2: Rexido Forte!
0: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: Rexido Forte!
1: Maunang discarding na ako. Discarding bisdak na to.
2: Rexido Forte!
1: Mas paspas banat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yes, Egan.
6: Mag-design mo yun eh, ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
5: Okay.
6: Di siya makalhi ko. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya eh, sama sa iyan, sampot niya. Ang akong ginatambal aroma na oil.
5: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, ni moto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
5: Salamat sa Diyos.
6: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, aroma herbal oil ka? Igan.
6: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin ikas kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga muragid akong kita tambal.
5: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
5: Okay.
7: Everybody line up! Hala, kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gina ayo.
7: Naapari ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
8: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Na asabtay document printing. Very clear nga photog copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
11: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
12: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
11: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. ilabi na akong dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
14: Init sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Bayan Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon?

0: Radyo Kaibigan.
1: Egan Bebe Hilot, kamusta man?
2: Ah, okay ra Pastor Dan. Salamat sa Ginoo. Pastor Gracia. Ano ko itestimony Pastor Dan about sa Bismarck.
1: Okay, padayon.
2: Ah, mukod Pastor Dan, yung mama, yung tanang nagsamad na ang totoy, gamungol-ngol, dili na makasunog. Then ako siyang lingnan nga, paim na ka na o Bismarck, kay daghana ang testify about sa totoy, na nagsamad na o karon kaloy sino na awlian na. Then yung gisulayan Pastor Dan, nagpalit siya Bismarck, dire sa among sulingan, kay nautan naman ko ato o kanang kap, itong nga pong ipapalit sa mong silingan ka. Kang itanyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
1: Okay, okay.
2: Then, tuloy na Pastor Dan. Lungutan ako sa iyong anak na kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang toto yung toto sa iyong mama na ulian na gayot Pastor Dan. Nalbangag naman gusto Pastor Dan na nag-goal na kay iyong mga anak kay basin maulo po noong cancer katong samad sa toto sa iyong mama. Karon kalus Ginoo Pastor Dan na ulian na gayot Pastor Dan. Lungutan ako pinakabukap ko sa bisimak ang iyang nainom. So naingon siya nga, isa ra ko no kabatol ang iyang iinom o upat kabuok ang iyang nainom Pastor Dan. Bukaron, kaluis Ginoo, iyang mama, maayo na jud ang iyang totoy.
1: Salamat igaayo from Cagayan de Oro City.
3: Kabalumak ka, anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gib na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office of Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
4: Haplas po kag-aroma na eh.
5: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko, duha.
4: Oh, okay, duha ka ruma, okay.
5: Hindi ako pa, naku, nindus niyo kayo, nagunong man ito, nangul-ngul.
4: Oo.
5: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan.
4: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
5: Oo, oh, hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
4: Salamat sa Ginoo na ya.
5: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
4: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
5: Salamat, Iwi.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grabe din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
10: Oh, hikala! Di na kamuat to pa sa bisan-asa! Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services na muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
9: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
0: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas o malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga nahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong ihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amahanan.
10: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
8: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
10: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Jelly Paste.
11: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsali pala yung taga-asa? Ah, yes, padayon igan o sa atong i-testify, padayon.
3: Oh, magtestimony ko, baka rahin sa aroma, pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod, nga plasa na po, pastor, sa aroma, sabi sa Ginoo, pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
3: Nakoy arthritis. Nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pila nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
3: Tulog ka adlaw.
2: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

Ang ako nga testimony mao kini. Una nga gatong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapo gi kuang gayud na kita ko ang akong kuan sa akong lawas na doon na gayud langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos nga ako ni hihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipakuanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matukan mo sa dili mga isuon. Murag naga kuan ang katul o kasakit unya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Dandang Galio naghimo gayud niya gi blessingan sa Ginoo ang maong bigimat.

0: Villanueva Funeral Homes, moatiman og mopahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: Yes, Igan.
2: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
1: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
1: Salamat sa
2: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na Pastor kay takuwi kay siya panalangin nga iyagig panglangina ng mga haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So Aroma Herbal Oil ka, Igan?
2: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa ginunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, mamuragid akong kita tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
2: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kaya ko, magastuan yung anniversary, ay.
4: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Diyanap ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: That song is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling Biogesic.
9: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: At agalan tayis, Iga na Roselena.
3: Pastor, kanang sinidyo ko pamina ni pinagpalang musika, kadaladlaw niya. Kanang ako yung napong pastor, nga maigyo ang gimak, pastor. Oh, gainom ko ni pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Niya, akong nabantayan, pastor nga. Nindot niya siya, pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga sige kong inom og bigimak.
2: Giim na nimo og gipatulungan nimong mata.
3: Kita pastor kay na prob na ko nga maayo gyud ang bigimak. Na maligya ko pastor din sa lantay pastor.
2: Ay, may.
3: Kada buntag.
2: Ah sige Iga na. Salamat kay Iga og salamat kay Gaya.
3: Tabang gyud ang bigimak pastor.
2: Okay.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Everybody line up!
11: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
11: Naa pa di ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
12: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD, Quezon Printing Services.
11: Doon natadiri no?
14: Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
15: Ang katinig sa ilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Oh, oh, oh. 98.5 oh.

0: Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ang kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
4: 90s.

0: Radyo Kaibigan. Your number one radio. Kinsa yung taga asa palihog?
1: Sa Sister Maymay ni Pastor Dan.
0: Igan Maymay, taga asa si Igan Maymay?
1: Taga Talomo, Santo Tomas.
0: Santo Tomas. Yes, Igan Maymay, unsa may atong testimony?
1: Alam ko Pastor Dan, dahil sa ano, BG Max, kay nakita yung Pastor Dan nga, gulhol ako ang tutay Pastor Dan, tapos wala ko yung line nga gibuhat, kaya nagpalit lang ko, BG Max, marakakapsul Pastor Dan, ako nakainom.
0: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
1: Bungol-ngol kayo kung tutay Pastor Dan.
0: Ang ngol-ngol?
1: Nag-ngol-ngol, kaya ka nang magsigok ang sagbog at murag-ngol Pastor Dan, duwa kakapsula. Inom.
0: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mo ni nung kapsula, karunawala iyang ngol-ngol.
1: Oo, nya. Oo, Pastor Dan. Tapos naputoy tayong Pastor Dan nga nagtukbo.

0: mantag kaslunog utro ane, pero ay siya. Siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ane pakabunggag inyong selebrasyon.
1: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
2: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: O si Ato Igan na Alex.
6: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kumaarong mabakay ang aking tiil kay nang nangaugad yung kanang kuan. Samad.
5: Naunsa dahil mo na samad yung tiil?
6: Kano-kano ka na ako, Pastor.
5: Okay. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
6: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
5: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga.
6: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
5: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa tagom?
6: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
5: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kay Gayo.
6: 5 kabuok.
5: Okay.
6: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
7: Yes, akin sa ni Palayog?
8: Igan Best Paler ni Pastor?
7: Igan Beta Paler, yes. Unsa ato, Igan?
8: Kalang. Magtestimony lang ko sa Bitimax Bitaw Pastor kay si Igan Apindat nga taga-kuan, taga-payas. Gusto ta siya magtestimony pero kay dili ko siya kabalo mo gamit sa
7: cellphone. Ah, okay.
8: Nako.
7: Yes, oh.
8: Yang apo ko no, kana na ang gisakitan og piyan isa ka gabi daw. Kayon kadagan daw niya yang bana dito sa kang Igan Mine ipapalit og Bitimax isa ka buo ka igum ko no nag Bitimax ang yang apo kay petis kita us piyan gali maglimbag sa kasakit sa piyan pagka man ato gidala da nila hospital si doktor ni ingon ng doktor nga sa madagi pa inom ninyo aning yung apo di ay ma'am nga nawala naman ang ihang sakit sa piyan kay ang kaya hindi guys, Dr. Pastor, ang kuan ko noon...
7: Appendicitis ni Buto? Yes.
8: Appendicitis ni Buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala ko noon makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Si Mark nga kung ipa, tinumdok. Siya nga, ngayon ko noong doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, oh, tipaminawan, may kanimbro mami sa kaibigan. Mautok, doktor, may gani, kaya painom ninyo, BG Mark, kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mautok, ipot niyang pasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay BG Mark, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag ko kayo. Kaya kung wala pang BG Mark, singali, patay na iyang apo, kuno, Pastor.
7: Okay. Salamat kay Iga na, salamat. Iga na, bit.
1: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
0: Ilabas ang bida sa lamisa. Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
0: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
12: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
11: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam maalamon.

0: mun ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
1: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kabalubak ka, anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na, ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan-asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
3: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
4: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kaya ko magastuan ng anniversary, eh.
7: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Diyanap ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur, Villa Nueva Funeral Homes.
3: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
4: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
4: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
0: FA Phone Shop.
5: Ako si Imaneri, taga Poblacion, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag Mrs. kay arong daghan pang tao nga makabati sa pulong sa Ginoo.
12: Numero 1 sa balita.
13: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
12: Numero 1 sa serbisyo publiko.
14: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
12: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
15: Magkalingawan sa Bukidnon,
16: Radyo Kaibigan.
12: Oh, oh, oh. 98.5

Revila Schwan sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat din lamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong KJ Aya. Revila Schwan.

0: RS 98.5 Radio, kaibigan, Valencia City, Bukidnon, alas 6:09 sa kagabhion.
1: Sa kagahapon, klaro pa karon ang imong katawa.
0: Sa ngalan sa kinatibukang kawani ning Sib Johanang Radio, kaibigan,
1: mura
0: sa ato ang CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo.
1: Kadlaw.
0: Ingon man ang ato ang Station General Manager Sir RG Danggalyo, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr. Atong Finance Manager Ma'am Bernadeth Kilongkilo, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute, Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho, Transmitter Technician Sir June Tingkang.
1: Sa kagabihan,
0: kani nga oras sa tungkol nato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Ingon man Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Hair Viva Coffee Blend, Hoygu Blend Chili Paste o ang GRD Printing Services. Mayang gabi sa itong 464 kabarangay, 20 kalungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Sa atong 31 ka barangay dinhi sa siyudad sa Valencia. Ingon man sa mga kasikbit nga kalungsuran, kasikbit nga kabarangayan, mayong gabi-e, mayong pamahon-pahon. Standby na usab kamo alang sa programang Revelasyon sa kagahapon. Mayong gabi diha kang Honorable Mayor Amy Galario, kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, kang spokesperson Jose June Galario. Mayong gabi diha, sir. Sa atong korpo sa mga pulisan, sa managkalain-laing lungsod dinhi sa atong lalawigan sa Bukidnon, sa ato ang Bureau of Fire Protection o sa ato ang mga DILG sa nagkalain-laing departamento dinhi sa siyudad o sa lalawigan sa Bukidnon.
1: Revelasyon sa
0: alas 6:11 sa kagabion, ang ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, kapalit diha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. O gingon man diri sa DXRK Radio Kaibigan Second Floor AMQ Building at bang sa NVM Mall. Diha sa lungsod sa Kadingilan, Kaibigan Center Purok 5, diha sa may public market beside sa food court. Sa lungsod sa Maramag, Kaibigan Center, School Number 18, Perimeter Building, Agro-Commercial Complex. Mayong gabi sa itong mga drivers, sa mga pampublikong sakyanan o sa mga pribadong sakyanan. Ingon man sa itong mga RILA drivers, bao-bao drivers, motorcycle drivers na naglibot-libot sa itong syudad. Aron, aduna ikapauli para sa ilang pamilya. Hamping mo kanunay o ginahinay lang sa pag-drive. Tungod kay ang ato ang kadalanan karon, nanlog, maulan. Daghan na kayo mga disgrasya nga nahitabo sa ato ang palibot sa ato mga kadalanan. Alas 12 sa kagabion. Kanya una ang unang lingaw, walang kaninyong tanan.

Alas 6:21 na sa kagabihan. Balik tayo sa itong pagpanaguban. Dari lamang sa programang Revelation sa kagahapon. Mga oras, atot ka na ito sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. O Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ingon man ang Herviva Coffee Blend, Fuego Blend, Chili Paste, o ang GRD Printing Services. Ang GRD Printing Services na may mutang diya sa may Dikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Pag-usab, aduna usab kita diri sa DXRK Radio Kaibigan, Second Floor, AMQ Building at mang sa NVM Mall. Ang ato mga produkto sa VG Max, ang atong VG Max Plus Herbal Capsule, aduna kini 25 ka powerful ingredients nga gi-combine gulay ug prutas para mahimong kapsula. Mahimo siyang food supplement. Mao kini ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Ang paggamit aning VG Max Plus makapahupay sa grabing kasakit o paminhod sa ato mga lawas. Sa ato mga tuhod, sa mga kasukasuhan tungod sa rayuma. Sa ato mga kaonoran, no? Kung isa o tulo lamang ka minuto kung magamit anining VG Max Plus Herbal Capsule, mahupay gidayon pag humanatog inom niini. So ang katong mga binhod-binhod, ang katong mga nangulngol nga mga tuhod, inumilang na ninyo ang VG Max Plus Herbal Capsule. Mayusap kini sa sakit sama sa anemia, asthma, cyst o bukol-bukol sa lawas, sa ubo, sipon, diabetes, anemia, diabetes, dysmenorrhea, katong mga dysmenorrhea hindi ha, flu, hypertension, insomnia, Parkinson's disease, pneumonia o UTI. O kaning ang VG Max Plus Herbal Capsule pang panangga. Kontra ni ini nga mga balatian. Ingon sab, nakatangtang kini sa mga toxin sa lawas. Mga toxic, mga toxin nga hinungdan sa atong pag-inom anay mga alak. Mga tatay, uncle, kuya diha, mahiligon magtangay-tangay. Ayo kining VG Max Plus alang kaninyo patanggal sa toxin sa lawas. Especially katong adunay mga hyperacidity. Kato sa mahiligon mo inom aning mga synthetic nga tambal. Nabalo na mo unsa nang synthetic, no? Mga igan. Para makalikay usab nining mga cancer sa colon o colon cancer. Kidney. Problema sa atay, rayuma o allergy sa mga panit. Napahupay usab kung adunay constipation o kanang maglisod o bawas. Makapaligon kaayo ang VG Max Plus Herbal Capsule para sa resistensya sa atong lawas. Batok sa mga sakit. Tungod kay kini, natural o dili-delikado. Kay herbal man siya. Paspas usab ang iyahang epektibo. Yang epekto sa atong lawas, sigurado na epektibo gid siya.

muna na ang VG Max Plus Herbal Capsule. So originally, diri na sa radio kaibigan na yung mapalit o kaha sa ato ang mga kaibigan center. So nagkanin laing lungsod o diha sa parmasya nga naka-connect sa ato ang kaibigan sa DXRK Radio Kaibigan 98.5. Magmat usap kita no, kaya daghan na kayo sa palibot ang nagsuroy-suroy aning VG Max Plus Herbal Capsule. Ang original ani, makita ninyo sa sulod sa kapsula, liquid siya. Mura siya fish oil. Lili ni siya powder. Kaya ang uban nun ay nakita na to nga powder ang sulod sa ilang VG Max. So, dili ka na mo ay original. Original ka na liquid ang sulod. Mura siya og oil. Fish oil. Alang sa isbati siyete sa kagabihon. Mayong gabi diha kang Annabel Nunez. And hello usab diha kang Nanay Felisa Tanodra. Kumusta mo diha? Nagulan ba diha sa bukid? Kumusta ang atuang 104.9? Diha sa Radio Kaibigan sa Rala, South Cotabato. Connect ba ta karong mga orasa? Usab diha sa 97.9 Power Radio diha sa Villanueva. Alas 6:28 sa kagabion. Anya na ang laing lingaw alang kaninyong tanan.

Balik sa itong pagpanaguban, kaya lamang sa itong programang Revelasyon sa Kagahapon. Ayaw ka magkalimot, kantong atong mga kaigsuunan na gustong mag-dealer sa itong mga produkto diri sa Radyo Kaibigan. Labi na sa VG Max Plus Herbal Capsule, ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil o ang Herbie Ba Coffee Blend. Duawa lang o bisita ha diri sa Kaibigan Center Ground Floor, Alquino Building. O kaha diri sa DXRK Radio Kaibigan, Second Floor, AMQ Building at bang sa NVM Mall. Pwede usap ka mong moduol diha sa Maramag, Kaibigan Center, Stall number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Diha usap sa lungsod sa Kadingilan, diha sa may food court. Mayang gabi diha kang Pastor Richard Dangalyo, si Antibuk Pamilya. Hello diha kang Jules. Salamat sa pag-hook up sa ito ang programa karong gabi una, ang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. O sa uban pang mga radio stations nga naka-hook up karon, daghan kayong salamat sa inyong pag-connecta sa ito ang programa, sa ito, pag-hook up sa itong programa karong gabi una. God bless sa inyo tanan. Mayong paglantaw-lantaw, mayong pagpamina usap diha kang Ma'am Rosalina Mariano Pante. Good evening DJ Aya, pwede kong request ng song My Love Will See You Through by Marco Sison. Thank you and God bless. Watching from Dabong-Dabong, Mailab. Kamusta diha sa mga taga Dabong-Dabong, Mailab? Labi na usap diha sa mga Pante family. O sa mga Colita family, Alarcon family, amping mo diha kanunay. Tungod sa ito ang panahon karon nga ulan-ulan ng gihapon. O tag-ulan na yun.

kamusta mong tanan diha? Kaumahan. Diha sa lungsod sa Kalilangan, diha sa lungsod sa Pangantukan, maayong gabi eh. Pag-usap diha sa lungsod sa Maramat, sa lungsod sa Don Carlos, Damulog, Kimawi. May gabi diha kang Pastor Eli Tinaco sa 96.5 Big Light FM sa lungsod sa Kibawi. Pag-usap diha sa Kilikili, Waulanao del Sur. Kumusta diha DJ Ching Remix sa 102.7 Boss Radio. Kumusta? Nakakonek ba ta karong mga orasa? Pwede ka mong mag-comment sa inyong mga mensahe din sa ato ang

Galon family. Hello, usab diha kang Mitchell Babor, kang Mabil Babor. Sa mga Babor family, diha usab sa Apo Makuti, sa mga Dangli family. Maayong gabi ninyong tanan, maayong pagpaminaw. Shoutout usab diha kang Sir

Gon ang ato mga listeners diyan dapita. O usap diha sa San Miguel. Mayong gabi diha kay Ma'am Evelyn Ruiz. Sa lungsod sa Pangatukan, mayong gabi diha sa mga Entrampas sa Likubay family. Sa Kang Marites, Augie Sahilan, Makite. Kumusta diha?

Na Panado, Marilyn Villasorda, kang Virgil Estrado, kang Iba Pirote, kang Ate Effie Pirote, kumusta mong tanan diha? O kang Ate Inday Pakaldo. Sa mga nag-avail sa tuang Hervey Ba Coffee Blend, daghan kayong salamat. O sa mga nag-order pa, paabot-abota si DJ Aya karong Sabado na usap sa lungsod sa Pangantukan. At kung mga gustong mo-order pa, message lang kung magpadala mo. O usap ang ato ang VG Max available, usap kanunay ang VG Max Plus Herbal Capsule ug ang Aroma Plus Herbal Oil. Alas 6:47 sa kagabhion, ania ang requested song ni Ma'am Panty diha sa Dabong Dabong Mailag.

0: 98.5. May buntag. Pala ilalang ga kisa ngalan?
1: Na
0: hospital ka lang ga?
1: Ako dahil itong bata na 50-50 sa hospital.
0: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
1: Nakuma.
0: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
1: Nadaan sa computer.
0: Ah, sa sige ni mugdula sa computer, nakumatos ka?
1: Oo.
0: So, sa dahil ni tabo?
1: Mag-inom na kong bigimak. Naulian ko.
0: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa hospital?
1: Pulo kaadlaw.
0: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
1: Oo.
0: So, likay nagdulag computer?
1: Dili na.
0: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: O sa mayong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
9: So, mensahe sa katawan na naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin ikan sa kinunga. Makaayugin siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa kinunga nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
8: Okay, salamat igan, salamat igayo.
9: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
8: Okay.
10: Everybody line up!
11: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
11: Naapari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signages.
2: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Nasa Tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD Quezon Printing Services.
11: Doon na ta diri no, accessible o affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: The best songs on the radio.

Dear DJ Aya, una sa tanan, mayong gabi ka ni mo DJ. Ingon man sa tibuok kawani ning Sibyahana 98.5 Radio Kaibigan. Mayong gabi usab sa mga suking tigpaminawan ng imong programa ang Revelasyon sa kagahapon. Naaghat ako sa pagpadangat ng akong sulat tampo, Deja Aya, sa Pamasin. Na madungog kini sa taong mo'y hinungdan sa akong kabaguhan sa kinabuhi. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay kining akong kaagi. Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako di ay si Noel, 36 anyos, o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Kabanglasan, Bukidnon. Araw ni mo masabtan ang tanan, DJ Aya. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

0: XRK Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.
1: So naayo tong tudlo nga nasamad.
2: Naayo kayo siya pastol dahil hamok siya na inanudlo kuman. Ang panhamok na yung mamalitog pa. Anong mizima.
1: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
2: Sa isa kamot.
1: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya na igasulti sa uban nga gamit mo Vegemax?
2: Oo. Oh, kan kada kuha na ako. Dato pa yung mga gikuhaan po. Katong ipangukit siya ginagkabot sa kuhaan. Tamas man ang panhamok siya ka ng naisa sakit nga diabetes.
1: Oo.
2: Nagkuhaan iko na tanga sa dito sa kwal, grabe nila na bumuta ang tambay, amo ka pumunta daw. Lago pa pala ito busy max, na nalipay pa ito dyan, kay namalita sila kay agila kuno ubo. Iko makatawag na sa busy, makatawag ng busy max ni pastor dyan kay inilingan na niya, grabe ako kada adlaw, gusto ko na mati kada kadlaon. Amo rin tabang na nasa aho, sakit, tampan sa ako mga bata, mga apo, alam ko. Tuo ka dito sa ako kay kaganong mangkunin dyan mang hambo, ang gusto kong manghambo kay makasayos Ginoo. Usually siya magsisimba ko. Natuloy ko, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
7: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, ay.
8: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
8: No worry, amiga. Tudluan pa ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
7: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.

0: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
1: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
6: Rexilo Forte!
4: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
6: Rexilo Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: Rexilo Forte!
5: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
6: Rexilo Forte!
5: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexilo Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

104.5 Radio Kaibigan Valencia Sito, gingon man sa 104.9 Radio Kaibigan Surala South Cotabato, alas 7:36 sa kagabhion. Kaning oras atod ka nato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula, Baroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ingon man ang Herviva Coffee Blend, Fuego Blend, Chili Paste o ang GRD Printing Services. Kanamay mo tang sa Maydikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Balik ta sa itong pagpanaguban. Dili lamang sa itong programang Revelasyon sa kagahapon with your DJ Aya. Mayang gabi diha kang Ma'am Lynn Magpulong Apal diha watching from Kabakan. Mayang gabi diha sa mga taga Kabakan. Tingnan man usab diha sa Arakan, North Cotabato. Sa Suking Tigpaminawan dihang Dapita. Mayang gabi usab diha sa Barandias, Pangantukan, Bukidnon sa mga Alsula family. Og diha usab sa Lantay sa mga Baha family, Vasquez family. Musta mong tanan diha? Inkabu family, Lieren family. Diha usab sa Stranger Village sa mga Kimada family, Obeso family. Og diha sa mga Dapar family, mayong gabi ninyong tanan. Sa Ukab family, Resurrection family.

7:48 sa kagabion. Ang oras na tayo nato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Ug Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Shoutout niya kang Kuya John Kinet Morales Gatera. Good evening DJ Aya. Naminaw mi karon sa imong programa. Revelasyon sa kagahapon dinhi sa Purok 6. Sityo Manyo Biray uban ang akong pamilya Gatera. Claro pa karon. Ay nga bi diha sa mga taga Sityo Manyo Biray. Hello sab diha kang Kimion Valdez. Hi DJ, pa shout out sa ako ang pinalanggang asawa, walay lain si Christine Labarico. Og sa mga Labarico family og Valdez family, request din kog song. Nandito ako watching from Quezon, Bukidnon. Maayong gabi usap diha kang Letty Lidesma. Maayong gabi DJ Aya. Shout out ko sa mga Flores family and Lidesma family watching from Kibatang Don Carlos, Bukidnon. Sa kasing-kasing sa kagabi yon. Maayong gabi diha sa mga taga Don Carlos.

Og-usab diha sa Halapitan San Fernando. Kamusta ang mga taga San Fernando? Hello diha kang Sir John sa mga Hupya family. Og-usab diha sa mga Paradiro family diha sa May Kasisang. And shout out diha kang Sir Melchor Valdez. Kamusta na Sir Chong?

igong oras para magpadayon pa sa itong programa karong gabi una. Klaro pa. Ang tada lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Sa ngalan sa kinatibukang kawani ning Sibihanang 98.5 Radio Kaibigan, ingon man diha sa 104.9 Radio Kaibigan Surala, South Cotabato. Ang imong katawa. Sa ngalan sa tuang CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Atong Station General Manager Sir RG Dangalyo, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager Ma'am Bernadeth Kilongkilo, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute, o sa atong Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho, Transmitter Technician Sir June Tingkang. Dahang salamat sa iyong pagpaminaw, sa iyong pagsubaybay sa tanang programa sa 98.5 Radio Kaibigan. Ini inyong DJ Aya sa Revelasyon sa kagahapon. Bye-bye na. Oh, God bless everyone. To God be all the glory.

0: 98.5.
1: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag. Dalay ko ng Diyos. So, nakabailaing mga sulti sa ato mga tipaminawan?
2: Oo, salamat sa mga naminaw garon. Sa pinagi sa Minimax, nakabato na umubag, umkusog, ang mga isod pinagi sa tabang, usab sa ginaw sa mga pag-ampo. O ako kining ipaabot sa inyo, basin kung doon ako sa'yo kamoy, kasi nga dan sama sa mga isoon, gamit ka mo sa Minimax, kay doon ay dakugig kayo ang gibot sa ginoo. Mag-umkusog, sumala sa iyang pulong, at katungulay mga umoy tagaan yung bagong gusto. Yes. Sige, salamat.
1: Salamat, Igana. Salamat, uga, glory to God.
3: Kabalubak ka, anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon, bawal na gibna. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
4: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay ug muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimo hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House kanay mutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
5: Mga on na ta!
6: Uy! Kalami sa sinabaw!
7: Naabay kinilaw!
8: Ilabas ang bida sa lamisa!
9: Fuego Blend Jelly Paste!
7: Kalami ane!
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
8: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste!
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Surprise, Lola!
8: Hala, on siya na!
10: Happy anniversary, Lolo! Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay mga t-shirt, oh!
8: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga naatong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani, pero ay siya. Saka mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Inguna ni pakabunggag inyong selebrasyon.
9: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
10: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
0: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
12: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
11: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
13: Best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Hello, Pastor. May buntag.
2: May buntag. Kapaliyog, Pailaila.
1: Ako si Biuli Andaya, taga Purok Dosi, after ulit mong kayo.
2: Taga mong kayo. O say, atong testimony, Igan.
1: Juan, Pastor, kanang. Ang ato ang anak, atong Mayo, nanganak siya, nga, kaluha pag yun.
2: Okay.
1: Nga, giingnan siya sa doktor nga, ato sa hospital siya pa anakon.
2: Oo.
1: Nga, kaya nahadlok man lagi siya. Kaya atong pag yun, adlawa nga, nagpa-vaccine kami nga mag-asawa. Pagkagabi, nagbati siya. Nga, karoon kay ang ilahang plano nga atong pagyod siya sa doktor. Nga, kay ako giingnan siya nga. Ako siyang giingnan nga. Ato na lang yun da. Nga, karoon kay na nausap man ilang una-una. Dili na lang yun daw siya mga nak sa hospital. Nagsige nagsakit yung tiyan. Ako siyang di pa inom mga BGMAX.
2: Okay. So, sa itabo?
1: Karoon, Pastor, kay aksin man ko kabalaka kay ang mag-una unta sa iyaha one man ganang inunlan. Nga, gisigundahan ako pa inun siya gupat ka buet. Talong sige na ako, Pastor, ba? Ang gawas yun ang isa. Nga, magkataon-taon at isa na po din gawas. Karoon, Pastor, kay ang sa inunlan naman po niya. Nga, 30 minutos o sa gawas. Ako na po siyang gisigundahan pa inun o biha ka buet. O, talong sige na ako, di panalanginan yun ang BGMAX. Ang gawas po ang iyahang inunlan. Nga, ang ikadahan akong testimony, Pastor, ang akong baboy na gilubagan sa liog ba? Akong diaplasa no BGMAX. Imbuto po siya.
2: Okay. Salamat kay Kais pagtawag o pagpabot sa mong testimony.
3: Lu, nganong katakiang ka man?
4: Sakas kaayo o hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakas pajod kaayo akong tuhod. Kagirayong ma. Pesan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
3: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
5: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaot, paso, samada, binakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Happy anniversary.
10: I love you.
9: Atong gift ni mo.
10: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
9: Ganahan ka?
10: Salamat, Han.
9: Di apa?
10: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
9: Ang unsan?
10: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
9: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
11: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Huwag ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: So, wala na gisira admit, maay na si Carol, naka-eskwela na si Gahapon.
1: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
0: Salamat kay sa Ginoo, Pastor.
1: Salamat kay kayo.
0: Salamat kay sa Ginoo na maungatambal.
1: Amen.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ngayon ang kayo, gusto mo na gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Atun sa ba doon, atun may spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga last stress. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, ang taong ko na lang may, o gili ko ma, uli ang siya nga. Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba, nanak po na. Uy, kapabalakan na ako ang paris doctor, kay grabe na good, lukot-lukot na po. Ubuntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, maugyod akong ibati, nga grabe yun, nga dapalito na po, bugmaw nga singot, nga ikit masabot, nga basta mo kakit na siya, mulukot, ikot ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe yun kasakit, pastor, na mato na, wak ko magsaba sa kumbana na, nag-inom ko bidimak mga dua, pastor, kay napanghanggar naman siya, matumiksin siya, pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta?
1: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya, mabalaka, na alam mo siya pang batiyon. Alay siya, sige, pag-andam na diha, na dili man ko galihok nga mag-andam, kay dili yun na po makuha na kong tiyan ba, na okay. Grabe yun na pasakit, mato, pag-inom na ko bidimak, na arang-arang man ko, kay naka utot naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon doon sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, humangad to, nagawas ang hangin, ni okay dayon yung mong gun?
1: Doon nakabuhok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo po dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra?
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, humangad to, pinalang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: sa Dipalihog.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Igan Rizel, kamusta man Igan Rizel?
1: Magpasalamat lang ang pastor sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax pastor, nagpadayon pati ngali o tulo o nana ako ang kutoy na bakok tayo. Tungod sa Ginoo pastor, nanaa ang Bijimax pastor.
0: O sa kadugay yun, antos mo si mong tutoy, yung matulim mo nagubag o gatulo, ganana?
1: Kung ano, Pastor,
0: kami tugod
1: pa sa
0: bisinoy, di
1: pa akong edad, Pastor. Uy,
0: dalaga ka pa,
1: Anto. Kung nakabuot akong anak.
0: Dalaga ka, Anto, nga namin niyo, ka, o nakaanak, o tulo.
1: O, wala niyo matutoy sa akong tulo ka, anak, Pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom po Vigimax Plus, Sir. Kuantap, Anto, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuluan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink, siya ang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antosong naging Pastor, i-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan, naglapon ko na akong pitas tutoy, kaya ba't inunglalag sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikit patimo. Nagtugid akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel, taga-abang.

0: Cancel, kumusta man?
1: Nana ko, dito mo na gawin sa ako ang PN Doctor.
0: Okay.
1: Ito mo ba doon? Ito mo ang spring.
0: Spring.
1: Naglaban ni Doctor. Tapos pag uli na mo anong hapon, mga last 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang PN. Grabe na good na sakit. Ingong po na. Ang taong ko na lang may. Ang taong ko na lang may. O gili ko ma. Dali ang siya nga, Domingo ra ba pagkaugma ka ng mahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalakan na ako ang taris na to kay grabe na yun, lukot-lukot na to. Buntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga, grabe yun nga, dapalinto na to. Bugmaw nga singot nga, ikit masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ikot ka.
0: So, grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ko sa kipastor na moto na wak ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak mga dua pastor kay napanghanggar naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batiyon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili mo galihok nga mag-andam kay dili gina po makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe gig na pasakit. Moto, pag-inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod po ang tiyan na to?
1: Oo.
0: So, humagad to, nagawas ang hangin, niya okay dahil ni mong gun.
1: Doon nakabuok, pastor, akong mainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mula ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, humagad to, pinalang kaminutos na ayos ka.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magad to si Igan Lizelle o Barangay.

0: kaibigan Diding Bagaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Ulian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang banan ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Di ba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magdanduyan ang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan ako.
1: Si Maxi agad ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto ng mga maintenance niya kaniad to? Nga tambal?
1: DJ Max, nag-testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan din. Ni Alibio, big pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ang liog. Nga, karoon, ni kupos-kupos na gid pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako, mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan, good pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na dito magbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa ginis sa tigmok na kumpamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya ka Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dag...
0: Kay dagang kapangutana, kay nakita mag nilang na ayaw imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-encourage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulungin ka ba sir? Doon niyong trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday, yun yan ay niuli. Kasi nagbarama, wala may tao dito sindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo kapag kapsul ba sir na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe dai kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo pa mo cross din sa kutunga sa mata ba gikan sa agdang wala na ba hin sa tuo sa una mao din palit ko BG Max sir wala ra mag napulo ka gapson na ayo gid kaluyan gid Ginoo.
0: Salamat
1: sa balik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka sulay gid ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kay sir mo palit ka gusto ra nga akong pamilya ra akong ipainom din sila sa kumbata sa sakit yang til ka isa ra na ayo.
0: Ayo. Sakit ang til.
1: Gibate kanang ngulo sa yang kiting og yang
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na kadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor? Mga almost 2 years akong migraine pero wala ba niya? Mubalik kung minom kong kape, dili mo niya sa doktor. Ano? Di talagyan kay sa Ginoo ba? One time, wala ka magkatulo, wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More
0: okay.
1: Power sa inyong program.
0: Okay. Sa dipalihog?
2: Si Sir, po sa leader is kinilagan, Pastor Dan.
0: Yes, Igan, unsa may atong masulti karon?
2: Palit ko, busy mag-lito lang ni Igan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalita?
2: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
2: Akong giinom, katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
2: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
2: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
2: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Nawala na gyud ang sakit akong napalapa, Pastor, dili na sakit itinog.
0: So nakabalik
2: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
2: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
2: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
2: Amo ta to, Pastor, kay wala na pagpulbato na pagtigam sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
2: Kay ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang bisima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo, tungkol si kanalang yun yan ang bisima, ang kapsul, may nakahit ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
2: Sa una na to, Pastor, sa kanan, ginugid mo yung una na to.
0: Amen.
2: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ganin paliyog?
2: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dapur. Sir, kay nagkalibang kong dalhan rugo ba?
1: Oo.
0: Niya, itainom ko ni Bibi itong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalo isa gino, karong buntag, anto ng tang hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalo isa gino, oh, naulian ng tao, sir, dahi akong kilid.
1: Dahi mong kilid.
0: Ayun, oh. Mamay, yes, alang dalhan kay Diding ma. Mo tinawi ko na pagdahi sa kumpiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy ko sa karon, hindi na lang yung adto sa hospital kay.
1: So, sa
0: hospital na lang ang tapo kay dalawa na dibugo gapon.
1: Ah, gapon.
0: Ang lalak kong palibang dugo, kaya yung kong bibig, kaloy sa dino.
1: Nay, ako usabon, Nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang naay dagong dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Dios.
0: Maayo gayod, ate.
1: Okay.
0: Kasi kung akong Twitter.
1: Oh, unsa imong Twitter, Nay?
0: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una niya.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, yeah. Duha nagud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo, Nay. Pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo, Nanay.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Annabelle na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Ikan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nanta ko sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Oh. Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinanungusog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatatot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan nga daan. So, imo
1: nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo?
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, oh, Pastor, oo. Oh. Tinood niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...
2: Si Pastor Dino, Pastor.
0: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Nausa tayo mong asawa, Pastor Dino?
2: Salamat, Pastor, sa isa, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit nila, Pastor Kuro, o Kilian Bidjimak. Darong makatindog na din siya, Pastor. Salamat, kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
0: Okay. Nausa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
2: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiya, namatay. Kay buros mo to sa pag-stroke niya.
0: Oo. Moto siya nga nag-aampo, kay mga anak to siya ang problema. Nastroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
2: O, oh, Pastor, wow. Oh. Salamat sa Ginoo, okay, di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang, dako kayo ang kuha, ang resulta sa pag-ampo. Gato sa Bidjimax yun. Nakapalit yun lang, Pastor, kung isang kabutilya.
0: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa?
2: O, oh, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak na po rin sa dingding, katindog na siya.
0: Okay.
2: Salamat sa Ginoo, kay makalikod na Diyos siya.
0: Okay. Pastor Dino, salamat.
3: Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong espiritu, o sa tibuok natong kusin.

0: Salamat, Ginoo. Salamat sa iyong payo.
1: Kinsa ni Palayog?
2: Si Merly Domino ni sa Kibangay.
1: Merlin Domino, may buntag igan unsa may atong
2: kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
1: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
2: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
1: Oo.
2: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
1: Oo.
2: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
1: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
2: Oh, ito na naman sa doktor ang sugar. Dami naman kaya ang sugar.
1: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
2: Oo, oh, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
1: Sige, igan. Onya?
2: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data ayos sa pinakagi sa inyong gigima ng inyong tambay. Mato, Pastor, nga natisin niyo nagpalit dito ni Igan Choki. Nagpalit po gima rata mo, Pastor.
1: Oo.
2: Hantod, akong dito tumar ang isa, blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
1: Okay.
2: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayos sa iyang tiin, Pastor.
1: Amen. O, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of Barangay.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibate, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. 20? Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos si Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: ni Palihog.
1: Arulda, nakita niya pa sir sa Ultibawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay... Sige mo, ikarin sa manang Inday, NMBG Max ba? Huwag ko ka balibalik.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man, galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit kay gulungin pa sir. Kung hindi mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil... Nagpalit ko kasi hindi, kaya kayo niuli yung sila maramag. Wala may power dito sindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo ng kapsul pa sir na ayaw ko migraine. Murag maulog ako mata pa sir.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo pa sir, mukrus din sa kung tunga sa mata ba. Di ka sa agdan, wala na bahin. O katungo sa una, mawag ni palit ko BG Max pa sir. Wala aramag na pulo ng kapsul na ayaw ka. Di ka luyan ng Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, sulay ka sa BG Max.
1: Oh, salamat. Kaya pa sir, mo palit ako wala kaya kung pamilya rin, akong kita inom doon sinay sa kumbata, sakit yung tiil. Kaisa ro na ayo.
0: Ayo, sakit ang tiil.
1: Kaya ako magibate, kaya nangungungul sa iyang kiting o iyang, magala, sa nangang iyang mukulukunan.
0: Mo ba, salamat kayo sa Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo?
1: Migraine ako sir, mga almost 2 years akong migraine, pero mawala ba ako niya? Mubalik kung inom kong kape, kinili mo niya sa doktor. Ano, ditaluhian ka sa Ginoo ba sir? One time, wala ka magkapulo, wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More power sa inyong program.

0: Isa ni Paliog.
1: Si Annabelle nga pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya. Oo.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diyan na yun, Pastor, pagkatanto at, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang adaan. So,
1: imong... Oo, nakuhaan ang adaan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kay isa ra nakuplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh. Tinuod siya, Pastor, ay.
0: Salamat sa labas sa Diyos. Igan, Annabelle of...

0: Yes?
1: Ako ang mama ni Diding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
1: Sir, salamat kong dakor. Sir, kay nagkalibang kong dalhan dugo ba?
0: Oo.
1: Niya, isa inom ko ni Bibi itong Diding Mas, buha sa buo.
0: Oo.
1: Kaluin sa Gino, karong buntag, antun ang tanong sa hospital.
0: Ah, okay.
1: Kaluin sa Gino, naulian ng taro, sir, dahil akong kilid.
0: Dahil mong kilid.
1: Ayun, mama, alang dalhan kay Dugo Mas. Pinawi ko na kagali sa akong tiyan.
0: Ah, okay.
1: Nakaloy sa kusaron, hindi na lang yung abto sa hospital.
0: So,
1: sa hospital na lang yung tako kay dalhan na didugo gahapon.
0: Ah, gahapon.
1: Ayaw na kung talibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
0: Nay, ako usabon nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang naay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duwa.
0: Salamat sa Dios.
1: Naayo gayod ako.
0: Okay.
1: Kasi ka na akong Twitter.
0: Oh, ang sa imong Twitter na?
1: Gamay-gamay na.
0: Ni gamay na. Dako dahil na sa una.
1: Dako sa una niya.
0: Dako? Ah, okay.
1: Oo. Doon nagkabattle ang akong
0: nainom. So, apil ang imong Twitter ni gamay na, ni huyos na.
1: Oo.
0: Pasalamati ang Ginoo, nay. Pasalamati ang Ginoo.
1: Salamat, Ginoo, sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
0: Salamat kayo, nanay, lalay.

0: Igan-Inda ni?
1: Yes, Igan-Inda.
0: Ako ba na to, sir? Yung ba?
1: Oo, naunsa imong baba? Ba na dahil?
0: Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligikan sa balay, ikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Kapag di kayang rawat, pag abutin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya, og duha ka buok niya. Pagka kung pag-in siya nga lang, kung kayang paminaw, murang tauhay ko na kayo.
1: Ini ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kani sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanang ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Eh, ito mo ba doon? Ito mo ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na, untaon ko na lang may, o dili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma ka ng bahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ito ang taris na ito kay grabe na dito, lukot-lukot na ito. Buntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga grabe yun nga, kapalinto na ito. Bugno nga singot nga, okay. Ikit masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ito ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ko sa kipastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bidimak na duwa pastor kay kapag hangga naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo, unta?
1: Oo, oh, mapospital na may kay grabe mo na siya mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili man ko galihok na mag-andam kay dili ginato makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe gig na kasakit. Moto, pag-inom na ko bidimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Munggan?
1: Doon nakabuok, pastor, akong mainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra?
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang kaminutos na ayos ka?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magatusin.

0: Pastor Dan. Si yes. Egan Normani sa Mailag.
1: Egan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yun o admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igat.

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ang sakit?
0: Po. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatawilan sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yung napalit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang yung maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaga, lakaw-lakaw na.
2: Lian na yung kasurdan.
1: Taga-asa?
2: Lurugan, kasurdan.
1: Ay, taga-lurugan. Lian. Ay, yes, o si Ate Masulte.
2: Magpasalamat ko sa mga DJ.
1: Pasalamat sa Ginoo sa VG Max. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
2: Nagkalibang og dugo.
1: Ah, nagkalibang kag dugo. Okay. Pila nagka-adlaw imong antos sa atong kalibang kag dugo?
2: Taud na pastor.
1: Ay, taud-taud na.
2: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Aba sina kay kuno Almoranas unsa bagha no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
2: Dugo jud sa puro pastor dan yang gikalibangon.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit og VG Max Plus?
2: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki imong nainom? Onya, nawala na?
2: Oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Kinsa ni Palihog?
1: Roldan, nakita niya pa sir sa Old Kibawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulungin ka pa sir. Doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday. Kaya kay ni Uli, sila baramag. Wala may power dito sa tindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka ba kapsule pa sir na ayaw ko migraine. Murag maulog ako mata pa sir.
0: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mukrus din niya sa kungtunga, sa mata ba, di ka sa agdang, wala na ba yun. Katukos ako na, mawag doon, ipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagapsol, na ayaw, di ka luyan, gino.
0: Salamat.
1: Wala na bumalik ang migraine ako.
0: Salamat, gino. Salamat, gigihan ka nga ni ka, sulay gika sa BG Max.
1: Salamat, kaya pastor, mupalit ako, gutro, wala, kaya kung pamilyari, akong ipainom, doon sila, isa kong bata, ala sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibate, kanang ngulungulo sa iyang kiting, huwag iyang, magala, ang iyang lukulukunan.
0: Mau ba? Salamat kayo sa Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo,
1: pastor? Mga almost 2 years akong migraine. Pero mawala, wala ba? Kaya, mabalik kung minom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano, di talagyan kayo sa Ginoo, pastor. One time, wala ka magkatulo, wala kapsol.
0: Okay. Salamat kayo, Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, pastor. God bless. One okay. Power sa inyong program.

0: Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ayos yes, Pastor Dino of Don Carlos. Kamusta sa imong asawa Pastor Dino?
0: Salamat Pastor sa Dio okay, nakatindog na siya pinaagi sa nakapalit pila Pastor Kuro o kidiyan di Jimak. Daro makatindog na gid siya Pastor. Salamat kaayo Pastor sa mga pag-aampong pod.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa gani iga na Dino?
0: Na stroke siya Pastor na ang iyang kuan ang ata sa tiyan namatay kay buros nito sa pagka-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igandino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa?
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw na siya. Agak-agako na po rin sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niyo ko sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo, ikarin sa manang Inday, yan ang Max ba? Huwag ko kapalibalit.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo sakit?
1: Sakit kay gulungin ko sir, gulungin mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil, nagpalit ko sa Inday, yun yan, uli, hindi sila maramag, wala na yung power dito sindahan kaya na, nito ko ilan na baro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo, kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag, maulog, ako mata ba sir?
0: Grabe dai ka sakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo pa mo cross din sa kung tuma sa mata ba gikan sa antan ko wala na bahin o katuo sa una. Mao ko ni palit ko BG Max sa sir. Wala ara magdapulo ka doctor na ayo gi kaluyan gi Ginoo.
0: Salamat
1: sa bumalik ang migraine ko.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka sulay gi ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kay pastor mo. Palit ako gusto ra kay akong pamilya ra akong ipainom din sila sa kung bata. Sa sakit yan til ka isa ra na ayo.
0: Ayo. Sakit ang til.
1: Magibate ka nang ngulo sa yang kiting og yang nga
0: mo ba salamat kay sa Ginoo pila nakadugay imong antos anang migraine mo
1: pasto mga almost 2 years akong migraine pero mo wala ba ya mobalik kung inom kog kape dili mo ni sa doktor ano gitaluhian kay sa Ginoo ba sir one time di wala ra magdapulo wala doktor.
0: Okay, salamat kay Igan pastor, salamat kayo.
1: Salamat pastor, God bless. More power sa inyong program.

0: Isa ni palayog.
1: Igan imay ni pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Patag alanib.
0: Okay, si ato igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, pastor ba? Kay nagnukta bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang igan kami ke. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O siya. Kaya baho dahil akong gipalitan nilang igan ilin kamiki.
0: Kaya maoy na ako. Kung sa'yo gipalit sa ilan na igan ilin kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya. Uban akong gipainom sa iya dahil ang subgarong doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo. Balik na po dahil ng taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Oo. Gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, pastor.
0: Salamat okay. Kisa di paliyo gani? Kisa to si?
1: Igan imay urungan.
0: Igan imay urungan. Lower patag alanib. Salamat kay Igan. Salamat.
2: Sir, kamusta man?
3: Nanagayit. Gusto mo magayon sa ako ang tiyan na to.
2: Okay.
3: Atun ba ba doon? Atun ay ang spring.
2: Spring.
3: Naglabang ni pastor. Tapos pag-uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe namang kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na. Ang taong ko na lang may. Ang taong ko na lang may. O gini ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon nga ba na anak ko na. Kuy, gapabalakan na ito ang paris na ito, kay grabe na yun, lukot-lukot na ito. Ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
2: Okay,
3: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe yun, nga gapaninto na ito, bugnaw nga singot, nga ikid masabot nga bastong mukakit na siya, mulukot.
2: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
3: Grabe ka kasakit, pastor, na moto na, wak ko magsaba sa kumbana na nag-inom kong Vigimax na dua, pastor, kay kapang hanggar naman siya matumiksinsyot, pastor.
2: Ah, okay, kay mag-hospital na mo, unta.
3: Mag-hospital na may, kay grabe mo na siya sa mabalakaw, na alam mo kapang batiyon. Alay siya, sige, pag-andam na diha, na dili mo kong lihat nga mag-andam, kay dili ginap at makuha na kong tiyan ba, na okay. Grabe gid nga kasakit, moto pag inom na ko Vigimax na arang-arang man ko kay nakautok na man ko dayon.
2: Okay. So naihangin dayon day sulod ang tiyan adto.
3: Oo.
2: So human adto naka nigawas ang hangin ni okay dayon imong kan.
3: Duha na ka buhok pastor akong nainom pastor tapos giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon giinom ko po dayon pastor.
2: Ang sobra, ang sobra.
3: Oo, ang sobra.
2: Okay. So human adto pinalang ka minutos na ayo ka.
3: 10 minutos.
2: Salamat sa Ginoo. Mga igan mo kadto si igan Lizel o Banlin Ramirez. Iris diha sa Maramag, kumusta o unsa may ato masulte? Unsa may mga maayong balita diha?
4: Sige mo na sa Vigimax, pastor ba?
2: Yes, Egan.
4: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Kung saan, napasmuhan, ang gutman guro to siya.
2: Oo.
4: May uli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Niya, grabe siya kabugnaw ang iyang lawas ba? Namo din to nga, ako siyang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
2: Oo.
4: Niya murag. Gipalingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang Vigimax nga duha jud ka buok
2: nga hatlok
4: jud ko.
2: Oo.
4: 5 minutes pastor, naulian jud siya no?
2: Pila edad sa imong anak?
4: 6 years.
2: 6-year-old, tapos naglaag pag-uli, luya kaayo? O oo, pwede
4: yung luspara, murag papil.
2: So, posibleng nga nagutuman to?
4: Oo. Yeah, akong gipainom ang Vigimax nga duha ka buok nga, plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
2: Duha lang ka, I mean, 5 minutos?
4: Oo.
2: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
4: Oo, duha lang. Marami ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kaya ikatabang ang Vigimax.
2: Glory to God!
4: Oo.
2: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: Sa ni Palihog?
1: Ikaw na yun eh. Dadaw.
0: Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon. Salamat po sa bisimak doktor kay ubag kaya kong ipon bag. Ina ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, ina ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat okay. Kayo, Ansel. Unsay kayuhan imong naangkong gamit ang atong Vigimax Plus uban sa panalangin sa Diyos?
2: Nanangaman ko enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit, unsa man?
2: Sa una, kanang hangakon kong ayaw ba?
0: Oo.
2: Gayon, nagtay ko o gizima, kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay mo paminaw karon kung para ka ni Adto, sa wak ka pa magamit sa Vigimax Plus.
2: Oh pastor, kanang iwang pagyo ko sa una kayo, pastor. Oo. Wala akong kalag. Karon na, uli
0: ang gana. So na day kay heart enlargement. So salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
2: Salamat na sa.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. O ga, salamat.
3: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng tiyan, pastor.
0: Ah, sige, igan. Palihog.
3: Ikan sila katumbalon, pastor. Nabutin sa dalay dayon. Gisagitan man ng tiyan ng akong apo. Luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo. O gisimak plus. Dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iisiyan, mayon na. Dula-dula na siya.
0: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
3: Isa na kapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
0: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
3: Taga katumbalon sila, pastor.
0: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
3: Oo.
0: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
3: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bagong botora sila.
0: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
3: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng udto, pastor. Ita, gumahan.
0: Oo.
3: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, pastor.
0: Oo.
3: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
0: Salamat siya kita ito mga Vigimax Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize siya siya. Gani, maupunin ako nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: na dipalihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Mag-testimony kong Pastor Bak, nag-inom ko BG Max. Ayun. Ang akong gibati, diabetes. Sa niaging buwan, nagkuan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 170 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong
0: dagan, iinom. Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama, anak ka, ubos, karon.
1: Oh, wala si Pastor.
0: Karon, Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tataw na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, Pastor. Nga daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga diri ra sa BG Max ni ubos gyud, Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Yes, akin sa Dipaloyog ug Tagaasa.
1: Kuan ay ganin sa Patuban ni Pastor.
0: Ganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti.
1: Pastor, kuno tang senior citizen nga member nga Egan Bidong Gabrielio.
0: Unsay iyang sakit?
1: Nakakrosya sa isa ka battle na hurot niya.

0: Pensate para yoga.
1: Rito, si Maya,
0: Hoy,
1: Pastor.
0: Iganizel, kamusta man Iganizel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimat.
0: Salamat sa Ginoo sa
1: Oo,
0: ipagamit
1: sila
0: sa
1: sa
0: Bijimax.
1: Binaog,
0: Yes.
1: Pastor.
0: Oo,
1: Pero wala ning Bijimat, Pastor. Nagpadayon, patingali, o tulo, o gana, ako ang kutoy, nabakot tayo. Tungod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang gumag Pastor.
0: Unsa kadugay yon ang antusimo si Mong Totoy nga matud mo nagubag og gatulo ganana?
1: Kung ano Pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad
0: Uy,
1: Pastor. Ang
0: dalaga ka pa adto.
1: Wala ka po ang akong anak. O, oh, dalaga.
0: Dala ka hantod nga naminyo ka og nakaanak og tulo.
1: Oh, wala ni makutong sa akong tulo ka anak Pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag og ganana.
1: Baho man Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo nakainom kang Vegemax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vegemax Plus to. Kung anto, kami napulok pa kabuok Pastor.
0: Oo. Oh.
1: Tapos, ipatuluan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyang ang pagtulo. Tapos, ang mulmul kayo siya. Ang pink-pink siya, ang color.
0: Pilay mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na Pastor.
0: 40. So, 19, 40. Tapos, so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antukan na din Pastor, i-advise na ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan, nakapun ko na akong pitas tutoy, kabati mong lalag sa pitas. Pero wala ko mo kuan Pastor, kay
0: lisod
1: tayo o wala tayo ikipatino. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo Pastor.
0: Nga niabot ang Vegemax. Salamat kayo, Igan Lisel Tagaba.

0: Sa Lipaliog?
1: Igan imay ni Kustor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Kustor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, Baramag? Asa Alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan?
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Kustor ba? Kay nagnupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang... Upawan ako kay nag-uloy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na lata-lata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Kaya baho. Akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan na Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then, kanang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Then, ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Nabalik na po rin ang taas. Ang buhok.
0: Ulat ng katol?
1: Gamay na lang kayang katol-katol siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib.

0: Yes, kin sa dipaliog?
1: Igan diring ni President.
0: Yes, igan diring sa ato igan diring.
1: Asong mama igan bang yung guiter bito sa liog kay nagamay na ba ya?
0: Ay ni gamay na. Dako pa kay yung guiter sa una sa liog niya?
1: Oh, dako na yung guiter niya. Karon ni kupus-kupus na.
0: Kupus-kupus na pila ka buk ang nainom.
1: Nakapalit man ko diya og isa ka buk.
0: Isutelia. Yes.
1: Anam-anam nun niya inom.
0: No, okay. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
1: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung mapalit ko Vigimax.
0: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutilya na apo diya

0: sa Nipaliog?
1: Si Annabelle nga pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino Pastor ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Nga, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumungusog siya, di naging mulingi ang iyong liog. Nga, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, mga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, e akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, yung sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun, Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato pa, gamay na lang nabilin kay imong nakuwaan ang daan. So, imong...
1: Oo, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, kasi mong banal, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa na, Pastor, kaya isa na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor, oo. Sinulog niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na to store, si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba, ba na
0: diyan. Yung trabaho magulpanday niya. Stress kay siya ba, gulibikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
1: Tapos,
0: kapag di kayang lawas, pag abotin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya, duha ka buok niya. Pag abuntag, hindi siya ngalami, kung ang kaiyang paminaw, murang tauhay kung kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.
2: Yes, akin sa ni palayog og tagaasa.
0: Ito ano ya, Igan in Patuban ni Pastor.
2: Igan in Patuban og Barangay San Francisco Don Carlos, unsay ato masulti?
0: Pastor, ito gyud ang senior citizen nga member nga Igan Bidong Gabrielio.
2: Unsa iyang sakit?
0: Nakakrush siya sa isa ka isa gyud ka battle na hurot niya, Pastor, nakurat gyud.

0: Lianel Kasurdan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan Kasurdan.
1: Oy, taga-Lurugan, Lian. Ayos, ose at masulti.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasurdan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasurdan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa baka, no? Unsa dai imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Kasurdan, yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes,
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Pastor Igan Indaneng.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na dahil?
0: Yung trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos di kayo ang lawas. Pag abutin sa balay, halos marang din na mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o buha kabuok niya. Pag abuntag, hindi siya nga lang, hindi ko na kayo iyang paminaw. Marang tauhay ko na kayo.
1: Ini ato mong Video Max Plus actually maay ni siyang energizer. So ba ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Video Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.
2: Gusto ko maayo nga butang. Nakaluri ato mga kauban ng Ginoo. Sa ato mga pagkakaw.

0: di Palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan of Del
0: Sur. Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayong ako ituan ng aking apo. Ginagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oh.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Inspirasyon ang gigising sa iyo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Usak maayo nga buntag, ahala ka natutanan mga idan o nga mga sukitig paminaw na ito programa sa Pinagpalang Musika. Usak ka bandian o kay gayunan nga magkikuban ka ninyo. Niliga sa iyo kabuntago na mga igan ni nga adlaw nga Biyernes. Usak yun tinako nga panalangin sa kasa sa kinabuhi sa Diyos nga gihatagan niya sa patag-usak ka nato. Diin kita magkauban karon niri sa iyong kabuntagon o bansa na kong agrasya o panalangin sa tulabong mga gaho mga igan. Sa ngalan sa itong pinalanggang main anchor nini ato ang programa sa Pinagpalang Musika, si Pastor Dan Nagalio. Ang makikuban ka rin sa iyong kabuntagon, ang iniubos ng alaga at higalas kanginan. Uli po sa pagsangyo sa maing balita, Pastor Joseph ayong makikuban ka rin dinig sa iyong kabuntagon sa atong programa ang inugi kadunay nga ginasubaybayan ang atong programa sa Pinagpalang Musika. Kumusta man mo mga igan karon sa inyong mga nahimutangan? Unsa kita nang hinaot uban sa grasya og pandalangin sa tulabang makagahom. Anata karon sa maayo kang pagpaminaw ang atong atag sa tagsak ka mga pagpanikay-sikay. Na kita niga ang uban nagaandam karon na kay mag-adto na stag-stag sa mga umano baynaw sa ato tanan ng mga nagabiyahe. Amping mo mga igan kay ulan-ulan diod. Amping mo mga igan no nga labi na ron nga naay mga kadanlog sa dalan. Ato handom nga mag-amping diod ang atong mga drivers, ang atong mga nagamaniho sa mga motorsiklo kay dadlog kayo ang dalan. Ganihan nagbiyahe ko gikan sa among puluyanan. Dako kay kong pasalamat sa Ginoo nga nakikuban siya kanato. May dagat ta dinhi sa ato ang studio sa ato nga sibihanan sa 98.5 Radio Kaibigan. May dagat ta dinhi, salamat kay sa grasya sa atong Ginoo. Bueno, sa tanan nato karon nga mga igan nga nakamaminaw sa mga nagkadaiyang nga mga partner station ko din asa nakahook up kini ato nga programa sa Pinagpalang Musika. So akong gitunol ya kaninyo ang pagpangumusta. Labi na sa ato ang mga nakamonitor karon ini sa yung kabuntagon. Bilya Facebook Live sa ato ang page sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City. Salamat kay nga nakamo karon. Og sa tanan nato kang maigan karon nga nakamonitor, mamahimo ninyo akong teksan sa ato ang numero sa 0963-091-2005. Ako pagkabalik ko maigan ang ato nga numero, pwede niyo paabtan sa inyong mga mensahe. Mao ang ato nga cellphone number sa 0963-091-2005. Mga igan, mao na ang inyong pwedeng paabtan sa inyong mga mensahe pinagi sa atong via messenger. Via messages sa atong face cellphone number o hotline number. Yung manusap sa ato ka mga Facebook viewers, makahimu mo pag message pinaagi sa ato ka Facebook page sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City o baka sa akong messenger mga igan, mahimo ninyong ipabot. Pwede niyo ipabot ang inyong mga mensahe pinaagi sa atong messenger Joseph Ayong. Ato messenger mga igan ha, Joseph Ayong. Doon ay doon ako account sa Facebook mo pero kung inyong itype, doon ay Joseph Gargar Ayong o Joseph Ayong. Ang Joseph Ayong mao na ako active account mga igan. Pwede ninyong paabdan sa inyong mensahe ka ng isa, di na na ako ma-retrieve. Basin siguro na ay naka, kuan bitawan na bitaw. Naka, himo pag-open ana nga, di na na, I mean, hack maguna siya kanhi. O nga, ato nga gi, pangalingitaan, pamaagi nga ma-retrieve, pero di naman ato ma-retrieve mga igan. So, ang ato active account, mawalan din na nga, na Joseph Ayong mga igan.

Okay mga iga, nag-ato oras 5 minutos makalipas sa oras alas 4. Ato sa tagabagtaga di mga mensahe karon nag-abot sa ato nga via live. Oh. Doon na tayo ubay-ubay nga mga nag-monitor ka na ito pinagi sa ito via live. Ako na ipanimbaya si Igan Gian Kasipong Diligo. Salamat kayo. O yung masab ni Igan Nineta Landasan. Good morning, Pastor. Salamat kayo sa pulong si Ginoo. Watching live from Maluku, Manolo Fortits, Bukidnon. Salamat kayo. Yung masab ni Igan Tata Puntilyon. Yung muntag, mahal na mo, Pastor Joe. Dalay ko ng Diyos. Sayang kayo. Nagpaminaw na ako. Nagtanaw din ni Sharon sa Igan Tata sa Tawas. So, salamat kay Igan Tata. Iyong manusab ni Igan na Padoy. Mayong buntag ka ni mo di Igan. Iyong manusab ni Igan Junalin Layawon. Mayong pagpaminaw ka ni mo. O gani Igan Vicky Uyanib. Mayong pagpaminaw ka ni mo Igan. Iyong manusab ni Igan na Mariano Arusalina Mariano Pante. Good morning, Pastor. God is good all the time. Watching from Dabungdabong Mailag. Salamat kayo, Igan. Thank you kayo. Ayaw manusab ni Igan na Consolacion na Boy Sir. Blessed morning, Pastor Joe. Watching live and listening in Adlay, Carrascal, Surigao del Sur. Malipayo na kung nagpaabot sa mensahe sa Ginoo. Salamat kay Igan. Okay, manusab ni Igan na Vicky. Ay! Ate Vic, maing muntag diya kanimo. Ako din pa ni Baya, no? Tanang mga kaigsuunan na to. Mga Igan diya sa may Kiara Don Carlos Bukinon. Nga diin ako ng yutang na tawhan. O nga yutang din na diata na mulat sa ato nga pagtubo, mga igano. Salamat kayo. Alamin na sa mga kaigsuunan na ito diha kang pinalanggang Honorable Councilor Randy De Gracia. Maing pagpaminaw kaninyo diha tanan. Yung masab sa mga Heron family, Francisco family, o Malinaw family. Of course, no, sa tanan na itong mga kaigsuunan diya. Di na ako ba, punapod, labi na diyo ni sa akong mga ayaan, diya napita si Sister Soprida Ayong, Sister Brida Ayong, ni Brother Robert Alberto Ayong. So, salamat kayo. Usapod, binagang apuhan si Brother Lucio Ayong sa Vicente, sorry. O sa akong mga ginikanan, usap, mga kasilinganan na mo diya sa may barangay Bukbuk. O, Brother Gober Ayong, kaupang ni Brother Leslie Ayong, may pagpaminaw diya ka ninyo. Sa atong mga kaigan diya sa Bukbuk, no? May pagpaminaw, labi na doon sa mga kasilinganan, Flores family, of course, sa Senadora family, o Kurumo family. O mayong buntag diya, no? Laras na sa itong mga kaigan diya, iparandam ko ninyo. Tingsi ko ninyo, pinagi sa atong sa ato ang phone number, pinagi sa 0963-091-2005. Ako malikod, mga igan, ang ato nga phone number nga pwede niyo papitan sa inyong mensahe, 0963-091-2005.

0: Tagano itong pagtagausap alain mensahe karon nagabot biya sa ato live. Hakikan kang Silvia Salaniatin. Salamat kayo, no? Tanang maigan na to, Sprok Utsukulasihan. Salamat kayo. Yaman sab ni Egan G. Lord Rosalinda. Pastor, may muntag niya kanimo. Nag-sumay. Igan na to sa Hingook City. Oga ni Viverlin Babalaba. Og ni Egan Susan. Og ni Egan Ruth Alcardi. Og ni Egan Jinky Bravo. Yaman sab ni Egan Cynthia Sevilla. Og ni Egan Idna Madua. Good morning, Pastor. Nagtanaw siya sa Lantang Valencia Buhol. Sa tanan na tumaigan niya sa Buhol o nakapaminaw sa partner station na to niya sa Buhol. Ha? Nakalimot ko. Taon-taon naman kung yung tamang igan. No? Sa may Buhol. Oh, salamat kayo. O sa tanan na itong mga partner station kung asa karon naka-hook up mga igan, please iawa magkukuya. Mga 40 kapin ka mga radio station na ito. Kung asa napita naka-hook up ang programang Binagpalang Musika. Of course, diya sa may Big Light Radio o Big Light FM sa Kibawi, headed by Pastor Eli Tinaco. May pagpaminaw diya sa tanan na tumaigan. Yung mnosab sa Gipo Sambuanga. O, may muntag diya kaninyo. O, ingon mo sa mga igan sa diya sa may Hinguog o dito sa may Surigao Banda. O, sa manam ito mga partner station, palihog inyong i- padayag mga igan nga naamo karon nagakauban ta pinaagi sa ato nga mga partner station. Okay, og sa tanan nga mga nakamonitoron pinaagi sa inyo nga mga radio, palihog ipaabot diyo inyong mensahe. Dako na lamo nakalipay mga igan nga wala lang ko nag-inusara diri sa booth, wala mi nag-inusara diri sa booth na adi kamo karon diha karon sa inyong mga lawak og naata nagkahinabiay. Oh, grasya sa Ginoo nga naata karon nagkahinabiay og inyong gipadayon sa sayong kabuntagon ang pulong sa Ginoo og ang grasyag panalangin sa Dios. Amen mga igan. Dalaygon kang Ginoo. Ato ay pabot usab ang pagpanibay gikan ni igan na brother Jewelry Ocampo. Good morning, Pastor Joseph. Atong dalaygon atong Dios nindot na usab ang paminaw nga malang pulong sa Ginoo. Tanan dili kumpleto kung wala ang pulong sa Dios. Amen. Hallelujah. Salamat kinos tanang mga nagpaminaw diha karon sa Proctres Barangay Concepcion, Valencia City. Of course kang Igan Joy Hamisula. May pagpaminaw kanimo Igan Joy. Yung muna sab ni Igan Beth Bahulo. May pagpaminaw diha kanimo. Og na yung sab si Ramil, salamat kayo sa pagtabayayong nato diri no. Na karon din hi nakikuban nato sa ato ang studio booth. Yung masab ni Igan na Zinka Sabirul Sabalusa. Salamat kayo. Nagpaminaw siya sa Kaligutan Laak. Davao de Oro. Salamat kayo. Saan na tumaigan diya sa may Laak, Davao de Oro. Yung masab ni Igan Mercy. Tagnuay. Og ni Igan Raymond Maskida. Og ni Igan Kim Ramos. Salamat yun kayo. Namuro nagpaminaw. Og ni Igan Mary Jane na ginahan sa Mambuaya. Salamat kayo na sila karon nakamonitor usab sa ato pagpakiguban. Didiga sa iyo kabutagon mga igan. Og imong sab sa mga nagpaabot ato sa text via messages mga igan. Ato ra kuning taga agpagtagad. Nagpaabot sila silang mga mensahe dunay ubay-ubay na nato ka mga text messages. Uy, pagkadaghan naman diay. Dalaygon kay Ginoo. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo. Makadungog na usap kami sa isang kumuntagon. Nagpaminaw mi sa 90.7 Yellow Line FM. Rini Fabri Daini sa Lantay Procuno Pangantukan. Bukinon. Salamat kayo, no? 90.7 Yellow FM. Salamat kayo. Nakamonitor na ron. Ang ato ng mga igan diha. May muntag ni mo, Pastor Joe. Salamat yun kayo. Gikan kang 7723. Ano? 773. Salamat kayo. Naaraw na kamonitor si 773. Salamat kay si Ginoo. Dalay ko ng alam sa Diyos asa makaroon na pita. Okay, ang manasab, gikan kang 9846. Maayong muntag ka ni mo, Pastor Joe. Gimingaw mi ka ni mo. Salamat kay Igan. Bisa na ko gimingaw kunin niyo. Gimingaw kunin niyo eh. Iyaw ko mga igan, pero saan manigdakan matag mga obligasyon, mga buluhaton sa ministeryo nga din usap kita. Gipalanginan sa Ginoo nga magserbisyo. Diin, adakat ang mga appointment nga diin kita nag-travel. Ito nila ba yung mga simana no, dito tas Cagayan de Oro? Nakikubanta ni Bishop Mingadian. O man sa team sa GFN, salamat yun kayong nausap giin, abitan nila. O nakikduyog ta sa usak kapag ampo kauban sa atong mga kaigsuunan, mga igan sa may Cagayan de Oro. O gadiin mga igan na sunod simana. Ito na sa ito. May pila ka mga simana si itakot sa itong mga biyahe. O sunod simana mga igan, karong Lunes mo, ay apel ko ninyo sa pag-ampo na magbiyahe o sabta padulong sa Jakarta, Indonesia. O makabalik ta karong na pong August mga igan. O yung manusap pag sunod-sunod ni atong mga appointment sa Buluhaton sa Ginoo. So muna nga salamat kayo sa kagayunan, sa pribilihiyo nga nakiguban ko di Diyo o dako kaya kong kalipay nga na din mo'y kingawa. Lami na Diyod sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. 15 minutos na, nakalipas sa oras as 4 mga igan. Ito sa tagapagtaga din. Okay, may naman na text messages. Gikan kang 7136. Pastor, salamat kayo sa Diyos. Kariin, naanausap kita baka paminaw sa balaang pulong sa Ginoo. Labaw sa tanan, ikaw ba nagkanamo? Gimingaw ka. Salamat kayo. Sa panino ato igan. Oh.
1: Sa mahirap na kalagayan, ang ating mga magulang.
0: Kaya usaba, agikan ka ka 7921. Salamat, Pastor, sa grasya o kinabuhi. Agihatag sa Diyos. Nagpaminaw mi sa may Bulumulok, South Cotabato. Salamat kayo sa radio station yung ipaminawan niya, no? Salamat din kayo nga naamu karoon na nagpaminaw karoon dito klas kabuntagon. Pastor, salamat kayo sa gasa sa kinabuhi. Bye. Salamat kay Pastor nga diin ang pulong sa Dios mapaminaw na usab karong kabultagon. Gikan kang 3695. Dalaygo na kayo ang Dios Pastor nga ang kinabuhi niya anato gipahulam pagbalik niya. Og iyo man usab andam na kong maminaw sa balaang pulong sa Dios. Salamat kayo no. Nga andam na ka maminaw sa balaang pulong sa Ginoo.

Ibang usa ba diri sa atong live balikta? Igan kang Igan Burha. Good morning, Pastor Joe. Salamat sa Ginoo. Ikaw na po ang tingog karon, Pastor. Glory to God. Igan Inday Fardo. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo sa kabuntagon. Sankunan Manulo. Salamat kayo sa tumaigan diya sa may Sankunan Manulo. Okay, masam ni Igan Marjon Hiralia Orbita. Good morning, Pastor Joseph, watching from Kalikutan, Laak, Davao de Oro. Oy, pastilan. Abot ang atong Sibiya diya. Salamat kayo. Marjona Orbita Family, yung manusab sa Silvino San Jocelyn Obapo, Kiba, Silingan na nako, sila si taga Kaligutan, Tigpaminaw Pastor Joseph, og kadako Langguminis. Salamat kayo. Yung manusab ni Igan Idilin Presilias, salamat kayo. Nga nakakaroon nagkikuban na ito. Ito sa nitagagpagtagading nagpaabot yun sa ilang mensahe. Pinagi sa ito mga text message. Good morning, Pastor. Minaw na po kunin mo karoon. Ay, salamat kay Pastor Bing. Pastor Sabino Pilar ka. Maing pagpaminaw. Salamat kay Pastor Bing. Nakakaroon nagpaminaw. Ako pinalangga nga may pamiani. Nakakaroon nagpaminaw si Pastor Bing. Sabino Pilar ka. Sumaya bukbuk dun Carlos Buginon. Of course, ari sa tabihis sa itong messenger. Ako sa nga, iabli ang itong messenger kay daidagan ng mga nag-appear ng mga messages na ito via sa itong messenger. Good morning, Pastor. Salamat sa itong Diyos. Kaya niya napunta, nagkamata ka niya. Amping kanunay, Pastor, salamat kayo. Well, sa itong mga friends sa messages na ito, mga nag-request. Of course, sorry kay mga igan ha kay sa mga nagpaabot sa inyong mga mensahe via sa ato ang Facebook. Gikan kang Dung Bernal, Pastor Bernal ni. Morning, Pastor. Minaw mi diri sa Moswagon. Salamat kayo sa tarong mga igan to sa Moswagon. Labi na din sa among makaparintihan. Maing pagpaminaw di akadid niyo. Sa may Mauswagon. Si Pastor Bernal, may muntag ka nimo, Pastor. Salamat kayo. Dadi aron sa may Mauswagon, Don Carlos Bukidon, San Antonio, Kawilihan, o sa New Iloilo, daghan na nagmonitor na ito di hadapita. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw o iyong manusab sa tanan nga mga kaparintihan na mo. Salamat din kayo. Gikan kang Igan na Gina Taniula. Morning, Pastor. Paampok ko sa akong anak. Yes, at we will pray for your anak. Imong pinalangga nga anak. Igan Beverlyn Daugan. Good morning, Pastor. Watching from Brooklos, Talakag, Bukidnon. Salamat kay Estan na tumaigan sa Talakan. Igan Glyn. Pastor, good morning. Salamat sa Dios. Gipamatata niya. Great nako ang Hayag Family. Mankulintas Family. O Garcia Family, o sa tanan na lang na minaw, Pastor. Diri sa Dalirig, Manolo Fortits. May buntag sa tanang maigartos, Dalirig, Manolo Fortits. Good morning, Pastor Ayong. Gikan kang Igan Norma Morente, o ni Igan Virgilio Basinga. May buntag, Pastor. Salamat kayo sa mga Igan na to, sa may Kampuan, Maramag, Bukidnon. Yung nanusab karon ni Taklas Kabuntagon, ako sa bitunol ang niya, pagpasalamat kang Igan Edwina Caritsusa nga nakaroon nagkiguban diha sa may Bantuanon Lantapan Bukidnon. Salamat kayo. Well, mga Igan, hiling sa iyong kabuntago, no? Ako di ay pasalamatan usab ang mga nagpaabot sa inyong mensahe sa pagpangumusta. O dagan kayong mga kaigan na to, nagpaabot sa inyong manikada yung mensahe sa pagpangumusta. Pastor, kumusta ka naman? Nalipay kay kong dako, mga igan, nga nadi ay ang inyong pagpaminaw diyon kanunay sa pinagpalang musika. Ito na yung magpaabot yung mensahe. Kaya kung kalipay, mga igan, nga naanay mo o inyo ato giuna ang ato labang makagahong mga Ginoo. Nilipad na mo ato sa mga nagkadaera itong buhaton. Daghan man yung mga buhaton, mga igan. Daghatag mga tagsataksa ka mga pagpangamudlay sa kamot. Apan ato yung giuna ang Ginoo. Sa ato nga mga pagpaningkamot. Ato yun nga giuna ang ato nga Diyos. Salamat yun kayo mga igan nga daamo. Nga dunay kasing-kasing anak.
Pinaagi sa ato nga pagpaminaw sa pulong sa Ginoo mo niya makadala nato kaligon sa atong pagtuo nga makasugakod ta taliwala nining kalisdanan sa kalibutan nga atong ipuyan. Aga sa ato mga igan labi na diha dapita sa may Sinuda Bukidnon. Salamat yun kay mga igan. Kung ako na ipanimbaya no ang ato nga mga igan diha sa may Magsaysay, Quezon, Bukidnon. Ayaw nga pagpaminaw diha kaninyo. Salamat yun kayo nga nagpahigayon ta diha diha yung usak Values Formation and Moral Recovery Program diha. Salamat kayo sa itong barangay captain nga nagpanugot. Dalaygon kay Ginoo. Salamat usap sa pagtambayayong sa ministeryo nga diin kita nagpagamit sa itong Ginoo. Diin na diha itong mga kababayanan nagkikuban usab. Salamat yun kayo sa inyong mga suporta matagabi. Umusap sa akong pinalangga nga brother si Pastor Edmond Ayong. Salamat kayo nga nagtambayayong sa buluhatod sa Dios. Salamat yung kayo. Nagtambayayong ito nga pinalangga nga kauban usab sa buhat o pinalangga iksoon sa unod ug bukog. Og sa dugo. Salamat kayo. Well mga igan, balik ko na ko sa tanang mga partner station. Asa mo dapita karon abot Visayas and Mindanao nga nakapaminaw sa malang pulong sa Dios. Balik ko na ko, dako kaya kong pagpasalamat nga na ako karon sa lood sa inyong lataran. Via live, via Facebook. Kung ano nagka-view na to, good morning, good noon, good afternoon, yung mga sa good evening. Sanglit kini ato pagpakikuban, inyong mga madunggan, inyong mabatian, inyong matanawan, pinaanggi sa kagamanang teknolohiya sa atong Facebook. Ano sa makita kini via sa atong replay broadcast sa atong sabga personal Facebook page. Sa atong maigano, ako sa pong gihangyo mo nga. Please follow sa akong personal Facebook. Just type Joseph Ayo. Nadihan ako sa doon sa tayong mga punchline, pinaanggi sa atong mga religious messages. Adiha mga igan, og yung marasam sa ato YouTube channel, LHMNI, LHBN YouTube TV. Adiha mga igan, marasam din yung ato nga YouTube channel mga igan. Bueno mga igan, ang atong oras, 25 minutes past by the hour of 4 now.

Yung manusab no, ako na ipanimbaya ang si Igan Hida. Oh, salamat kayo, nakamonitor na to ron. Salamat din kayo nga naamuro nakamonitor na to sa atong pagpanikugan. Yung manusab ni Igan Diding Sibug. Oy, Ma'am Ding, may buntag niya ganin mo. Salamat kayo no. Nga naaron sa wao nag paminaw si Ma'am Diding Sibug. Salamat kay Ma'am Ding. Okay mo sa Igan Gina Vernaldez. Dihan na sa may Tagum City. Salamat kay sa itong mga Igan sa Tagum City. Okay mo sa Igan Glean. Salamat kayo. Iyang ipanimbaya ang iyang mama. Salamat kayo. Okay mo sa Igan Norma. Salamat kay Igan Norma. Ipanyari kibingaw ko nung siya pag-ayo. Salamat kayo. Yung manusap ni Igan, Nanay Pearly. Salamat kay Nanay Pearly. Mingaw po guni mo, Nanay. Yung manusap nga, doon ay mga nagpabot sa ilang mga prayer messages, no? Prayer request sa Ginoo. At unang dalas pag-ampo, rest assured, hindi man ako maminsyon, pinagay sa ito program, uban sa grasya sa Ginoo. Inyo diyong matagaan ko siguraduhan sa ito nga personal prayer. Mga Igan, inyo diyong ato idala na sa pag-ampo sa itong Ginoo. Oh, ayaw mong pagpanuko, pagpadala sa inyong mga prayer request, pinagi sa itong phone number 0963-091-2005. Ako balikon, 0963-091-2005. Iyon mo sa maingan, pwede ninyong ipabot ang inyong managadaiyang mga religious concern. Oh, sa mga religious concern, pastor, ka ng mga counseling, sa mga kaigsunan. O oh, may kalimbigitan sa itong pagtubo, sa espirituhanong pagtuo. You are free, mga kaigsuunan, to send mga Igan. Ayaw mong pagpanuko. Tuod kay kami ng inyong mga lagad, andam yun may kanunay sa pagservisyo niya kaninyo. Uban sa grasya sa itong Ginoo. Salamat kayo sa itong mga active viewers karon nga naakaroon sa Facebook. Salamat kayo. Nga naamuron, nakamonitor, o labaw sa tanan. Makikuban ako diha kaninyo. O nilintak na sa kabuntagon, mga Igan, ato nga sa dipat na magahimo sa mga pagtuon sa balang pulong si Ginoo, no? Akong gagyo mo nga palihugwa ang inyong mga ballpen, lapis o papel. I-take note ninyo ang mga verses, labi na yun sa mga spiritual point nga ito pagkatunan karon. Kay kini mga Iganda, kung biya kayo hindi kahimuan yun sa ato ang pagtuon niya sa ato labang makagahom sa ato Diyos. Kini mga biblical point na ito, mga Igan, no? Dako kayo na yung mga Igan. Kaya sa panahon nga diin ta magahimo sa pagpakibisog labi na sa ato nga kanabitaw espirituhanong pagtuo sa Ginoo. Kinaamo dito tayo mga pagsulay maigan. Ato nang ma-review bueno no sa ato nga mga igan nga nagpaabot og request mahitungod sa kanabitaw Bible. Mga ilan di ko pasensya mga Igan nga na out of stock as of now nga ato nga mga kaigsuunan nga nagpaabot yun nga gusto sila sa pulong sa Ginoo. Sagli lang katong tanan na to nga mga kaigsuunan nga naghandom. Ilan mo kabalaka kay o natay ato nga mga ihatag nga Bibles from our sponsors. Ako na ipadala di ka ninyo mga Igan. Doon na pa ubay-ubay nga wala na ito matagay. O doon ay kapinas sa 200 nga ito natagaan. Glory to God. Salamat sa Ginoo. Kapinas sa 200 nga mga pulong sa Diyos at wala distribute. So, ato di nga iampo sa Ginoo. Doon ay mga Igan na ito nga nagpaluyo sa paghatod sa balang pulong sa Ginoo. Salamat din kayo. Ninitak na sa kabuntagon, mga Igan, mag-ampo ta. Maminaw tag-usa ka pinasay ng awit. Inisay ang kabuntagon, ang awit nga naguluhan, unahan dito sa suba. Tali ni problema ang ato na sinatian, mga kaigsunan. Kining problema ang ato mga gisagubang, mga kaigsunan. Doon ay puloy-anan. Nag-iandam ang ginoon ato. Diin kining puloy-anan, maugid ni ang ato nga tinguha mga kaigsunan. Tuod kay kining puloy-anan nga tuipuyan ni kalibutan na. Tempura lagi yun kini. So po sa maigan sa pansini pa ni Ana, maghimot ang pag-ampo, paghangyo sa Ginoo. Nga mabat na nato ang kunsat sa blang espiritu samtang kita maghimo sa pagtuon sa iyong mga balaang pulong.

Amahan, namo kabalaan kino. Salamat yun kaayo sa gasa sa kinabuhi ng ibong ihatag. Salamat yun o Diyos sa ibong mga panalangin. Namo sa tanahan sa ibong dakong hukma. Ngayong itunol ka namo kino. Dalay kong kay ibong ngalan, inisay kong kumuntagon o ba't sinagang panalangin ngayong ibukbo ka namo Diyos. Salamat kayo Diyos sa gasa sa kinabuhi. Wala mo gayon kami pagbiyae, iubanan mo gayon kami. Ginoo, hindi sa iyong kapuntago. Nagahon niyo, bikanin mo, Diyos. Santa kami karoon magatuon sa iyong mablang puno. Ang ministry sa Holy Spirit, ang anointing, power maangko na po. O kining imong mga pulong karoon ka among pagatutan. May mo kining usa ka dako nga instrumento sa among kalig-unan sa pagtuon di akad imo, Diyos. Apo, binibog ino. Salamat kinining matamis ka kabuntagon ka kami mag-auban di akad imo. O paniyong pag-isulti ka na mo. O paibang lungi kami. Mita lamang ako, Diyos, ka instrumento. Kapamahimog, Ginoo, na magpamakba sa imong mga balaang pulong karoon din imo taga. Dalay ko ng imong ngalan, o bansin ako ni imong kagaw. Dalay ko ng imong ngalan, o bansin akong grasya. Kanin ang imong pagpakamay, babat nagmahangkot. Sa ngalan ni Jesus, na among ito.

Galaygon kay Ginoo mga igana sa matahom nga awit. Gawin sa hikiniya ka nato. Usahay na ama yung mga kasakit nga itong matagamtaman. Usahay na yung mga problema nga din ato masinatian. Abang mga igan,

ang ato nga kinabuhi din ang kalibutan. Dili magalungtad. Labaw sa tanan, ang ato nga kinabuhi ni ini nga kalibutan. Hinulaman lang sa Ginoo. O naman yun tayo mga kabalaka nga ato matagamdaman. Paninumduman na ito, kadunay Diyos nga nagkupot na ito. Dunay Diyos nga diin, nahigugma ka na ito, maikan. Labaw sa tanan, dunay Ginoo nga diin. Nagtawag ka ni mong kanako nga iyang anak ikaw. Kung ikaw anak niya, walay rason kapasagdaan ta sa atong aman. O sa mga ingan, karong katag na sa kabuntangon, duyog sa balaang alawiton sa Ginoo. Atong tunan ang suhito nga nagkanaingon. All our anxiety, cast all your anxiety on Him. Sabi ni Saya pa mga igan, atong ihatag, atong ilabay, baka ihulog sa termino pa sabi Saya mga igan. Ang tanan atong kabalaka, diha kang Kristo. So noonan ni nitaknas kabuntagon mga igan ang ato dyan. Atong tanan, mabalaka normal. Apan mga igan, kining kabalaka usahay, magadala kini kanato sa pagkalimot sa tinubdan, sa paglaom sa atong kinabuhi. Makalimot ta nga diin dunay Ginoo nga ato masandigan. Kaya mauni ang padayag ka nato sa counterfeit sa Dios nga maong yawa. May tungod ni ato mga kabalaka. Kabalaka sa ugma, kabalaka sa kaugmaon, kabalaka may tungod sa mga tagsa-tagsa na ito, mga gikabulikian, mga igan. Subo sa atong tunan ang pulong sa Ginoo sa pag-isgot ni mga igan. Ang sintono sa atong pagtuon karon ni siyang kapuntagon, makita kinisiya sa Unang Pedro 5:7 nga nagkanoon, ihulog ninyo ang inyong tanang kabalaka kay siya ang nagatiman ka ninyo. Mauni ang ato nga bersikulo o mensahe sa Ginoo. Kaya paabot ka na ito. Inisa yung kabuntagon mga igan. So ninitak na sa kabuntagon mga igan akong gitanaw ang pulong kabalaka bitaw sa ato nga gamahan ng teknolohiya pinagi sa ato nga internet. Kung mag-isgot ang kabalaka mga kaigsuunan, something it create a mental health affect mga kaigsuunan. Kung mabalak ka, tam, create na siya ka ng usa ka sa atong panghuna-huna. Problema, mga igan. So, ninintak na sa kabuntagon, mga igan. Daghan ang nag-antos na to ron. May tuon din yung kabalaka. Kahadlok. Ingon man usab, kasubo. O kakapoy sa una-una. Usahay dili makita, mga igan. No? Usahay dili makita sa uban ang atong mga gibang bati. Aban hinumduman na ito, doon ay Diyos nga nakakita ka na ito. Doon ay Diyos nga diin nagatanaw kanimong kanako. Ang maayong balita, mga kaigsunan, nga wala kita bihay sa Ginoo. Gitawag niya kita nga ihatak ang tanan na itong kabalaka. Itugyan na ito ang tanan nga ito kaniya. Kay pinagi sa pagtugyan na ito sa itong kinabuhi nga ito kaniya. Maangko na ito ang kalinaw sa itong kinabuhi. Inigtak na sa kabuntakon mga kaigsunan balihog. Itiknot ninyo ang mga punto sa pagtuon nga din ito makatunan karon. Doon mga bersikulo nga itong pagkasaluan. Kuwana ni ka mga punto mga igan. Pipila lang doon nalay. Upat ka mga punto sa ito nga pagkasalo sa espirituhanong mana ni sa iyong kamuntagon. Ang unang punto mga igan, mauning makita na ito sa Salmos 34 versikulo 18 na ganingon. Ang Ginoo nagaduol sa mga adunay kasing-kasing na bunga. God heals, God nears for those who have in a broken heart. Oh, mo na siya.
busa maigan kong nakasinati man tao kaya broken hearted. Nakasinati man tag problema. Ayaw kalimti nga wala ang Ginoo nagpalayo kanimo. Ang Dios naguban kanimo igan. Busa mo kining ang Dios nagsaad sa ato mga igan. Ang Dios nagsaad sa ato mga kabalaka. Ang Dios dili layo sa ato kasing-kasing. Naibalo siya sa atong mga luha sa kagabion. Luha nga diin, dili ta makatulog panahon sa atong mga suliran. Bisan wala makasabot ang uban sa atong kasing-kasing, bisan wala makasabot ang uban sa atong mga gipangbatyag mga igan. Panhinumduman nato, dunay Ginoo nga nakasabot kanimo igsoon. Wala nga punto nato nini mga igan nga wala ta maginusara. Dunay Ginoo nga naguban nato. Ayaw kablaka. Yan ang mga suliran nga din atong gipakipasugan. Kaya dahil Ginoo nga magtatagad ka nato. Dunay Dios nga wala magbuhi nato. Dunay Ginoo nga andam mo sa pupo kanimo kanako. Bisan tanaw sa uban mga igan, tanaw sa uban nga kanta kaning makasasala ta. Tanaw sa uban nga ang ato kinabuhi kada bitaw layo na diyo diha kaniya. Muna mga igan nga ayaw lang diyo ayaw lang paghimo pagkabalaka sa ato nga kaugalingon nga layo ang Ginoo kanimo. Labaw sa tanan ang atong makagagahong nga Dios. Wala naghimo kanato sa pagtagad. Ang Ginoo nakiguban kanato. Sa busa mga igan, ini sa iyong kamuntakon. Ayaw kalimti ang Ginoo na sayod sa tanan nato mga kabalaka. Itugyan ng Diyo nato di akaniya. Ay karong punto mga igan sa itong pagtuon karon ni siyong kamuntakon. Ihatag ang tanan natong mga kabalaka diha sa Ginoo. Tanan natong mga problema, tanan natong mga suliran, itugyan nato diha niya. Tungod kay nag-awag siya kanimo kanako sa Mateo 11:28 nga nagganayon. O mare kamo karon kamong tanan nga gikapoyan og gibug-atan og papahulayon ko kamo. Mao'ni ang pulong sa Dios. Ang pulong nagigamit din sa original konteksto ang pulong nga sa atong binisaya nga paggubad ihulog. Kining pulong hulog mga kaigsuonan itagak mga higala. Nagpasabot sa bugos nga pagsalig niya sa Dios. Dili nato kinahanglanon nga pasano nato kakita maginusara sa atong problema. Ang Ginoo andam mo dawat sa tanan natong mga kabalaka. Ikaw karon nga nagpaminaw do na kay kabalaka ihatag na sa Dios. Ihulog na sa Ginoo. Nagawag gud siya nato. Umari kamo karon kamong tanan nga gikapuyan. O kibugatan o papahulayon ko kamo. Pulog ni sa ato labaw makagagahong mga igan. Pulog din niya. Ato itugyan diya niya. Isanding nato. Ang pag-ampo dili lang paghangyo mga igan. Apan ang pag-ampo mao ang pagtugyan sa atong kinabuhi, ang pagtugyan lakip sa atong tanang mga suliran, sa atong labang makagahom nga Dios nga naglalang kanimo kanako, nga nagpangga kanimo kanako ug labaw sa tanan nagluwas kanimo kanako igan. Yes, glory to God. Dunay tay matugyanan sa atong kaugalingon nga problema ang atong Ginoo. Doon na may manghigala na ito, mutalikod na ito. Doon na may manghigala na ito. Nga din, musalikway kanimog kanako ang labaw sa tanan. Di na ito, masangatan sa itong mga suliran. Igson kapag laom, igan, ayaw, og kaguol. Kay doon ay Diyos nga makagagahom, nga nagluwas kanimog kanako, nga naglalang kanimog kanako, nga masangatan na ito sa tanan na itong suliran sa kinabuhi. Igan, dalay kong king Ginoo. Dalay kong king Diyos. Sa gasa sa kinabuhi, agyatag niya ka na ito, maigan. Ikson, ayaw,
ay di na tusulohon ang tusuliran. Usahay magod mga higad, kanunay na kuning mabalik. Nature na to ng tao, kinaiya diyo na to ng tao. Samtang naapatay mahimo, di na to itugyan sa Ginoo. Naatay mga suliran sa atong kinabuhi, mahimo tang atong unang mga lakang, malimta na to kanay Ginoo nga din atong masandigan. Nay Ginoo nga magtataga, nay Ginoo nga magtabang na to. Mangita tag ato ang klase-klaseng mga pamaagi, mga igsoon, mga igan. O, mo na ato ah. Apan mga igan, ang pulong sa Dios nagpahinumdum nato, ayaw sulod mo problema. Itugyan sa ato labaw makagahom ng Ginoo. Unsa man ang ato mga suliran. Itugyan. Uban magunahon nga, wala naman yun eh. Wala naman yung sulban eh. Walang uban, magsubo nga. Huwag commit og suicide. Yan, ayaw diyon, ayaw. Sabi na nga, we create as well a ministry. A ministry of comfort. Dati ministry po, ato na ikuan nga. With a partner of our local government units and as well as ato nga mga public schools, private institution nga matabangan na to kining problema sa kanabitang mental health program ang problema ang kaigsoonan. Nakiputan ini. Ato pa na i-materialize. Mga igan, sa ato mga kaigsoonan. Dangop mo sa ato ang mga magbubuhat sa Ginoo. O mga pari, mga pastor, mga imam na to. O, dool, tadangop tako na tayo mga suliran ng kaigsoon. Although we in the mood of finances we don't have. Sama sa mga apostoles ni Ginoong Hesus, sa panahon nga nangayo sila, glimos mo yun sila, wala mi salapi ni bulawan nga ikatunol nga na kaninyo. Aban tutok ka namo, same as the word of Peter. Tutok ka namo. Kini Hesus, kabugidala, sa ngalan ni Hesus, maangkod ni mo ang kaayuhan. All the friends, we as your servant, we don't have the same as the world that we it can offer. Apan sa ngalan ni Jesus, ang among giserbisyon, sa ngalan ni Jesus, ang atong gilagar. Mao ang amo ng pagdala di kanimo, nga mao ang isa sa mga importansyang butang, nga makahatag og paglaom kanimo kanako igsoon. Maunsa man atong suliran, dili maoy solusyon, ang pagkutlo sa kinabuhi. Apan ang bugtong solusyon, dunay solusyon sa tanang mga suliran sa atong kinabuhi, pinaagi diya kang Ginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Ikatulong mga igan, ang pulong sa Dios nagpahinumdum ka nato. Ang Dios nagatiman kanimo kanako. Ang una Pedro 5:7 nagkanayon ang balaang pulong sa Dios, kay siya nagatiman kaninyo. Kini mao ang sinugdan nganong magakasilag kita nga ang gugma sa Dios dili mausab bisan pa sa atong kahuyang. Amen. Bisan man usahay mga igan sa atong kinabuhi mo talikod ta sa atong Ginoo. Bisan man sa atong kinabuhi, isalikway na to ang Dios. Bisan man sa atong kinabuhi, dili na to siya mauna sa atong kinabuhi. But God still love us. Ayaw kahadlok, kay ako nag-uman kaninyo, pagligon ko ikaw o tabangan ko ikaw. In the book of Isaiah 41:10. Ligonon ta sa Dios. Ligonon ta diya kaniya. Ang ato lamang paghimoon sa atong kagalingon, ayaw bulag diya sa Ginoo. Ayaw bulag ka. Pakiguban diya kanun ay sa Diyos. Sandig sa ato labaw makagahom ng Ginoo. Kay pinaagi sa pagsandig sa ato labaw makagahom mga igan. Ang Diyos kadunay magpanalangin ka na to diya kaniya. Katapusan mga igan sa ato ng pagpamlandong. Iksoon igan. Ang kalibutan nagsinggit karon sa kalinaw. Ang kalibutan nagsinggit karon sa paglaom. Aban igsoon, walay lain nga tinubdan nga maangko na to ang tinuon nga kalipay o makaplagan na to ang tinuon nga kalipay o kalinaw, pinaagi lamang diha ni Kristo. Busa ang katapusan nga punto sa atong pagtuon mga igan. Ang tinuon nga kalinaw, ang tinuon nga kalipay, makaplagan kung mga lagad ta sa Ginoo. Amen. Yes. Tinuod dili tayo exempted sa mga pagsulay, mga igan.
dili ta exempted sa mga suliran sa kinabuhi. Apan igan, kung ang atong kinabuhi anadya ni Kristo mga igan, maangko na to ang kalinaw, maangko na to ang kasiguraduhan labaw sa tanan. Kung ang ato nga kaugalingon na adya kang Ginoong Hesus. Kaya ang pulong sa Ginoo nagkaingon sa Pilipos Kapitulo 4 mga versikulo 6 hangtod sa 7. Ako magabalikon, Pilipos 4, 6 o 7 na ganyan. Ayaw kabalaka, bisan unsa, kundili, pinagi sa pag-ampo o pagpasalamat. Ipahibalo ang inyong mga hangyo sa Dios o ang kalinaw sa Dios magabantay sa inyong kasing-kasing o gunauna, pinaagi kang Kristo Jesus. O ni mga igan nga, dilidyon pinagi sa kalibutan. Dilidyon pinagi sa ato nga mga kaugalingong pagpaningkamot sa kusog. Apan pinaagi ni Ginoong Hesus mga igsoon. Pinaagi ni Ginoong Hesus ang kalinaw, ihatag ni Hesus. Dili pareho sa kalinaw sa kalibutan. Dili paliho pareho sa mga butag ay tanyag niining kalibutan na. Kaya ang mga butag ay tanyag niining kalibutan na lumalabay ra gyud kini. Kaya kung naatay ni Kristo mga igan, kung naatay Diyos sa atong kinabuhi, ang atong kinabuhi, ato na napasikuli niya sa Ginoo mga kahigsunan, ano experience, a born again experience mga igan. Bisan ano na tayo problema, bisan doon na tayo mga naganayang suliran sa atong kinabuhi, bisan ano na tayong tagsa-tagsa ka mga pagpagbisog sa atong kinabuhi mga igan, mahimong makabot nato ang kalipay, maangko nato ang kalinaw, kay ang presensya sa Dios ana ang nakikuban nato. Ganun doon natin kalipay, ganun doon natin kalinaw, ganun doon natin paglaom, tungod na sa presensya sa Ginoo, tungod na sa kaayo sa Ginoo, tungod na sa gahom sa Dios mga igan. Hindi taklas ka buntagon na mga igan ko. Bisan bugat kaayo ang imong suliran karon nga gibati, bisan unsa man ang imong problema ato problema karon nga gipakigbisugan mga igan, ang Ginoo nag-ingon kanato, ihulog ninyo kanang tanan kabalaka diha kanri kanako. Ihatag na ninyo, ayaw gud ninyo suluha. Oh. Ayaw pasana, dili nato pagpasanon ang ato nga mga suliran sa kinabuhi mga igan. Ayaw pasana. Ayaw pasana ang atong suliran nga dili angay natong pasana. Salig sa Ginoo kay siya nagatiman ka nato ug dili na niya biyaan mga igan. Kung doon naman tayo suliran sa atong kinabuhi, usahay mutanaw ta sa tubangan, wala na'y sulbad. Mutanaw ta sa tuog, wala na'y sulbad. Lambigit mo talikod ta, mutanaw ta sa likod, asa mang sulbad ini. Maglibog tag-asa na tanapita padulong mga igan. Apan mga igan. Alantungan na'y gasulbad og sunusyon. Mao ang pagluod, pagyahat sa tahas sa langit. Kay pinaagi niini, maangko na itong kasulbaran. Please, Satanang, mga kaigsunan na itong nagpaminaw ron. Maunsa man ang problema ang inyong ipakibisugan karon mga igan. Mag-ampo mininyo nga inyong mga alagad. Huwag iyong manusap, i-ampo mininyo mga igan. Kay kitang tanahan mag-inampuay sa mga nagadaiyang mga suliran nga diin atong ipakigbisugan sa atong kinabuhi. Kay kitang tanahan dili ta exempted sa tanang mga pagsulay nga diin gitanyag sa yawa mga igan. Dili ta exempted. Kitang tanahan dagbisugay sa matagusa. Soon, kung doon natin kabalaka, kung doon natin kasubo, kahadlok o kakapoy sa itong kasing-kasing, balikon ako. Dool kang Jesus, ihatag ka niyang tanan, ang ginumaw ang atong paglaom, mo atong kusog, o labaw sa tanan, ang atong manluluwas. Mga igan sa atong kinabuhi, mga igan, ang atong Ginoo magluwas ka na to.
Dinitak na sa kabuntagon, kinsa man ato ron ang dunay mga suliran. Kinsa man ato ron ang dunay mga problema. Kinsa man ato ron ang dunay mga gipangbisugan ng mga kasalanan sa kinabuhi. Kinsa man kanato karon kaninyo karon dinitak na sa kabuntagon, nga nagpaminaw pinagi sa kanginan, nagpaminaw pinagi sa live o internet, mga igsoon. Gusto talikdan ang sala apan maglisod pagtalikod kay ang yawa nagkapos o nagikot. Kinsa man kininyo karon mga ikan. Katutanan nga itong ipanaghisgutan ini taglas kabutagod kung ato na nasinatiyan karon. Ako naghangyo o naghangyo diya ka na to. Asa man ka mo karon napita ko makahimo mo sa paglohod palihog-lohod ikan. Kung naman ka mo karon ng mga kipanghimo sa inyong tagstag sa kapanimalay, ihiklin sa usa ka na. O baka nagnaapang mo karoon, naghigda palihog bangon. O na ka mo karoon, nagbiyahe palihog, ipadaplin sa ang inyong mga sakyan, ipadaplin sa inyong motorsiklo, kung sa man inyong gisakyan, mga igan. O baka nag-commute ka, nagpaminaw ka lang, nagtanaw ka lang pinagi sa live sa Facebook, igan. Ipiyong ang itong mga mata. Maghimot ang pakigsaan sa itong kinabuhi niya sa itong labaw makagahom. Labaw sa tanan ang paghangyo niya kaniya. Na maangkunta ang kapasailuan o mag-ampo ta niya o maghimo akong paghala niya kaninyo sa pag-ampo mga igan sa pagsampit sa ato labaw makagahaw mga igan o ganay mong handom karon mag-ampo ta sa ato kinoo.

ada mau kebelahan gitu. Dalai ko naging mungalan ini sa iyong kabuntagon. Takos kang pagadaigon, takos kang pagasaligan. Tungod ka ikaw gayon ang Ginoo nga magtatagad sa abo ka kinabuhi. Dilitakdas ka butagod Ginoo, aliya kami, nakita na imong mangkanagan karon. Nagahalad sa ilang kinabuhi, wala man ako sa ilang tungod karon Ginoo. Wala man ako Ginoo nagahimo sa ilang tagsa-tagsa kapag adto taliwala sa ilang atubangan karon. Apan ako nagaampo o kami tanan nagatuo ng imong presensya ana karon sulod kanila. Ginoo. Nagpasalamat mi sa imong mensahe karon nga matamis ka nagpahinumdum ka na mo. Doon naman kami problema sa among kinabuhi. Doon naman kami suliran sa among kinabuhi Ginoo. Apan dunay Dios ka amo basandigan o kining mga suliran karon og tungod ni ana nga imong mensahe kanamo. Ani ang Ginoo among ihalad ang among kinabuhi. Among itugyan ang among kinabuhi og idala namo diha kanimo ang among kinabuhi Ginoo. O nagaampo ko kanimo Ginoo kining mga suliran nga among mga gipangpasan. Amo kining itunol diha kanimo palihog tabang himi o Dios. Nagaampo bi kanimo Ginoo. Sa tanan ni mong magkanakan karon nga ay mga suliran, problema sa pinansyal, problema sa espirituhan nun, problema sa pisikal na mo ang kinabuhi Ginoo. Mga balatian nga gipanagsagubang sa among lawas Ginoo. Maunsa man o asa magkaroon ng imong anak Ginoo. Doon ay mga pre-request nga gipaabot Ginoo. Dili na ako maapod-apod sa pagbat-bat diha kanimo. Apan ako nagahangyo o ikaw nakakita niining tanan. Tagaig katulbaran, tagaig katumanan at tanang mga handom sa kinabuhi o Diyos. Maunsa man ang isulang suliran, Ginoo, ako ginala niya kanibo sa kala niya hasot na katumanan. O doon na iso na mo, nagahangyo o Ginoo. Ngang iyang kinabuhi, dili lang siya o daghan Ginoo. Nga gusto niyang talikdan ang kalibutan naman maglisod siya pagtalikod. Ako nagaampog, nagahangyo sa kala niya hasot. Palihog Ginoo, badbari siya sa iyang nga tagsa-tagsa ka mga pagpakigbisog sa kinabuhi Ginoo. Nagaampo sa mga kanimo Ginoo sa mga igsoon karoon nga nasa balay tabalanan. O uban nga dunay mga balatian Ginoo nga din taon, nagahangyo sa imong mga milagro. Ako nagaampo Ginoo, i-bless Ginoo ang mga pagkaon, tubig o gambigit ang hangin na ginahalanghap nga kinimoy instrumento sa kaayuhan sa balatian. I pray as well sa mga partner station ko din asa na play kini nga broadcast Ginoo. I-blessed ang radio station, i-bless ang management ug ang ilang tagsa-tagsa ka mga pagpanikay-sikay sa operation magapanalangin ka kanila Ginoo labaw sa tanan ilikays tanang matang sa kinautan. Ginoo nag-ampo binimo, i-bless mo sila. Ang amo nga mga pangulo sa nasun. I pray in the national government down to the local government, those leaders kay imong gipanagdihog Ginoo, gipanagtawag nimo Ginoo. Mga panalangin ka kanila Ginoo. Nga ang ilang nga kinabuhi usa may numduman nga si ikaw mo nagtawag kanila ug labaw sa tanan o Dios, ang ilang nga kinabuhi mahalad diha kanimo Ginoo sa ingon niya Ginoo, mahimo Ginoo. Nga mabatian usab nila gana sila sa mga balaang tawag. O nag-aampo kami kanimo Ginoo sa kumang kaumanan. Kami imong gipinagpialan sa pagminsay sa mga balita. Pagpangulo sa imong mga panun Ginoo. Nag-aampo minimo Ginoo dililalim o Diyos. Busa among ihalad ang among kinabuhi di kanimo. Kadi nag-aampo kami kanimo pakikuban ni may kauban sa mong pamilya. Busa ninyo. Initaklas ka mong takot. Sa talaan mong imong magkadagan. Salamat sa panalangin sa kaitasan. Salamat sa dagang grasya ug nintagnas ka buntagon among mga higsoon. By the power that God vested on us as your servant in this ministry of the gospel, I anoint and I pray. I proclaim now the blessing of the heaven's grace from the heavenly kingdom be upon us, and you will receive the abundantly through our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Maigan, salamat din kayo. Dalaygo ng alan sa Diyos sa panalangin niya. Nagihatag niya ka nato, maigan. Dalaygo ng Ginoo. Dalaygo ng kayo ang atong Diyos. Itaklas ka buntagon.
isa yung kumuntagon mga igano sa dibata mo padayon ng tusunan. At na tayong mga butang at pag-isikutan usab, labos na rin akong tagapagtagarin yung mga mensahe. Dagan kayo. Pastor Joe, salamat yung kayo sa matamis ng puno sa Ginoo. Dalaygon kayo ang alan sa Diyos. Pastor, dalaygon kayo. Dalaygon kayo. Salamat, Igan. Salamat kayo sa mga nag-update. Dalaygon kayo, Ginoo. Good morning, Pastor. Salamat kayo. So, pasisa ninyo kay Igan si Ann. Sinsan ninyo kayo. Kung yun ganyan yung sayo tao gani. Sinsan ninyo kayo kay itong mga Bibles na yung mga delay labi na diyon sa ato nga mga Igan na napaluyo sa nini. May muntag, Pastor. Tinood yun kayo. Mahimo nga makalimta na ito ang Ginoo. Ang presensya sa Diyos. Kung ato tanaw ng mga problema. Salamat kay Igan. Salamat kayo. Yung sa good morning, Pastor, salamat din kayo sa grasya, sa kaayos sa ato labang magagahong. Salamat din kayo. Dalaygon ang ato nga magagahong mo, Diyos. Nitaklas ka mong tagon doon na siya sa kawit at paminawan, awit kinaguluhan, pagsalig. Gikan ka nga, Brother Sadrak Sombrio, nga diin na ihala na ito sa ato labang magagahong ato, Ginoo.

Okay, mga igad, balik tayo sa topo pag balik si Kabuntagon. Ang atong oras, 10 minutos na makalipas sa oras, alas 5. Dalaygon kayong halang sa atong Ginoo mga igad, sa dako nga panalangin sa grasya sa kinabuhi. Nini sa iyo Kabuntagon to, salamat kayo sa atong mga walay puwas, nagkakadagan ang atong mga viewers karon. Doon ay 100 plus nga diyan na nakamonitor na ito karon ni sa Kabuntagon mga igad. O sa ato nga monitor no, doon ay kuan ba dai ni around almost 1000 thank you kayo sa mga nagapaminaw karon sa balaang pulong sa atong Ginoo. Okay, dinhi sa Kabuntagon mga igan no, salamat yung kay kang Igan Armana Sarabusing. Salamat kay Igan, dalaygon kay Ginoo yung masab ni Igan na nanay Anili Turigusa nay may buntag ta kanimo nay. Dalaygon kay Ginoo nay yung masab ni Igan na Ramil, salamat kay Sir Mil. Pasudyo, salamat sa Ginoo sa iyong mensahe, tinuod ang kasulbaran sa problema sa Pilipinas. Mao ang pag padulong sa atong Ginoo nga tinuoray og padayon nga nangalagad sa Ginoo. Glory to God. Salamat kay Igan Ramil. Og gyud man sab ni Igan na Joy Hamisula. Salamat gyud kay Igan Joy og ni Igan Bert na po Musino. Pastor, morning, salamat sa pulong sa Dios gi sa buwag sa langit. Salamat kay Ginoo. Igan na Jing, salamat kayo. Igan Ligaya Silvano, salamat din kayo. Arita sa atong mga messenger usab, taga-ada kong pagtaga di mga mensahe no, nga nag-abot na to. Yung manusab ni Igan na Rosalie Mancia, salamat kay Igan. Salamat kay sa itong mga Igan di sa mailag na nagpaminaw o nakamonitor karon o gamahay kong pasensya. Taon-taon na tadiring ko na bitaw-taon magkahibo sa paglikod sa kahanginan. Napalo, na-down man nung nakutanan. Sipiat ko ba kay sorry niyo kayo. So, apan salamat kayo dagan ng paabot nga ning medyo ni Hinay ang ato nga tingog sa ato nga radio. So, salamat niyo kayo. Pastor Joe, salamat niyo kayo. Nakarelate ko sa balang pulong sa Ginoo. Salamat kayo sa Diyos. Dalaygon ang Diyos, kanimo 9973. Sa lain pagbahin mga igan na Pastor, good morning. Salamat yun kay sa matamis nga pulong sa Ginoo. Nagluhod mi kauban sa kong anak, uban sa pagtulo sa luha, sa pagpamalandong, nga dunay Ginoo nga may gugmaon. Salamat kayo, gikan ka nga 2693, asa man ni Dapita. Good morning Pastor, salamat sa Ginoo, sa mga gracias may panlawas taas nga kinabuhi, labaw sa tanan sa kong pagkaluoy, si Igan Using Tulumia. Sa Imbayaw, Don Carlos Bukidnon. Salamat kayo sa itong maigan diya sa Maya, Imbayaw, Don Carlos Bukidnon. Salamat yun kayo, dalaygon ang Ginoo. May muntag pastor, tinuod yun ang tao, wala yun mahimo, kung wala ang Ginoo. Bisa naa ang tanan, kulang ka na kung wala ang presensya sa Ginoo. Amen. Salamat kay Nanay Sally. Salamat kay Nanay, no. Thank you kayo. Walay puwas ni si Nanay na umusta na to. Salamat kay Nay, dalaygon kay Ginoo, Nay. Kamusap sa tanan na tumaigan. Sa lain pang bahin, tagaan ako pagtagad ng mga mensahe. Oh. Salamat kayo sa iyang pag-uban ka na to sa ang ato labaw magkagagahong. Salamat kay Igan. Thank you kayo, Igan Maris. Salamat kay Igan Maris. Ang Ginoo magpanalangin diya ka ninyo. Yung mga sab ni Igan na Leonarda. Asi Igan Leonarda Bantuto, salamat kayo. Good morning Pastor Ayong, Joseph Ayong dalaygon kay watching from Hingog City. Salamat kay sa tumaigan di aron sa may Hingog City, dalaygon kay Dios. God bless di akadinyo. Di adapita sa may San Juan, Hingog City, o yung mosab sa may Indahag, di adapita banda. So maayong buntag, salamat kayo, naghanak ka monitor na to diha. Labaw sa tanan sa mga dugay na kuhala 2018, kudiha pa. So pohon uban di panugo sa tulab ang makagaho makahimot tapag bisita diyan dapita. So mag-spend yo kog ubay-ubay nga mga oras para sa pagpagiuban sa uban nato mga igsoon. All right, adi adi niyo na mga mensahe nato. Sa lain pang bahin mga igan gikan kang Pastor Mark, salamat kay Pastor Mark. Sa pag-monitor, Pastor, dalaygon kay Ginoo.
Yung manusab kang Igan Maris, salamat kay kanimo. Ano, it's the word of God. Laigon kay angalan sa Ginoo. Kamo'y naghatag sa iyang balaang pulong mga igan. Karon ini sa iyong kabuntagon. So now, arita sa mga pahibalo nato o sa ato ng mga tagsa-tagsak ka mga paghatag o mga public information, labi na sa ato ang pagpakiguban din sa ato ang program mga igan. Okay. Sa tanan na itong mga igan na karoon pa nagpaminaw sa mga nagkadaiyan ng mga partner station. Alang sa tanan na ito kung maigan ka nagpaminaw sa mga nagkadaiyan ng partner station. Salamat kaayo. O glabaw sa tanan na kini ato nga programa. Himo nga panalangin sa Ginoo ang ato ang produkto sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. So maigan no, sa tanan na ito maigan. Dagada ang mga nagminsahe na ito. Nagpabot sa ilang mga concern. May tungod sa ato ka produktong Vegemax. Mga igan, kung nga gusto mong mupalit nga makasuporta sa buluhaton sa ato labaw magkagahom. Labaw sa tanan, we will assure you that in the name of our Lord Jesus Christ, God will bless you. Palihog ipatronize sa inyo ato Vegemax Plus pinaagi sa mga nagkadaiyan itong mga partner station kung asa napitan na play kini nga broadcast. Kung din asa ni kamong nakapaminaw sa balaang pulog sa mensahe sa Ginoo. Magpabilin ang ato nga mensahe pinaagi sa kanginan. Pinaagi diha na pita sa inyong lugar sa pagsuporta mga igan sa pagpalit sa atong produktong Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Natawag kini siya nga all-in-one o sa ka-oil o sulod ini composed of nutrients from different nutrients of fruits and veggies. So gitawag kini siya all-in-one. So sa ato nga sa scientific mga kaigsoonan nga pagtuon, ang atong lawas gikinhanglan tag mukaon sa matag adlaw og nagkadaiya nga klase sa prutas og nagkadaiya nga klase sa ulutanon. Apan igan dili nato na makaon. Oh. Sa ako mo angkol di ko say magbalik-balik ra ko labaw sa labi na ni magdali ta sa mga biyahe. Oh, labi na ni kadaiya ato mga appointment. Mga igan so nagkadaiya ang mga appointment o say diha na ta mo dangop sa kinang ginatawag mga processed foods o mga ginatawag mga canned foods o mga canned foods kanang dali lang na to kaunun ba so makuha na to ang lack of nutrients munang dagkadaiya na ang atong mga kipangbati sa lawas kadin atong gipanagbati mga igan so mga igan mo ni nga atong gihangyo nga kitang tanan gusto man yung taong panlawas mga igan and sometimes maayo nga panlawas sorry and sometimes we can value the blessing of health sa panahon nga naan natin sa balatian mga igan, diyan na natin ma-value mga, oh, grabe na ino. Tinuod to the health is wealth. Pero maayo ba ito lang sa mga igan, o sahay, pabayaan na ito mga igan. So muna, it is a friendly reminders sa pag-amping sa atong panlawas mga igan, sa pagkaon, sa hustong pagkaon, o labaw sa tanan, mga igan, di man nato makaon ang tanan ng mga nutrients sama sa fruits and veggies. So just take 1 or 2 capsule a day of RBG Max mga igan. Dili, actually mga igan, dili na hug at yun nga means of finances kung ato tanawon an investment para sa atong panlawas mga igan. So muni mga igan a compost of nutrients ang ato ang Vegemax Plus mga igan. So just take on it mga igan. So akong balikon palit mo sa mga nagkadaiyan na ito ng mga partner station kung asa na pitang radio station mo rin nagpaminaw. Diya sa may Kibawi, no? Diya sa may Big Light FM. Diya mo mga igan. O baka mga igan, kung wala diya na pita banda o layo mo mga igan, makahin mo pag-request. Doon na ay around almost mga ubay-ubay na. Oh, baliptan na ito, pila na ito. Kanapit ako mag-text na ito, mga pastor. Asa mo may nakadapita, makapalit ang Vegemax. Inanak ko nga, ala, di arabang napita ang lugar. Wala pa. O layo, di arapita. Iyon siya, pastor, padala ilang mi. Magpadala lang mi. Ayun ang mga igan. We can offer a special price for you as well. Ang human o sa mga igan, makahimok mo. I-text ninyo ang ato numero. Pinagi sa 0963-091-2005. Ako pagbalikon, 0963-091-2005. Mauna mga igan, i-text ninyo mga igan. O baka, kung doon lang tadi ni Subukid noon, sa mga nagadaiyang mga, o baka asa na pita mo lugar, sa mga nagadaiyan na itong mga kaibigan center mga igso.
na diya mga igan, pwede ninyo nga mapalit ang ato nga produkto nga Vegemax mga igan. So muna mga igan nga, please support or patronize the pinagpalang kapsula gamaw atong Vegemax Plus mga igan, kabahin sa ato ang maintenance, not as medication but a source of nutrients mga igan. Daghan ang mga nakatestimonya gani og ipanalanginan sa Ginoo ng mga balatian, og bisan gani ako makatestified ako ni ana mga igan og unsa ang panalangin nga gi-bless sa Ginoo ang Vegemax Plus para sa ato nga panlawas mga igan. Iuman sa mga atong aroma herbal oil ang pinagpalang lana. Aroma herbal oil ang pinagpalang lana mga igan. Itong aroma herbal oil gidesign siya sa external purposes para sa atong ipanghaplas, ipangbanyos nga din manuhot sa ato nga mga kabukugan, sa ato mga kaunuran. Ingon man usab sa ato ang mga nagkadaiya nga mga spasm experience. Usa man ang spasm experience. Ang spasm experience kanang mga gitawag para tuig termino mga panuhot o baka mga sakit-sakit o mga lamig-lamig mga igan. Gadiin mo na ang mo-relief nimo og nako og labaw sa tanan, gipanalanginan sa Ginoo, maunsa man nga klase ng mga external reason sa atong panlawas mga igsoon, gibless sa Ginoo ang aroma herbal oil ang pinagpalang lana. Mapalit usab ninyo kung asa dapita ang registration kamo karon na nagpaminaw o giyaw man usab kung asa man mo dapita nga dunay kaibigan center o dinhi sa ato sa Valencia, pwede mo makaani dinhi sa ato kaibigan center at bang sa may NVM Mall o giyaw man usab sa may Alquino Emporium na diha mga igan o giyaw man usab sa may Maramag diya sa may Perimeter o iyon man usab sa may Kaningilan mga igsoon, kilid sa may food court o diya sa Quezon Bukidnon, pagkahin mo usab mo pagpalit pinaagi sa GRD Printing Services sa may Dikit Building o iyon man usab sa diya sa doon na ito'y tagabala uro nagtik sa ako ah ina nagko adto lang sa kaibigan center igan siya adto lang sa kaibigan center. So ningon siya pastor may untag magkakita tay na nagko pasensya lang diod maglisod ba diod kung anha diya na pita banda. So puhon-puhon na uban sa grasya sa Ginoo makabisita punta diha makalaag punta diha. So paningkabutan ako uban sa panalangin sa Dios nga makahibag po nato ang atong ubang mga igan nga nagpaminaw ug nagasubaybay kanunay sa programa sa pinagpalang. Okay yo. Salamat kayo. Salamat kayo sa 3025. Nagipuhon-puhon mo anak ko diha. Asa malapit ta idios lang tapan. Okay no. Pastor, pwede ka ba? Yes, sige lang. Regarding sa mga kanabitaw nga pastoral ministry speaking engagement, mag-follow you go karon nga month and including this next week, next month of August. Pwede yun, follow you ta mga igan. Follow you ta. Ang diin nga nito si Bishop Bingadian. Panibayaan ako, Bishop. Uban sa mga pastoral staff sa ministry sa JFN. Salamat yun kaayo nga Bishop Bing, pilan yun to? Almost 2 months na mong handumanay nga magkakitanay me. Tuwod sa kabisin, ikaw ko, tagaan yun ako ni Higayon uban sa panalangin sa Ginoo. So, muto nga doon ay panahon yun nga nag-visit yun ko niya last 5 of July. So, naka-addo yun ko dito ni Bishop Bing sa Cagayan de Oro City. Muto panalangin kay sa Ginoo, no? Salamat yun kaayo. So welcome, labaw sa tanan sa mainiton nga support as well sa ato nga accommodation dito na pita. Ug nahimamat po nato ang ato nga mga higala nga mga ministers under of MELC, Mindanao Evangelical League Council. Nahimamat po nato dito ang uban nato nga mga kaubanan sa buhat nga mga magbubuhat sa Ginoo. Yung manong sa mga igan, ato pong pagka 12, wala po tayong ministry nga itong himo sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Last 19 unta, supposed to be, I was there in something part in area of Kabagan. Pero di ko makaadto mga igan gumikan sa ministry o sa mga doon na tayong asikaso. O karon nga
Sunday usab unta, doon na po unta to'y appointment, but it is my preparation for going to Jakarta, Indonesia. So, maglisod yung kumaingan. So, balik ko na ako. Sorry yung kayo, kung doon na yung appointment ka din, naghandom na to nga makauban, pero di na ako mataga ang pagtagan maingan. Okay, mga iganda, yung manusab, nini siya kumuntagon, it's at 25 minutes past by the hour of 5. So, dinig sa iyo kamunta ko nga igandun ako ay ato nga ipahibalusab. Alang ka na to. Nga, sa tanan na itong mga igan. Kini, this is a friendly reminder as well. Ang ato kaibigan sa, ang ato nga ministry sa kaibigan, formerly Kaibigan Brotherhood Association, now is a foundational ministry. So, nag-exist na ni siya for 13 years. Gipanalanginan sa Ginoo, gibless sa Ginoo, daghang mga nakatestimony. O bisan kini yung alaga ni Ikson. I can testify how God bless this ministry, mga Ikson. This foundational ministry. Gibless na sa Ginoo, mga igan. Daghan ang mga natabangan, mga igan. Gumikan sa atong pagtinabangay, mga Ikson. Og atong nakabot ang usa ka spirit of voluntarism, spirit of a heart of Christ-centered. O di na akong maigsoon. Og iyo manusab, a sakripisyo, mga Ikson. Og kana, mga Ikson, kahulipan rapo na nga panalangin sa Ginoo. Labi na diyon sa atong mga kaigsoonan. Nagikan sa kaitas. O sa atong mga volunteers, labi na diyon sa atong mga coordinators. O Ikson, magtulo akong luha. Kano, they are working voluntarily. Mga Ikson, hindi usahay na apay uban nga kadang maghimo og mga nagkadaiyang nga mga backbiting. Mabi nyo mga igan, no? Akong isulti yun ninyo mga igan. Please do not backbite or please mga igan, ayaw. Love your coordinators. Igigumahan ninyo mga coordinators. Kano, they are working voluntarily. O voluntarily, walay swildo. They pay their own expense para kayong ko... Silver and gold I don't have, but in the name of Jesus, ang panalangin na gusto pa na ako untang idalit, ihatag dito nila, mas ang Ginoo magpanalangin pangadto kanila. So muni mga igan, glabaw sa tanan mga igsoon, ang ato pinalangga nga igsoon, higala, nagipialan sa Ginoo sa vision nini together with the Board of Trustees ug sa mga nakadaiyang mga functionaries. Labi na Diyos ato pinalangga nga higala si Pastor Dandanggalyo. They initiate this ministry to help community, mga Ikson. Imagine, for 13 years, nakiguban labaw sa tanan ang ato Ginoo. Ako ni-emphasize na ato tanan, mga igan. Daghan ang mga nag-emate same as concept of this ministry. Pero they are not existing. Why? Because God, mani ako maingon, ang Ginoo, mani yung magpanalangin kung maghihimo ka ang imitation. Labaw sa tanan, mo backbite ka sa usaka. Kanang ginatawag ministry, nga ang Ginoo nakikuban o nagpanalangin. So muna mga igano, it is a blessing for the community. So, I emphasize this for everybody. Ngadiin, please, sa mga kaibigan members, mani ako giingon, pintay na to ang ato nga kasing-kasing sa pagkamatinabangon o iyong manu sa pagsalig sa ato labang makagagahan. Mo ni mga igan, kini ato nga foundation sa kaibigan, kani siya holistic ni, walay religious organization nga gikanabitang gipihig mga igzon. No? Managkadaiyaman kami nga inyong mga alaga din eh. Di rin ako na-feel ang spirit of unity. Ngano, because we are in different religious organization, mga Ikson. Managkalahi man may religious organization, but we are one mission. We have a one vision na mao ang pag-spread sa love ni Jesus o labaw sa tanan. At transform, mabatan ang usaka holistic transformational community. Madiin mailhan o kinsa si Jesus, mga Ikson. Kitang tanan. Ako na sayon, ngadaghan na diyon ang gipanalanginan sa itong labaw makakagahom pinagi sa iyong mga balaang pulong through this ministry of kaibigan. Not as a unified body of mortuary program, apan mga Iksoon,
usa ni siya ka programa a holistic transformational. Well, oh, mga igan, usa ka friendly reminders lang publicly para natutanan mga igsoon, mga igan, labi na diod sa mga nagpaminaw via asaman dapita mga igan. Well, tag-asa na itong pagtagad ng mga text messages. Nag-abot, sorry kayo, wala akong matagayang pagtagad. Maayong buntag ka ni mo, Pastor, o sa tanan ng mga nagpaminaw. Yes, dako kayong panalangin sa Ginoo, ang kaibigan sa... Yes, tinood. Oh. Dito bigiyang ako, yung ipaabot. Well, Pastor, maayong buntag. Thank you kayo pag-emphasize sa kaibigan. Nagpaminaw na imidiri karon sa may Manolo Fortis. Tinood na, Pastor. Daghan man ang magsubay, subay-subay, apan, alias, kana doon mga igan, dilan ako basahon ng mga exam. So, muna yung mga igan, mga igalan ako, mga nagpaminaw karon, din sa iyong kabuntagon, nga diin, ato nga buhi nga handom, nga, ang ato nga kinabuhi, mahimo nga mabatan, ang pagkamatinugyanon sa ato labang Ginoo, nga makagaho mga igsoon. Oh, pinga din eh, giabumahan din eh. Ngadiin, mahimo kini siyang mapadayon nga blessing sa community. Yun, ato pinalanggang pastor ng bayan, Pastor Dan. He is very busy in the ministry work. Muna yung akumito siya makunin ko. It's my, ginatawag na ko, mood of inspiration in ministry. Yung kanang post ni Pastor Dan, oh. Yung mag-communicate me, makitaan me, we make a chatting each other nga. Kada bitong panahon nga gabi na kaayo unya kayong ko grabe ang dedication og labaw sa tanan sa kanang kada bitong commitment ni Pastor Dan sa buhat sa ministry labi na diod sa pag sabuag sa paglaom diha sa mga taong nahinsuban. So in modesty aside as well muni ang ako nga babalik nako ga usa ka pagpadayag sa panalangin sa gasa sa kinabuhi. Agibiles usab si Pastor Dan. Balik ko na gumaigan ang ato nga produkto sa VGMAX Plus. Mapalit sa mga nagkadaiyang kaibigan center. Ingon man usab sa mga nagkadaiyang mga connected outlet. There is ato ang mga igsoon. O ingon man usab sa ato ng mga nagkadaiyang mga partner station. Asa mo dapita na minaw karon. Gusto mong mapadayon kini nga pagsibya asa dapit ang dapit ka mo karon Bisaya sug Mindanao, please patronize our VGMAX pinagpalang capsule products. Iyon mo sabi sa atong aroma herbal oil ang pinagpalang lana. Iyon mo sa mga igsoon. Kita nga mga Pilipino. Dinitsure nyo nato ni mga Pilipino. Kinibitang sa iyo sa bundag, samtang naglingkod-lingkod, samtang nagpaabot sa linungag, samtang nagpaabot sa pamahaw. Mga piman yun ta. Bisan gani o kanang mag-inom tagatas, mag-inom tagos si atong imnon. Mga pita. Kanang term bang mga pi. Nature man yun na ito ng mga Pilipino. Maud yun sa kong panghigala. Kaya siya, friend, I see what is a Filipino.

made of a natural coffee. O gayon man usab a robusta coffee and as well as a chia seed mga kaigsuunan o ga barley grass, moringa including turmeric, mangosteen which is rich in antioxidants, guyabano, tungkatali, spirulina, insulin and also stevia. Morning dili angay kadlukan ang katamis even though you have your diabetes because stevia is a natural sweetener. So, kung mga pimenta mga igan, we will choose a healthy coffee. Include mga kaigsuunan. Include ninyo sa ato ang early in the morning ang Herveia coffee blend mga igan. O kung gusto mong mapalit mga igan, you can message me as well. And as well as ato ang mga igan sa mga nagkadaiyang kaibigan center nato. Iyon manusap sa mga nagkadaiyang mga radio station or partner station nga din asa na pita na play kini ato nga broadcast. Balik ko na ko Herveia coffee blend. Oh. Balik ko na ko ang atong Herveia coffee blend is a natural coffee. Kaning safest coffee nga ato i-drink mga ato to imnon mga kaigsuunan that will not harm us. So mga igan, asa mo mudapit na karon nagpaminaw o labaw sa tanan sa iyo sa buntag o just buy mga kaigsuunan o palit mga kaigsuunan or patronize sa atong Herveia coffee blend kay usani siya ka panalangin usab. Oh, once you patronize the product nga gigamit sa Ginoo to be partner sa ato nga ministry sa pinagpalang musika mga igan, mahimo kang nakasupport sa ministry mga igsuon nga magpadayon nga pag-broadcast kining programa sa pinagpalang musika nga diin ato o nagamit sa transformational and moral recovery program nga gustong ipabot sa ato nasod o labaw sa tanan sa ato labang makagahom nga ato buhay nga Diyos. Boy no mga igan, dili ko makapanayon nga tutsunahan na diyon gumikan sa mga nagkadaiyan na itong mga buluhaton, mga tagsa-tagsa ka mga pag-ministeryo, usab nga diyan ato ang tagagpagtagan. Wala ko ikong parahong pagpapanayon sa unahan, it's 35 minutes past by the hour of 5 na diyan mga igan. Dalay gon kay ngalan sa tumboy nga Ginoo. Sa tanan nato maigan karong nagpaminaw, sa tanan maigan nato nagsubaybay. Salamat yun kayo sa mga panalangin sa grasya sa Ginoo nga gihatag nga ni kanato. Dalay gon ang atong buhi nga Ginoo. Sa ngalan sa tong pinalagang kaibigan at pastor ng bayan, Reverend Pastor Dandang Galio. Nakiguban kadinyo karon ini sa iyong kabultagon. Inyong alagad ulipon sa pagsangyos sa mga balita. Pastor Joseph Gargarayo. Temporaryo manamilis panultiyon ganagadayingon. Kung gusto na itong mabatnan ang kausaban ini itong nasun nga ginadam ko, kini matuman human mausab ang itong tagsa-tagsa kapag katao. Mayong buntag, Bukidnon, God bless, amping mga igan, ang Diyos magpanalangin ka na itong tanan.

0: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
1: Pasalamat po, Pastor, sa BG Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha kaadlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dili po siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BG Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilyok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon, gipalitan ako siya BG Max na sa atong niatong maramag niato ko. Karon, kaloyin sa Ginoo, naulian na gisa Pastor, makalakaw na siya. Tingalan na akong mama nga migawa siya sa siya ni adto na siya siya na ning kamot nakalakaw siya.
0: Pila siya kadlaw nga dili magka bagkod atong tuwa pa sa sanaawan.
1: 3 days siya dito, Pastor, kanang nawad-an dito siya sa potassium.
0: Okay. Karon okay na siya?
1: Okay na siya ron, Pastor.
0: Salamat.
1: Sa Ginoo nga makalakaw na gid siya.
0: Okay. Kinsa kanini o ga taga-asa?
1: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon dun, Carlos.
0: Salamat kay Igan, ha? Salamat. O sa may ato, Igan?
2: Ako po, testimony ang aroma.
0: Aroma, yes. Gagamit ka aroma?
2: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, Pastor. Nga, ang among sakit sa kanyang mga katukatol, importante yun kayo nalipay yung wala po.
0: Wala?
2: Oo. Ang katulang nga-aplas na mo ang aroma.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat din kayo.
2: Sa Ginoo, Pastor Dan.
0: So Igan, salamat kayo. Kinsa kanang pangalan ani?
2: Noel Estina.
0: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.

0: Lato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba akong anak? Yung ko, unsay sakit niya? Kalintura. Kusalay, good ang didimak friend kay nang sa kuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nagyod kay, hindi mo ko magpakawala o didimak. Nagpalit ko sa malandag. Ngayon siya nga, kuanab ko bi, isa lang. Yung ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon o maayo bagyod. Ko, iampu ipod. Ayaw po dahil o paggamit o dili niya ampuan. Kaya kanang, naayagyod ang iyang anak.
1: Okay. Na,
0: kalintura, kalintura yun to siya. Kalintura yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumita. Kaya, naayon naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Yung ko, plus, dalawang maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mato ka sa malandag, magpakuan ko di. Mag, kanang mag, tugon ko nga, magpalit ko para po sa akong anak.
2: Okay. O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw pastor yung samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Kinunga. Sila magagamit ko ni ining half plus.
2: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
3: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
2: Okay.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Bayan Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
13: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
12: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
14: Gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
14: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
14: Hala mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.
17: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
18: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
19: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
18: Dahil, uy, murag magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahil.
20: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
18: GRD Printing Services?
20: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
18: Kanindot, no?
20: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
21: Hello, Dai. Diyan ako sa GRD Printing Services.
22: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
23: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Uy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Diskarting bisdak na kuha na.
2: Rexido Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
2: Rexido Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: Rexido Forte!
1: Maunang diskarting na ko, diskarting bisdak na to.
2: Rexido Forte!
1: Mas paspas, balat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang HIV o human immunodeficiency virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o acquired immunodeficiency syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahang ang regular nga HIV testing kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
7: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una kanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, dekalidad ug barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman ug mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Surprise, Lola!
10: Hala, onsya ne!
9: Happy anniversary, Lolo, Lola!
10: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
11: Naapay ba nga t-shirt, oh?
10: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
12: Di kalidad o bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
13: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
14: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
14: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungaga
10: nagkahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
15: Fuego Blend Chili Paste.
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
11: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
10: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
14: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o na ay managoy o ingnan kag wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak. Ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
20: Oh! 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
0: Sumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
5: Tukmantak na sa Radyo Kaibigan. Mauni, ato ni Alasais by Diono sa Bundag. Maayong matugnaw nga buntag, mga kaigan. Mga kahigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag.
6: Agay!
5: Mga driver nga mga badlungon. Bisag gaulan, danlog ang dalan, kusog ihapon mo padagan.
7: Pasaway ka!
5: Mga pasaway gyud, labog mo din. Unyag ba disgracias, send jikas. Apil na bagyod ang mga apil ang mga miyembro sa Darna.
8: Darna!
9: Darna!
5: Philippine Darna Association, ding ang bato.
8: Darna!
9: Darna!
5: Bisag kadlaon mo misbis. Side effect sa shabu. Lamiking kinatawa na kasi abo ko siguro itong panoy. Gaduda na ko siyang kinatawaan. Murag nakasujok. Daan palagi ko.

0: Diyos, ahu, ah. Huwag sabi
1: nila mo pa. Ay.
0: Unsay anaa sa ija, nga wajid pagkod. Signal number one, paminaw mo, Bagyong Quiapo. Signal number one, Batanes. Ah, sana to. Batanes, Cagayan, including Babuyan Group of Islands, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ibugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and the northern and central portion of Aurora, Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, og Dipakulaw. Visayas and Mindanao, walay signal apan maulan. Under the pag-asa, severe flood ang nakabutang sa pag-asa. So karong adlawa, bitsa 24 sa alas 11 sa buntag, karong alas 11, ang bagyong Quiapo anaa sa 155 kilometers east of Calayan, Cagayan. Pagka alas 11 sa gabi, naa siya sa 205 kilometers west of Basco, Batanes. Tomorrow by 11 in the morning, anaa siya sa 460 kilometers west, northwest of Itbayat, Batanes. Outside bar na ni. Pagka July 25 sa gabi, anaa na siya sa 665 kilometers west, northwest of Itbayat, Batanes, or in the vicinity of Guangdong Province, China. Outside par na siya. Ugma sa gabi. July 26, sa alas 11 sa buntag, aga bagyong Quiapo na sa 830 kilometers west, northwest of extreme northern Luzon, or in the vicinity, again, of Guangdong Province, pagka 26 alas 11 sa gabi, 960 kilometers northwest of extreme northern Luzon, or in the vicinity of Jiangyi, China, pagka 27 alas 11 sa gabi, naana siya sa 1,270 kilometers northwest of extreme northern Luzon, or in the vicinity of Hubei, China. Wala sa Hubei, China, July 27. And again, tomorrow, bagyong Quiapo. Quiapo, magini siya, dili Quiapo. Quiapo will exceed bar sa alas 11 sa gabi. Hallelujah! Makaluya! Ang dili gyud ta ka exit ani sa tinuod lang astang paita gyud. Astang paita. Katong miaging adlaw ang crude, ang Brent crude oil. The other day ha, I think it was Wednesday kay Thursday pa man ron sa Amerika. Ang Brent crude oil naa na sa $95 per barrel. Kagahapon, Huwebes ron sa Amerika. Karon Biyernes ato, kagahapon ang Brent crude oil na ana sa $100.61 or $100.61 per barrel ng Brent crude oil. Klaro kayo ug dayag kayo nga sa duha ka adlaw nga trading period sa international market ang produktong diesel o kerosene ni saka na og 5 pesos. Ang giniang ang diesel o ang gasolina, ang kerosene 3 pesos na ang isaka. Duha ka adlaw, naa pa tay Biyernes. Naa pa tay Sabado. Matud pa sa Department of Energy, dili gyud kalikayan nga sunod semana dili moos-os or muminos sa 5 pesos ang matag litro sa diesel o sa gasolina.
1: Agay!
0: Mubalik na sad noy. Matod palagi, doon ang espekulasyon nga mubalik na sad ni sa tag 100 pesos per liter ang diesel o ang kerosene. Diyos ko po, what happened or what will happen to us? Og baugin may tabo, pastilam paitag yun. Wana ko'y kwarta, wana yun me!

0: Wanami guarda. Diba? Tinood man ang katulang dunay mga guarda gadong paldo ang maleta. Welcome to the number of crocodiles. Daghan, daghan tagbuaya. Bitaw daghan buaya na suba napun sa kadagatan. Saltwater crocodile. Napoy freshwater crocodile. Naapoy crocodile nga nakabarong. Ato na lang ning ikatawa. Again, matod ang Iran nagpahimangno po sa US nga patuloy silang gaganti or balos jud sila og atakihon sila nga padayon pag-atake sa US. Balos po ang Iran, niingon po ang US, we will continue our attack in Iran. So sige silang binumbahay, they will continue attacking our pocket. Kay ganuman, gumikan kay og di ni mag-undang ilang gera diha. Padayon gini ang pagsaka sa ato baga produkto ng petroleum. Napakasakit kuya ini. Matod palagi sa mga ekonomista, dunay espekulasyon gyud nga basig mo balik na sad ni sa tag 100 pesos per liter because wala gyud nakita nga kini ang pag-us-us. Saka ni nagpatupi siya. Doy, buhi pa ang nagtupi nimo, buhay pa. Buhi pang nagtupi ni mo? Ah, wala na. Gilubong na. Nagpatupi man na. Binako, patay na siguro nagtupian to. Hallelujah! Hay, nako po. Hangtod din ilagin ni mahuman ng ilang gera diha. Walay ceasefire. Padayon gini ang pagsaka sa mga produktong petroleum. Sakit. Why? Kitang tanan, galisod na gyan. Basta musaka gini ng mga produktong petroleum, nunot yun ni anang tanan ang pagsaka sa mga palaliton. Bisag unsaon na itong hugot sa bakos, mabugto na lang ng bakos di mong hinugot, wa na gyoy ikahugot. E batod palagi sa kanta, wa na mi kwarta, imti ng pitaka, wa na mi kwarta. Pastilang pa ita. Oh, can't you see? Ato na lang ni ikanta-kanta. Nga naman, kitang tanan, mangandam yun kitang ining tanan. Why? Sila, sige, hisgot na ang impeachment. Wag yun, tao naghisgot, tungkol saon eh, nga makontrol. Di maginato ni makontrolar. It is beyond our means nga makontrolar ni pagsaka sa mga produktong petroleum. Buhay pa yung nagtupi ni Madoy? Gilubong na. Ah, gilubong na. Hallelujah. Hay, nako po. Imagine ha. The other day, it's $95 per barrel. That was Wednesday. Oh. Gahapon sa US, Thursday pa sa ila karon. Ganina, ang Brent crude oil naana sa $100.61 per barrel. Da, napayog ba? Ugma, Biyernes pa sa ila. Sa ato, sobado na. Biyernes pa sa ila. Sao na lang ni. Sobado na sa Ataga Department of Energy. Huwag sila ay mabuhat. It is because diliiring nagakos. It is because of the padayon nga gyera between sa US, Iran, og Israel. Pastilang pa ita. Luzon, Visayas, at Mindanao. Gimbiagin daw, Mindanao.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikum wasalam.
1: Mga igsoon.

Ang sigaw ng bayan kailanman ay hindi mapipigilan. Nindot. Luzon, Visayas, at Mindanao sa mga nagtanaw sa Facebook Live og naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets. Ato na magayong naandan o natamagisgot padung sa unahan. Alisot po, padung tas likod. Ato nang yung naandan nga gitang tanan. Kaniharan nagtrabaho pero nakalimot og pasalamat sa Ginoo. Hala, duko kitang tanan. Uban kamu kanako. Duyog kamu kanako. Alang sa atong bulaw, wado pagampo!

0: ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akidin namo ibalik diha kanimo, pinasubay Ginoo sa imong magabalaag pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon nga tao. Sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa mga grasya ug mga panalangin. Labi na gayod Ginoo sa grasya sa among talad kananan. Pabahaw paniudto ug panihapon. Sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan Ginoo, dili og dili ikalimod. Mga panalangin nga gikan og gikan gayod kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaag pulong. Magabalaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan og mga bulawanong pulong. Moy nahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikay-sikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit og kaparutan. Apan ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan. Ang nindot ugway kamatayon ni mo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan og labing dalaygon gayud ikaw, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, kung ang tanang mga sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, haba ng imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tagsa-tagsa namo ka mga panumduman. Magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin Ginoo, hangtod kami takupan na sa among hinulamang kinabuhi, o magpabilin kami Ginoo magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan. Na ako'y isilang amahan namo nga anaa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo Ginoo sa batagadlaw, yatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo a kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, og dili mo kami itugyan sa panulay, inuno aluwasa kami sa tadnang daotan. Amen. Alang sa tumakigsunang mga lumad, amoy noy, no deo to langit, ag parakala noy kangara no no maroyo, og koy niyata noy kumagano gatuman, kapag sugo no kay toso ini no kalibutan. Di mo no alaw, bugay koy to koonon, noy nog ko ilango noy puigo ako'y ka mga oto, no makasasalo susungo og puigo o noy ka otaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyo gunugoy, o goalab to agad, no ko'y no maruot no batasan. Amen. Sino may alang sa tumakigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil, Rahirabil, Alahmin, Arahmanirrahim. malikyaw mi din. Iya ka na budua, iya ka na stakim. Idi Nazara dalmo stakim. Siya talasi na namtahalahim. Gairil makdobelahim. Wala dalen. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa baroganan kay Biga.
0: Once again, magandang umaga po. Sa tumakigso ng mga Muslim, mo piya ka napipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tumakigso ng mga matigsalog, mga namasulom, mga manubo, madayo, nukasuman, baga ilakad na wan, naimbag na bigat ka na kayo amin, naimbag na bigat apo. Mga Bicolano, Marhay, Naga, mga Pangasinenses, Masantos, ya kabuasan, itsiki amin. Mga Pampangan, may ababag, ikayungan. Mga kauturan, kudara, nga mga kailungguhan, ay abaw, may, gin nga, agasang inyong tanan, blahaw. Mga Bulanan, Mazembe, Tagday. Mga Waray, Maupay, nga agay, kudaran. Dabawin niyo, Madayaw, Nabuntag. Surigaw nun, Marajaw, Nabuntag, Marajaw, Karajaw. Mga Butuan nun, Madayaw, Ngayinaat. Mga taga-Binggit Mountain Province, gawis ay agsapa. Mga taga-Ipugaw, Mabhut, and Algotao namin. Baga Tausug, Barayaw na mahinaat. Sa Bacano, Buenas Dias, mi amigos, el mi amigas.

0: Lapos mga tiruray api hepe wen mga tagbanwa man ni Garzilam kadiko. Kaninyong tanan akong Osbon, magandang magandang umaga po. Good morning. Karong Lunes pohon. Inyong madungog sa kahinan, wag ato nang i-air ang zona sa atong presidente. Ikalima nga zona, alas tres magidasapon. Alas tres sa hapon ang zona. State of the Nation Address sa Lunes pohon. Inyong madungog sa Radyo Kaibigan 98.5. Ang ikalimang zona sa atong presidente. State of the Nation Address. O sa kay, matod palagi sa gini ang tumalakanyang Earth Shaking. Makapatandog kuno. Sa kay tandogon tani. Atong pabuton. Ang suna sa atong presidente kay matod pa sa Malacanang Earth Shaking. Murag dinog. Well, kagahapon ang mayor sa Mexico, Pampanga, gipusil in town dito sa iyang barangay hall. Sa town hall. Kaya munisipyo, pastilan. Ay, nako po. Paganing sugod eleksyon, nagsige nag-ay, Diyos ko po. Yan na yung kabalo mo. Ang tao may magbuot, ang bubutar. Gawas lang, huwag kay kwarta lagi, hindi po kabutaran. Kitirod man! Ano na yung ginaingon, boats for sale. Pero wapag yun na priso ba, kaya na malitog buto. Wapay! Kadawag na muna yung na priso, kaya na malitog buto. Wapay! Nakadong ko naman, wapa. Wapa!
1: Wala, wala.
0: Pero na mo yung naibalaan. Ana mo yung nadugan. Nga, namalit yung buto. Ana. Pero wapa yung napriso. Wala.
1: Wala, wala, wala.
0: Isa may mo reklamo nga nakadawat. Ikaw lugar, nakadawat ka, reklamo ka pa.
1: Wala, wala, wala.
0: Wala. Sabi, bakakon ka ha.
1: Wala, wala, wala.
0: Tambalos-los ka bakakon.
2: Gyutam, ang importante para ka na ko nga di gyutam mamakak.
0: Ilom dia.
2: Correct.
0: Kagahapong adlawa gidakop dito sa Mabalacat, Pampanga. Ang duha ka suspect sa pagpatay sa usa ka political blogger, BBM blogger, matod ba nila, na si Alicia Lipata. Sa iyang Facebook account, Mima Alicia. Ang nagpusil ka nga Mima Alicia niya tumiaging adlaw. Last week ba siguro ito, not the other day, last week. Gidakop na dito sa Mabalacat, Pampanga. Padayon paghihapon ang investigasyon o kinsag yung mastermind o sila rabag yung duha. Kay katupong duha nga suspect, nakarelasyon po daw to ni Mima, that is according to the BNB. Nakarelasyon ni Mima Alicia kon Alicia Lipata. Tagabalog, basig, wow, anything, no? Wala pa'y ipagawas ng pamahayag ang kadagkuan sa BNB. Kung unsag yung butibo, it's either may political blogger na to, o dilibagha personal, wala kay bao, but that remains to be seen. Bag-ula ganita nagreklamo, may kalabahin atong duhan na to ka, kini ang Navy na to, atong kasundaluhan, nga gibunalan taon, gitahi taon tong ulo ato sa kini ang Chinese Coast Guard. Kahapon na sad, gibumbahan na sad. Binumba ng China Coast Guard ang barko sa BFAR dito sa Baho de Masinloc. Matod pa sa presidente, nagkastorya ko nun sila ni Presidente Trump sa telepono. Niaya ko nung gikuan yun, gisgutan ang kalabdanan sa problema diha sa West Philippine Sea. Dukay naman ang problema. Gina. Ang to dilik yun, i-honor sa China ka ng ilang kuhan. Gina. Padayon gina ang problema diha. Ay, nako. Ako lagi na, di mo, punta na ako, ipaagi na ito nag-iara. Kaya punta ikasukol. Puro na lang gita ni diplomatic protest. Dia diplomatikanhon nga pagprotesta. Hallelujah. Uy, kagahapon buntag ha. Sa Zamboanga City, alas 6:30 pa lang. Grabe ng ulan. Baha na dito sa Zamboanga. Bisan din sa ato. But grabe ang gagahapon dito sa Zamboanga. Gideklarar yun nga way klase ang intero sa Zamboanga City. Gumikan sa padayon nga pagulan. matod na lang yung bantayanan ani kinig yung sunod sumana. Eh, matod palagi sa Department of Energy, dili yun mo minus sa 5 ang saka sa kiniang gasolina o sa krudo. Sa kerosene 3. Napay. Kiniang trading karong adlaw. Napay Biyernes. Napay Sabado. So, sa Lunes, final. Kung pilagyod ang isaka sa pagka-Martes. Pero kung tanaw ani, nanis mga 7 or 8. Sa ako lang, ha? Ako lang pangagpas. Og matod palagi sa mga ekonomista, hayan mo balik na sad sa 100 pesos per liter ang diesel o ang gasolina.
2: Correct!
0: Matabag, correct ay. What? Ari sa taas ato mga hisgutanan ng mga kasayuran o mga political nga, political na ba? Mga balita. Ang atong mga hisgutanan ng lokal ng mga balita, gatod ganinyo sa Valencia City Water District. Pinagi sa ilang mga board of directors o general manager. Coco Paloga, hikabsan sa kinabuhi ang usa ka lalaki. 9 taon mamaligyaay og panhuman kinig pusil. Pasado alas 8 sa buntag kagahapon. Sa sityo sa Lumayag, halapitan San Fernando, Bukidnon. Good morning mga taga San Fernando. Ang biktima nga si alias Kano. Kinsa gihulagway nga buutan kayo nga tao. Sa social media po sa Osaka, alias Edna, Osaka magtutudlo sa mga lugar nga adunay magtiayon nga nag-away kung diin ang asawa dugay na nga nilayas o niuban sa ihang bayaw. Apan ni uli kini nga buros agoy. Gumikan sa kasuko sa bana, iya kining gilakag og natagbo ang biktima nga namaligya in taon og pan. Kinsa maoy napahimungtan sa bana o gipusil niini ang biktima nga may resulta sa iyang kamatayon. Pastilan na at the wrong place at the wrong time. Dahil nagpahimang no usab sa ang katunag po sa publiko nga likayan ang pag-agi o pag-adto sa nasangpit nga lugar gumikan sa maong insidente sa pagpamusil. Basig pa dahil pag init ulo pataka niya itong pamusil kay alang-alang di ikaw ka no? Tawa na ko, gingan lang ang apelido. Ikaw ka no? Bulag mo si mong asawa. Pag uli, buros na. Sure, yuto nga dili mo. Dili po ito kaparik, hindi man silingan. Magkugos ka sa bata, magkanta-kanta na lang, daw akon, daw hindi. Pait. Sa pangantukan, malampusong nadakpan sa iniusang puwersa sa pangantukan. PNB o Provincial Office ang gitudlo nga top 4 most wanted person sa level sa lalawigan sa Bukidnon. Atol sa ipagayon nga manhunt operation sa Everlasting Village, Barangay Poblasyon, Pangantukan. Ang nadakpan nga sospek nga si alias Tonton, 36 anyos, minyo usa ka baguma o residente sa Burukono, Barangay Tawas, Kitautaw. Nag-atubang og 5 kaihap sa kasong statutory rape. Wow! Yodokirok gabay! Ang maong dinakpan, nga ipagigbato pa, sa binasikad sa Warad Tubares sa Regional Trial Court, 10th Judicial Region, Branch 8, siyudad sa Malahibalay. Sa kasamtangan ang suspect nga Dokirok, anana sa pagdumala sa pangantugan B&B. Pastulod sulod sa lit agang ang duha ka individual dihang gihimo ang usa ka drug buy bust operation sa Purok 4B Barangay Aglayan pasado alas 8:53 kagabi. Ang dinakpan nga si Bon, 26 anyos, minyo. Dispatcher og si alias Mark, 28 anyos. Ulitaw ay trabaho pulas residente sa naisgutang barangay Aglayan. Eh, gyaud, mangundag siya bo. Samtang din sa siyudad sa Valencia. Nagpahigayon karon og hot pursuit operation og drugnet operation ang mga sakop sa Valencia City PNP Human sa netabong pagpamusil sa Purok 5, Barangay Bintar. Kapunis alas 12 sa Udto. Ilang biktima nga si Joel, 31 anyos, nga lumulupyo sa Baraopol, Misamis Oriental, o trabahante sa Save Mar Cooking Oil. Sumala sa inisyal gataho, nag-ingon nga nagdiskarga o delivery ang biktima sa usa ka tindahan sa mong lugar sa dihang giduol kini sa wala mailing suspect. Naitabo ang init nga lalis sa droha nga misangpot sa pagpamusil sa suspect ngadto sa biktima sa tulo kay gayon gamit ang wala madeterminar nga kalibre. Daling bisakay sa iyang motor ang suspect og miikyas padung sa Picas direksyon sa Ciudad Valencia. Samtang ang biktima daling gida sa Valencia City Health Center sa Valencia Rescue Team alang sa dali ang pagtambal. Apan subo kayo nga hikabsan kini sa iyahang kinabuhi. Gani pagis init ulo pastilan Ginoo. Samtang sa ato maisgutan ang regional nga giatud kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Usa ka babay ang naipit sa dakong bato samtang nagkalot. Samang alas 3 sa hapon sa barangay Handalamanon, Ayungon, Negros Oriental. Ang biktima nga si Maribel, usa ka 53 anyos ka babay. Gikan sa Nesgutang Barangay. Sumala ni punong barangay Ramil Mandate sa barangay Handalamanon. Mga alas 3 sa hapon ng hulam siya og bara aron pagkalot dool sa dakong bato. Apan ang bata naligid. Adto paingon umidat og sa biktima. Dugang pa sa kapitan nga sawa pa ang aksidente. Ang biktima gisultihan sa iyang paryente nga ang dakong bato timaan nga adunay bulawan kuno nga tinago wala ginang bulawan astilan. Ay nagid mo to anong bulawan ba? Kabalo mo sa bulawan, paningkamot og panarbaho patulo singot mo nay bulawan. Usaga kini ang magtutudlo sa Bohol gipatay human wala makatag human ani. Siguro ni bidaw ato di wasog basa. Gila nga si Dexter Hinayon usa ka magtutudlo sa Bohol Island. Mao lagi ni. Nangayog 2000 lang gihatag sa kalibo na suko yung gipatay. Ahay. Arinong dan kwartaras tilan gini tao. Angol ang usak kar mitabok sa human kini nabanggaan sa motor sa alas 3 sa hapon sa kini ang Purok 5 Barangay San Jose, Ciudad sa Malaybalay. Oy, nasagol man ang riyon na luglukal. Ag biktima nga si alias Tamtam usa ka boksingero, empleyado sa local government unit sa Malaybalay og residente sa nasangpit nga barangay. Matod pa patabok na ang biktima sa kalsada yang nabanggaan kini sa Yamaha Aerox na motor. Malagi na inani mo guna siya. Doon na ganin pedestrian. Tabukanan ba pedestrian lane? Daggan gyud sa ato mga motor diri. Di gyud mo minor bisag na ay pedestrian lane. Ko paturato ay ginona. Mana, pagka-disgrasya sin Gikas. Ayaw maging pagsikat-sikare ni mapanuway. Patay ang usa ka 36 anyos nga lalaki. Human na aksidente ang ihang gimanihong motor og mibangga sa usa ka putaw nga poste sa sitio Kamandang, Barangay Tigues, lungsod sa Puro Camote, Cebu. Ang biktima nga si Gerard Ulitao og residente sa Tagbilaran City, Bohol. Bisan pa og gidali siya sa Camotes Island Emergency Response Team ngadto sa Ricardo Maningo Memorial Hospital sa San Francisco, Cebu. Gideklarar kini nga dead on arrival. Ano mang hinay? Di maghinay lagi unta. So, isara ang atong kinabuhi, isara ha. We will only pass this world once, not twice, not thrice. Patay ang usa ka tawo samtang duha ang naangol human maipid sa gisakyang Isuzu Bungo truck. kami dasmag sa nakaparking nga cargo sa Sinotruck sa mga alas 10:30 sa gabi sa National Highway Barangay Tulik Argao. Ang namatay nga si Jean 29 anyos Minyo, excuse me, og residente sa Barangay Poblacion Alcoy, Cebu. Siya ang front seat passenger sa Isuzu Bunggo og gideklarar kini nga dead on arrival o dead on the spot. Umikan sa grabing samad sa iyang naangkon. Sa inisyal ng investigasyon sa Argao Police Station, ang Isuzu Bunggo nga gimanihon ni alias Roel 64 anyos padung unta sa Alcoy gikan sa Talisay, Cebu. Sakay usab ang alias Jomar nga 30 anyos nga naangol sa maong aksidente. Talaing bahin ang cargo sa Sinotruck nga gimaneho niyang Hilito 46 anyos residente sa Surigao City nagparking sa Daplin sa National Highway. Sukad pa sa buntag aron magdagdiskarga og mga construction materials.

sama mga sumpay ani doy nasyonal. Isa ra man kabuok nain, wala na. Isa ra yung kabuok na print sa nasyonal. Wala. Wala. Uro na international, isa ra ka nasyonal. Ay matuok ko man ni akong partner. Ay nako. Sa isgutan ang nasod noon, gagatod ka ninyo sa MM Holdings. Isod na ginimbunga usahay. Isay-isay ni Palace Prince Officer Claire Castro ang pipila ka mga detalye at all sa panagtagbo nila ni Presidente Bongbong Marcos o Chinese Ambassador Jing Guan sa Malacanang. Ang nais na mangyari ng Bangulo dito ay hindi na maulit ang mga pangyayari at ma-reset sana ang relasyon ng China at ng Pilipinas. Pag humanilag meeting nag-i-bomba na sad. Chinese Coast Guard ang atong B-Far nga barko. Samtang sa gawas sa nasod nga giatod kaninyo sa Don Carlos Water District. Nagi sa mga Board of Directors o General Manager Engineer Dominic M. Garcia. Patay ang mayor sa lungsod sa Timuak sa estado sa asari Morelos. Human sige pusil sulod sa munisipyo. Tumala pa sa mga otoridad. Ikonpirmar sa Ministry of Health sa Venezuela nga tulog ka tao ang namatay gumikan sa hantavirus or hontavirus sa estado sa Anzoátegui nga naimutang sa amihanang sidlakang bahin sa nasod. Ang hantavirus makita sa ihi sa mga ilaga nga adunay mga problema sa baga o kasing-kasing. Ang mga sintomas sa infeksyon mahimong makita duha ngadto sa upat ka semana human sa pagtakod kanimo pagsuod sa mga virus sa imong lawas. Lakip sa mga sintomas ang hilanat, pagkurog, sakit sa kaunuran o sakit sa ulo. Unang kalisod kaning hantavirus. Ang husay alang sa kaso batok sa gipalagpot nga presidente sa Venezuela nga si Nicolas Maduro ug sayang asawa nga si Cecilia Flores ikatakdang magsugod sa June pa 2027, June 1. Mato ni Judge Alvin Hallerstein ng New York. Usa ka pre-trial hearing ang ipahigayon karong Nobyembre 17. Aron paminawon ang mga motion gikan sa duha ka habig. Ang mga abogado ni Maduro nga si Barry Pollack ipadayon sa ilang baruganan nga ilang gi-question ang mga proseso sa kaso. Nangatarungan ang iyang kliyente ipanalipdan sa sovereign immunity o sa kaprinsipyo sa balaod nga naghatag og proteksyon sa mga pangulo sa estado. Inumduman nga si Maduro og Flores gidakop sa mga puwersa sa US dito sa Ilaga compound sa Caracas, Venezuela niadtong Enero 3 o gida sa New York aron atubangon ang mga kaso na ikalabdanan sa mga armas o ilegal nga droga. Nagpasa og balaod ang France na nagdili sa mga bata sa paggamit sa social media. Din sila ang unang nasod sa European country o European Union nga nagdili sa mga nag-edad o 15 anyos paubos sa paggamit sa social media. Dapat punta na diri sa ato, dili man ang paggamit social media ay. Sa mga batan-on, ha? So, dapat mga 17 maybe, pwede na. Or 16. Jan paint and sticker mutin sa iyong masakyanan gamit ang Nano Ceramic o 3M. Sticker sa truck, multi-cab o tanang klaseng sakyanan. Samtang ang Jan Deloring mutahi sa tanang mga school and office uniforms baga athletic uniform. Ananimutang sa giniang hagkol ng atong syudad sa Valencia. Cellphone number 0916-841-0722. Bangita alang si Jan Jan natingga ang dagiyag dagdumala sa Jan Paint and Sticker and Jan Deloring. Diara, authentic
Indian food. Nagis balin siya. M's Biryani House. Biryani rice, authentic yung dila yung biryani rice. Lami yung bitaw sa tinood lang. Itong wapa katilaw o gagini ang M's diha sa M's Biryani House. Kining chicken biryani, chicken biryani, chicken masala, beef biryani, beef masala, spicy egg with pita bread, and chicken curry. Tulay ninyo ang M's Biryani House diha sa Lumbo. Nakapintura na og yellow, yun na ilitering nga itom. For bookings and reservations, tawag sa 0915-746-3266 o 0951-808-1940. Pangita lang si Gigi Orungan, ang tag-iag dagdumala sa M's Biryani House. Yuko Grill and Food House diya sa Gol. Mudawat ug bunyag, birthday, kasaluban pa mga special occasions. Gadawat usop sila mga food dress order. Barato na, lamian pa. For bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pangitaan lang si Emily Sabado Okoy, ang tag-iag dagdumala sa Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Good morning kang Ma'am Emily Sabado Okoy. Ko pa ni mo Ma'am Dagan, diag barangay sa Puntia, Paitan ay. Kay barangay kagawad, kay maayo man kay kamo dumala, maayo kay kagbatasan. Ang ayan, yung ka nga mahimong nga gini ang barangay kagawad. Ah, libre plugging to ba? Bernal Restaurant Sofia Trading and Agrivet. Basta bugas, walay sagol o walay baho. Ang mga bugas nga gibaligya diha sa Bernal Restaurant Sofia Trading and Agrivet. Ana usab kanilang mga agricultural feeds and agricultural products. Ana nimutang sa Guillermo Lavinia Avenue. Unahan ra na sa Robinson's Grocery. Kipa nag-iag dumala ni Lito and Isid Bernal.